0: público. Oras na Pilipinas.
1: Magaling ang oras na, Pilipinas, alas 8:03, mga kabiyanan. Kamusta ka mo? Kamusta ta? Ang aton galing partner, Joel. Ang aton nga sanipik, nagaling lipatan ta. Arada ho. Aton niya nga, may ara tayo tiyon sa kabuhi nga. Gakalipat kita sa mga bagay-bagay, no? Hindi, amo nang problema kung hindi kaya kadumdum. Ang importante ya, no, nga bisikan nalipatan mo, so lihit dumdumon mo lang yapo. No. Anyway, good morning kay Ma'am Lucita Aligrado. No. Kumusta, kumusta? Okay, Ma'am Glenna Villanueva, good morning. Sila niya, avid listener kay kami. No, until Friday, kaya damo kami some blessings from your program. Salamat, gin, salamat. Ma'am Teresa Acosta, good morning. Ma'am kay Tita Nancy Dulca, mayang aga, ta aking, kumusta? Okay, Tita Mary Alarcon, good morning, gin. Kay Tito Bibs, ngara sa tangob, ako, hari sa panukoy, bahwa break naman kami. Long distance relationship na naman. Ha? Kahit kailan, kahit saan, DYBS, gipamati. Ha? Biko, bala kay Pirmi, kuda galabay sa plaza, sirado, Biko, sirado, Biko, kay nag-open ka po, masurprise ko gali kay itlog sa buhaya, nakita ako, kadamo, gid itlog, pero ang design daw, wala man may nagnami. Ay, naku, contractor krakot mo po. Amo man, oh, amo gid yang, ano sang tao, blahaw. Oh, intagaan 80 million for rehabilitation, for redevelopment na yan. Oh, wala man, wala yung gindugangan lang nila suga. Gimutangan lang suga, gimutangan lang itlog sa buhay. Kag, amo na to, basi mahalang kahalang nga itlog-itlog. Da, nagbutag pila. Basi tag 10,000 ang dasun makita naman na sa kapit pa, wala may magbantay, ha? Makita naman na sa mga adoy kag mga sunoy, pintahan ina yang mga itlog lang tawa blan hindi maglaway gro sa kabulan. May bandal na dayon. Kapit pa, wala da may gabantay, wala da may gano, ha? Masudlan ina sa mga adoy kag sa mga naga ang laba na bala mga short bala naga shit naga pang spray na sa mga ganggang na kag sa mga kung ano na ang mga katuntuhan ng ilang ginasulod sa ilotok. Ma-esprihan, ginadayon, landawabla. Landawabla. Okay. Hindi na maglayo sa kabulan. Sidridaan sa aton sa bakulod niya, wala na may kakontrol sa muna ang mga tinuga. Ma'am Alicia Garcilan, good morning. Ma'am Edith Pabalati, blessed first Friday morning. Oy, mga aga, let us pray for our government officials. Okay, ang Diyos lagi natin niya nga paglaong. So, rin ito mga biyana na sa unang abahin sa ito natin publiko. Let's talk about the continuation sa kagapon. Oh. After checking the actual TIESA documents, mga kabiyanan, and the current status sa ito nga Bacolod project, there is an important distinction kay ang TIESA, number one, they are legally authorized to find tourism infrastructure. But it does not automatically mean nga tanan nga mga project nga gin-propose ang LGU nga qualify. No? So paano kita nag-qualify? No? Dapat ang project anay makasatisfy sang criteria sang TIESA. Okay? So, ang pamangkot kay may budget 80 million plaza pa lang na, way pa na buksan ng NGC, ano pa to ay harang NGC nga dako to ila budget ng NGC. Okay? So, di inhalin ang kwarta sa TIESA. Okay? Kay, para ka makabaluta kung magmaoy ta, kung mayuhom lang ta, anong imuon ta? Di inhalin ang kwarta, halin, di inhalin ang kwarta sa TIESA, halin. No? So, the first thing to understand, mga biyanan, is that ang TIESA, hindi lang ni simple nga pot of money or kwarta nga halin mismo sa Bacolod City budget. No. Ang TIESA, mga kabiyanan, pero sige, nambal ko kagapon, It was created under Republic Act number 9593, or the Tourism Act of 2009, mga kabayanan, bilang infrastructure kag investment arm sang DOT, Department of Tourism, mga kabayanan. Okay, again ha, infrastructure and investment arms ang DOT, ang TIESA. No? So din halin ang kwarta nga nagasulod sa TIESA, ang amo ning ginagamit nila patindog sa mga pa-renovate sa mga plaza, sa mga heritage sites sa tanan, amo tong ginhambal ko kagapon bla. Din halin ang kwarta. Now, the biggest source mga kabayanan is travel tax. Okay? Ang pinakadako nga source ang kwarta nga nagasulod sang TIESA ang travel tax. Oh. Suno sang RA 9593 mga binan, sa idalom sa sining alagi, 50% sang Philippine travel tax collections nagakadto sa TIESA. Okay? So 50% ha, the other 40% nagakadto sa CHED, ang 10% nagakadto sa aton nga ha, National Commission for Culture and Art, Culture and the Arts, mga kabayanan. Okay? So, 50 sa TIESA, 40 sa CHED, 10 sa NCCA. Okay? So, for example, kung ikaw nagabiyahe ka, no, kag nagabayad kasing applicable travel tax before an international trip. Okay? Ang portion sa ginabayadan mo, ha? Ang portion sa ginabayad mong tax, ultimately, naging part inaasang TIESA. O, naging part inaasang resources ang TIESA for tourism infrastructure. Okay? So, upod man sini sa ilang legal funding sources ang TIESA, o, amo itong magkagina, 50% sa travel tax collections. Number two, income from their projects nga ilang ginamanage, may income man sila. Di siyempre, alam niyo na, income sila. Okay? Certain other tourism-related collections, may arap pag hindi na ito maisa-isa kay kadamo eh. May mga grants, may mga subsidies, nga halin sa gobyerno, kag sa kung sino, sa kung diin. No? Kag iban pag hindi mga sources nga authorized sang layi, mga binan. Now, how about the pagkor? Okay? Kaya may na-mentioner ito, nagligid pagkor eh. Ha? Now, there is a historical connection, mga binan, between gaming revenues and tourism funding sa idalom sa aton nga Tourism Act. Ha? But it does not mean nga mahambal kita ang 300 million nga project sa Bacolod halin sang kwarta sang pagkor, no? Ha? It would be an oversimplification, mga biyanan. According sa RA 9593, no? Nagtuga ini sang Tourism Promotions Fund nga nagabaton among other sources at least, okay? At least 25% of the 50% national government share remitted by PAGCOR. O, isa man isang sources, ang funds ang TIES.

process, so on and so forth. Ha? So, pero ang direct nga statutory, okay, funding mechanism, ha, is specifically identified as including 50% mga biyanan sa travel tax collections. So, diri nagahalin ang kwarta sa tiyesa. Okay? Sa travel tax, ha, sa iban nga mga ginpasugtan pag sa gobyerno sa ila, kag may pila ka porsyento ang halin sa pagkor. Okay, so ano yung mga sources sa kwarta? Now, ang pamangkot, nga ang Bacolod Plaza, kag ang aton nga BCGC, or commonly known as NGC, ini nga mga projects, nga nag-qualify sang TIESA funding. Nga nag-qualify sa TIESA funding, mga kabiyanan. May namangkot bata, naguro ni Lito Lapid si Mark Lapid. Mangkot na ito. Si Mark Lapid, mga kabiyanan, Filipino actor, no? Former governor of Pampanga from Mark Lapid naman siya. Ang iyang tatay, si nani tatay man, si Lito Lapid siguro. Lito Lapid, anak ni Lito Lapid, si ang iyang tatay si Manuel Mercado Lapid, widely known as Lito Lapid. Sakto, si Sir Jules, bata ni Lito Lapid, si Mark Lapid, siya na yung manager ng TIESA. So, nga nag-qualify ang ato mga projects sa Bacolod, may binan, sa BCGC, kag sa plaza naton. And I believe this is one of the most important questions nga ato nga ipamangkot. There is something interesting siyang kaugalingon nga guidelines siyang TIESA. Sa TIESA, mga kabiyanan, ang ilang guidelines in the selection of tourism infrastructure projects naghambal nga ang mga projects na pwede ma-propose sa mga LGUs kag iban nga mga government entities. Okay? So pwede ka promote ang atong LGU, pwede ka propose sa TIESA, grow ang maka baton sa kwarta sa TIESA, palakas-lakas. So, yung lugar mas lakas, o maka baton sila panding. I don't know. Pero knowing about the Philippine politics, Philippine government, daw mo nang gagawa eh. Okay? Daw mo nang natural nga kalakaran sa pungsod Pilipinas. Kung sino itong mas lapit, sino itong mas baskog, siya ang mauna-una. Oh. Abot lang kun sa diringa style kung amo ni natabo, but then I don't know, but then our projects qualified, ha, nagpropose ang aton yang LGU kag nagqualify kita. Oh, kaya according sa ilang guidelines in the selection of tourism infrastructure projects, mga biyanan, ha, priority is given to projects such as, number one, projects consistent with the National Tourism Development Plan, number two, projects such as tourist facilities with revenue generating potential. Oh, number three, projects such as ecotourism projects. Oh, number four, projects such as projects located in cultural, historical, religious, or heritage sites. Cultural, historical, religious, heritage site. Kay kadugay na ni isang plaza natin sa Bacolod eh. Since sa tiyon pa ni siyang mga Espanyol eh. Okay. Number five, projects such as projects that have potential to become tourist destinations based on concrete data. So we qualify, mga biyanan. So nag-qualify kita, kapin pa aton nga congressman, si Congressman Albi, aton nga mayor, si Mayor Greg. So ma-qualify kita. But there's a catch, mga kabiyanan. Ini nga guidelines specifically naghambal nga ang projects with no direct tourism impact and that could instead be funded by another government agency generally hindi nila pag-i-accommodate unless
maghimo sila sa par

0: siya of an integrated tourism project or mag-involve in asang heritage or ecotourism development. Ha? Kag dire ang aton nga project sang Bacolod naging interesado. The Heritage Plaza, do kahapos i-explain, the heritage eh. Diba? Ang Bacolod Public Plaza, mga binan, we have the obvious heritage. We have the obvious cultural and tourism significance. So, kung may proposal from the LGU sa TSA na i-rehabilitate ini nga historic public plaza, ha? So it can reasonably be presented as a tourism heritage, a tourism or heritage infrastructure project, no? So sulod gid sang mandato sang TSA. Now how about the NGC? Ang BCGC, mga minan, how about it? No. So, medyo komplikado kay di municipalyo sa Heritage Plaza eh. Kusa na yung patukod ang NGC, kani Partner Joel, kadumdum ka. Kusa na patukod ang NGC. Medyo sinil, late na napatukod eh, di ba? No. So, hindi pa nakalambot, duro 20 years eh, no? Ang patukod kalambot na 20 years. Mangkotunta kung saan o. Mangkotunta kung saan o. Kay importante yung mabalaan natin. Ang BCGC mga biyanan sa Bacolod 2007 2008, wala pa 20 years, 2006 pala, 2026 pala tayo. So mga 19 oh, so 19 wala pa 20 years ah. Sakto. Wala pa 20 years. So, amo na mga biyanan. So, medyo komplikado din sa BCGC. Pero wala pa rin nabuksan ang BCGC. Ha? Wala pa rin nabuksan. Kaya, ang ginunaan ay ang plaza. Ambot lang kung namatabo kung buksan na. No. So, ang budget ginhatag sa aton, 300 million. No? So, the approved budget for the contract dari sa Bacolod para sa, according sa bidding documents, sang TSA mga binan na nagpakita na nagdaog ang Amigo Entertainment Technologies Incorporated. No? Kay sila ni ang sole bidder. Isa lang kabilog ang nagbid. Ha? Bidding, nagbidding process. Isa lang kabilog ang nagbid mga kabiyanan. No? And eventually, sila ni ang gin-identify as the single calculated bidder after evaluation kag post-qualification. Pila! No? Pila mga binan, the final contract price na is 299,863,888.03 pesos. So, may waki pa, no? Sarado na lang ni 300 million. 300 million! Rikta, madabo pa waki eh. Okay? So, the project was formally given a notice to proceed February 2025 pa. Okay? So, sa Bacolod City Plaza, sa aton nga Heritage Plaza, 80 million. No? Ang ground sa BCGC, ang fountain, 220 million. No? So, again ha, ini nga mga figures gin-report ini by the city and the local medias. Okay? And that 220 million for the BCGC, muning pinaka-importante na ginanglan tulukon. 220 million is 220 million, mga kabiyanan. Pero wala pa nato nakita ang resulta. Basi man, galing kayo may mga drone nga nagalupad, no? Pinipictura nila. Pero abot lang, kisa lang ko kakita. Siyang may nakita ko kagapon nga drone footage sa BCGC. Mo't ko kasi no to basi balagin bawal balaho kun ano man no nga gin sa pero kalayo eh plaza sa BCGC naton no. So ano ni ang himuon dapat sa sining mga kwarta, for example eh focus ana sa 80 million na sa plaza kaya mo palang nabuksan eh no? Ang 80 million mga binan sa plaza, reported works include number 1, rehabilitation of the 4 existing fountain. Okay? Fountain. Number 2, synchronized lighting, syuga. Number 3, synchronized music, music. Ha? Number 4, improvements to comfort rooms. Dapat hindi na pang suit. Kung galabay ko, galakat ko. Sa una, galakat-lakat lang ko dahil. Yung mga kahaling ko, SM, sakay ko Silingan. Makato ko sa Gaisano. Ano yun? So, malabay ko na, pang suit niya dyan. Pang suit ko pa ng pang suit, pang suit. So, improve nila ang comfort rooms. Improve nila ang kahoy, ang landscaping, kag iban pagit nga related plus improvements. So ang pamangkot may nakita kita ayhan nga landscaping, ha? Ambot kon ang itlog ni suga man ang itlog eh. Suga. No. Suga na iya. No, ambot kong na-improve ng comfort room, so wala pa ko kasulod sa mga CR. No, ambot kon pangsot pagyapon kon ano. Basig yung wasak to nila. No. Sudlon ta karon para mambalaan ta blaw. Kung pasudlon, tayo sirado pag ibang. So, bisitaan lang natin. Pawala lang ito, malahaw. Matiyog-tiyog lang. Mabulag ito. Matiyog-tiyog lang. Doon ma... Kung medyo na ano ka na, pawala ka, mga medyo ano ka. Kung may maparking sa lakyan, isigisigi mo, anay, para makalima ka. So the idea is essentially, mga mayanan, ang 80 million ngayon to make the plaza more attractive as a heritage, tourism, no, and public gathering space. Yeah. So, ano ay han? No? 80 million eh. Ano ay han? Ang final. Kay number one, ang itong inambal ko kagina, delayed. Number two, defective. Dasun nang biyanan ginbutangan nila sing nablang daw pareho bala sa dalan balang mga suga kon gabi. Oh, kita nyo na sa dalan ang sa karsada na bala ginabutan ang mga cats ay na bala. Ang ato niya nga plaza do ginbutangan nila sa ano, 'di ba may puti itom na da, puti itom. Puti itom na da eh. So, ginbutangan nila mga suga mga biyanan. Oh. So abot lang kon pila da ilagas to. Kay basi tag 20 mil bilang isa kasuga. I don't know. Oh, siling ni Ma'am CJ, abi ko pa siling nila itlog sa dinosaur. Hindi itlog kuno sa buhay ay. Chabo ni no, and then wala na imo na to, hulaton ta buksan ang NGC kuno ano naman ang matabo no. Sa salad ni Adriana yung mga biyanan, kag-antista na yung manamili, tumamati kita may pipila pa kita nga mga panumdom na nabili. Mabalik ta sa pipila ka mga minuto, mga biyanan.
1: Sa tagsa kapag ulan, ginapahanumdom kita sa isa kasakit nga kamatuuran. Masami ang baha ng gasugod sa basura sa dalan, nagabalabag sa kanal, kag nagadala peligro sa kabuhi sang katawhan. Bilang mga tinugyanan sang Diyos sang iya tinuga, ginatawag kita hindi lang magpangamuyo, kundi magatipan man sang kalibutan. Sa siningation, piliun naton ang gugma kaysa kawala sang labot sa aton palibot. Kung insakto ang paghaboy naton sang basura, ginaamligan naton ang aton isig katawo, komunidad, kag palaabuton. Manginkabahin kita sang solusyon. Manglimpyo, mag-segregate sang basura, kag mangin ehemplo sa komunidad. Ini nga pahanundong gikan sa 1233 Radyo, BYBS.
2: Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Hesu Kristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtob ang tanan, makabati.

0: ningún público. Horas nada, Filipinas.
1: Mga kabayan, arin nakita siya ito nga final nga pagpanamili namin. Ano? Okay, so alas 8:27 again, ha? Let's continue to watch and continue to pray. You know, so yung mga kalatabo doon sa ito nga mga projects. Kay daw ka klulbaan ang kalatabo, no? Ito yung nambal ko kagapon. To put into perspective, ang 300 million mga kabayanan, ha? 300 million kung mabakal ka sa bago nga BYD C Lion 6 DMI. Oh, ilang SUV sang BYD mga kabayanan. Makabakal ka 180 kabilog nga amo na. Nasang imo nga 300 million kung mayara ka 300 million. Imagine na ha, 180. Oh, kada adlaw lain-lain imo sa lakyan, lain-lain color sa sulod sang lima ka bulan. Okay? So, that is to put into perspective, mga kabayan. Okay? So, biskan gustuhon mo nga, biskan gustuhon mo, no? Kada adlaw for the next 5 months, bago mo silakyan, pwede git. Pwede git, ha? Bago mo silakyan for the next 5 months. Yung mga ano lang, ha? Within 1.5 million rides lang silakyan. Oh. Pwede git, mga kabayan. For the next 5 months. Okay? That is to put into perspective the 300 million na ginbutang sa mga projects dito sa Bacolod City. But anyway, continue to pray, continue to ask the Lord for wisdom sa mga katabo kahit eh, siyempre, we are part of this. Okay? Basta lang, Dadri Anay, mga biyanan, kag, atis naman ang milit, mga muyot, Anay. Maya mga lingit noon, Diyos sa mga blan, kagalaya magkapasalamat kami sa Sining Adlaw, sa Sining Aga, salamat kami sa mga katutom, salamat kami sa mga pagpakamayo, and thank you Lord for your faithfulness, Ginoo, sa tunga, Ginoo, sang hindi namon, hindi kami matutom, Ginoo, sa imo, but then Lord, you are so good, your grace is always abounding, your mercy is abounding. Lord, we pray for our projects here, dito sa Bacolod City. Kabay Ginoo man matagaan man hustisya, Ginoo, ang kwarta nga gingamit para sa sining mga helikopter, Ginoo, para sa sining mga proyekto. And pagkita man sa mga tao, Ginoo, na butang man sa insakto, Ginoo, ang kwarta. Lord, we pray for our leaders, we pray for our government, Ginoo. Tagaan mo sila permi kaalam, magiging mo sa insakto ng mga bagay, Ginoo. Kakabay sa sining adlaw, ito yung paunahan mo kami. Ang Ginoo ginapunan sa mata, in Jesus' name. Amen. Maamin na lang din sa itong studio, kaupod naton si partner Julie Panes sa itong controls. Once again, ini ang inyo Abians Kanginan, Jig Siniliang, Gargasiling, Life is Short and Simple, Don't Make it Complicated. Ini ang oras sa Pilipinas, dito sa 12:33, Radio de Bayvia sa Gasabuli. See you next week. God bless and bye-bye. Bye-bye.

0: Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Heso Kristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtob ang tanan, makabatid.
1: Alam mo ba, naitirang na best non-commercial radio station ng 12KBP Golden Dove Award ang 702 DZAS noong 2002? Hindi lang yan. Sinundan pa ito ng Tedster's Choice Award para sa AM station ng 30th KBP Golden Dove Award.
2: Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: In bilang
3: 702
2: DZAS. Ay gabay ng sambayanan.
4: Ako si Rica Alonte Mabini ng Kuwait. Kaagapay ng serbisyong OFW.
2: Serbisyong OFW! Narito na ang programang agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa. Hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement. Serbisyong OFW! Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Table Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV, at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, ang gabay ng sambayanan.
5: Hello mga kagapay, good morning, good afternoon, good evening sa iyo na nakikinig sa Middle East, of course sa Amerika, sa Europe at sa iba pang bahagi ng Asia. Well, it's another day to thank God, be grateful sa Kanya dahil sa panibagong pag-asa, and another day para ipagpatuloy natin ang pangarap na magandang buhay para sa pamilya at balang araw. Muling magkakasama po tayo, Pastor Bong Hermosa po.
6: Ngayon ng araw na tayo ay bibiyahe sa iba't ibang bansa at kamustahin ang mga kababayang namamayagpag. Ano ang kailangan nilang pagsubok, mga pagsubok at mga sikretong tagumpay? Di lamang tayo limited sa kababayang OFW kundi maging mga Filipino abroad. Dang Hermosa po, samahan niyo po kami sa isang oras na makabuluhang payo para sa mga overseas Filipino worker.
5: Tama mga kagapay natin na OFW. Kumusta po kayo dyan? Anong oras na po sa inyong bansa? At kumusta naman po ang inyong trabaho? Ngayong araw, busy po kayo? At medyo relax lang po tayo ngayon sapagkat magkakasama-sama tayo ngayon dito po sa servisyong OFW. Kayo po ba'y nakakain na? Ano ang kinakain natin ngayon? Of course, iba-iba sa mga taga-France ay mahilig sila sa mga
6: escargot.
5: Bread.
6: Ayan, bread.
5: Bread. And sa Italy, mahilig sila ng yung morning nila, di ba? Morning.
6: Yung ano yung nila.
5: Coffee.
6: Coffee at saka yung brooche nila.
5: Yung
6: tawag nila doon.
5: At pupunta natin sa Africa, sa Molina.
6: Sa Molina.
5: Ayan, yung ating po mga kababayan doon. Marami tayong mga kababayan sa Africa. At gusto nila sa Molina. Of course, ano naman, sa Amerika, ano bang gusto ng mga...
6: Amerika, of course, breakfast nila, itlog, at saka...
5: American sausage. Breakfast.
6: Bacon.
5: Ayan.
6: And bagels.
5: Dito sa Hong Kong, ano ba ang atin pong kinakain dito sa Hong Kong?
6: Ah, dito, congee.
5: Congee.
6: At
5: tapos,
6: saka yung donut na Chinese donut.
5: Iyon, no? At sa Macau, mga lutong Macau. Ano ba yun sa Macau?
6: Lutong Macau.
5: Mukhang, pagpasok mo dun sa mga, ano dun, sa mga department store, libre yung kanilang almusal dun eh. Yung mga Parang egg tart ba yun? Di ba?
6: Oo, yung egg
5: Eh,
6: tart
5: yung
6: nila.
5: mga
6: Yun yung
5: nila doon
6: popular
5: eh.
6: doon.
5: Ah.
6: Yung egg tart nila.
5: Yes, oo.
6: Eh,
5: Kaya napakasarap po. Iba't ibang
6: kaya
5: lugar.
6: kami sila, yung mga sugar mommy.
5: Yes, iba't ibang lugar. Tapos iba't ibang mga paboritong pagkain lalo sa umaga. Eh, sa Indonesia, ano naman ang mga kapayan natin sa Indonesia?
6: Breakfast.
5: Rendang.
6: Rendang.
5: Ayan.
6: Yung ano.
5: Ano pa?
6: Yung noodles nila, yung mi goreng.
5: Mi goreng.
6: Parang pansit palabok yung pinabok.
5: Oh, pero well-known na
6: mi goreng
5: sa buong mundo eh.
6: Sa sibuyas.
5: Yan. Bawang sibuyas. Tapos maanghang.
6: Maanghang.
5: Oh. At oh. Nasi puti. Iba-iba pong mga bansa.
6: Mm-hmm.
5: Iba-ibang pagkain. Sa Greece, di ba, nung mga kabayan natin doon,
6: mm-hmm.
5: nahawa na tayo, souvlaki, baklava.
6: Baklava.
5: Eh, ikaw naman pagkain yun, no?
6: Baklava. Joke yun, man.
5: Huwag kang ganyan.
6: Oo, oh, baklava.
5: Oo, nag-asawa. Eh, napakaganda po natin po mga kultura sa iba't ibang lugar. At mga Pinoy ay talaga mga pagkain. Sa umaga ay talagang napakasarap. Kayo po, sa Pilipinas, pandesal, no?
6: Oo.
5: Pandesal.
6: Ayan, unforgettable. Ang kanilang daing
5: dito sa
6: Hong Kong,
5: may pandesal din eh. May nagluluto dyan sa Chongqiao Island.
6: Ayan, kumikita ka doon.
5: Kumikita, of course. Nailagay doon sa shop natin. At of course, sa ating pong mga kababayan ngayon sa iba't ibang bansa, samahan nyo kami dito po sa servisyong OFW. Kumusta na kayo dyan? At sa inyong kinaroroonan. Nawa kayo po ay masaya, bagamat kayo malayo sa atin pong mga pamilya, pero kasama natin ang ating Panginoon.
6: Yes.
5: At sa inyong mga ginagawa ay talagang pagpalain tayo ng ating Panginoon. Makinig po kayo sa atin ngayon, sa atin pong servisyong OFW, iba't ibang bansa, iba't ibang lugar, iba't ibang mga situation, at of course, meron din mga day off ngayon. Nagde-day off.
6: Mm-hmm.
5: Diba? Kahapon, ang daming day off dito sa Hong Kong.
6: Oh.
5: Nag-day off sila.
6: Sunday.
5: Yan, dyan sa
6: Sunday and
5: sa Chate Road. About mga siguro, ilang libo ba sa Chate Road? Mga kulang-kulang 10,000 nandun.
6: Yes.
5: So worldwide, punong-puno tayo sa worldwide kahapon. At dahil po Sunday, day off po ng mga ating po mga kababayan at nagsama-sama po. May mga nagsasayawan sa street, may mga nagkukwentuhan, may mga party. At talagang nagsaya sa day off. At day off na naman.
6: Yeah.
5: At talagang forget mo na ang mga...
6: Parang alam ko yung kantang yan.
5: Mga... day off na naman. Maraming happenings pag day off. At
6: yes, day off
5: talagang nililook forward natin ng every day off. Ngayon naman may mga day off tayo. Mga Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. At magkasama-sama tayo.
6: Yung mga optional yung ano holiday.
5: Iba-iba holiday. Yeah. Kaya lang sa Middle East, mukhang once a month lang yata sila. O sa Singapore.
6: Singapore twice.
5: Sa Singapore. Work-wise.
6: Yeah.
5: At of course, sa kumusta naman sa Malaysia? Yung mga kabayan natin sa Malaysia.
6: Malaysia.
5: Oh, sa Malaysia. Ang day off nila doon, every Sunday din, ano?
6: Every
5: diba?
6: Sunday din.
5: Yes, yes. At talagang iba't ibang panahong pagugugol tuwing day off. At talagang nagpapahinga, nagsasaya, maraming happenings, may mga party sa beach. Ang dami rin sa beach kahapon.
6: Mm-hmm.
5: Kasi ang init at talagang they are enjoying yung...
6: yung lamig ng tubig. Yung correct ng tubig.
5: Yung mga trabaho nila, kumusta naman yung mga trabaho nila?
6: Sa dito sa Hong Kong.
5: Sa mga iba't ibang, sa kala mga employer kaya.
6: Ah...
5: Iba, walang day off, di ba?
6: Iba, walang day off.
5: Malungkot pagka walang
6: iba, binabayaran na lang ng amo para
5: oh. Meron akong alam, hindi na siya day off, pero bayad yung kanyang ano. Mas malaki yung kalang bayad pagka day off ka.
6: Oh, kasi doble.
5: Mm.
6: Doble.
5: At iba't ibang sitwasyon sa ating pakikitungo, sa ating mga employer, sa ating mga kasamahan sa bahay. Iba-iba ay talagang napakarami na sa bahay. May driver, merong nagmamalengke lang, tagal-ines, may cook, iba-iba. Pero...
6: Alaga ng bata.
5: Oo.
6: Alaga ng matanda.
5: Yun, no? Talagang iba't ibang sakripisyo. At nawa, kayo po ay nasa mabuting kalagayan. At kayo po ay patuloy na pagpalain ng Panginoon at bigyan ng kalakasan upang mapanagumpayan natin ang atin po mga adhikain
6: Yes.
5: Sa iba't ibang lugar sa buong mundo.
6: Mm-hmm.
5: At naalala ko yung ano pala natin, mga kambayan natin sa Spain. Mm-hmm. Diba? Sa Spain.
6: Ano, Kuya Bong?
5: Pagka sila ay day off, ang dami nila sa ano, sa beach din, sa beach.
6: Beach.
5: Oh, oo. Ano pa nakita mo sa Spain? Magpunta tayo sa Spain.
6: Ang mga yung mga kalapati.
5: Yun, sabi ko lang.
6: Mababa yung lipad.
5: Nasa park lang, pinapakain nila. Oh. Oo. At nagpunta pa tayo dun sa school ni Jose Rizal.
6: Yes.
5: Jose Rizal doon sa Spain. At sa Barcelona. Barcelona yun.
6: At mo pa nga pumasok doon eh.
5: Oo nga eh. Kaya lang, hindi ako nakapasok dahil exclusive sa mga may ID lamang.
6: Yes, yung marunong mag-Catalan.
5: Yes, Catalan. Yung Spanish na dialect na doon ka lang nila pwedeng papasukin.
6: Pero strict sila sa ganun, Pastor Bong. Kasi hindi sila basta pwedeng magtrabaho na hindi sila fit to speak yung kanilang language.
5: Which kaya mga ano natin doon, mga kababayan natin doon, talagang ang gagaling magsalita ng Espanyol, Catalan.
6: Yeah.
5: Pero ang dami mga Pilipino restaurant, kumain tayo ng halo-halo.
6: Filipino yun.
5: O, diba sa Spain? Tapos punta pa tayo, meron pa tayong gutuhan.
6: Gutuhan, oo. Oh.
5: Tapsihan. Talaga nga.
6: Doon ko lang ha, first time na tumikim ng ano, pusit. Pusitlog.
5: Pusitlog? Hindi ko natikman yun ha.
6: Tingnan yung kinain ko, Kuya Bong.
5: Pero nakita kita nang kumain ka sa Greece ng ano pala yung coffee, umorder ka ng coffee.
6: Sa Greece.
5: Di ba?
6: Kinain ko.
5: Mayroon ka ng coffee na ano, na iba klaseng coffee yun eh. Kasama natin si...
6: Kuya, sila pasang...
5: Melody. Oo, di ba?
6: Gin.
5: Oh, ang ganda ng ambience. Tapos, yung coffee, di mo nalala yung inunod yung coffee?
6: Mga
5: drawing-drawing. Drawing-drawing.
6: Artistic.
5: Ayun po. Iba't ibang lugar, iba't ibang pagkain, inumin, at iba rin po ang sitwasyon. Pero kahit po tayo iba't ibang lugar, tayo po ay talagang mga Pilipino, we can fit to any culture.
6: Mm-mm, tama yung Kuya Bong. Kasi flexible na mga Pinoy.
5: Mm.
6: Ayan.
5: So, at iba rin ang ginagawa nila. Nang punta tayo sa ano ba yung sumunod na after Barcelona? Yung isa, Madrid.
6: Madrid.
5: Diba sa island?
6: Mm-hmm.
5: Tapos mga Pilipino doon nasa island.
6: Yung tapos na Pastora Anthony.
5: Oh, si Grace. Oh, si Grace.
6: Sa Mallorca.
5: Yes. Oh, tapos meron pa silang napakalawak na
6: dagat.
5: Anong dagat?
6: Libre lumangoy.
5: Libre lumangoy. Talagang
6: bahay ng ano nila. Amo, lalaki.
5: Oo, lalaki. Diba? Napakagandang bahay. At wala yung mga amo. Sila lang nakatira.
6: Oo.
5: Buong pamilya lang.
6: At wala. Naalala ko yung naligo ako, nag-shower ako, natanggal kagad yung ano ko eh.
5: Alin?
6: Yung kulay ng hair.
5: Oh, kasi sa tubig, matapang.
6: Oo, matapang. Diba?
5: Sa Madrid.
6: Ko, eh,
5: oh. Oo. Yeah.
6: Ibang klase.
5: Gabi na wala yung pagka-pink color nung hallelujah. Talaga. And but of course, when we went to different places, nakita namin na ang mga Pinoy doon talagang napakasipag.
6: Mm-mm.
5: Silang pinagkakatiwalaan na kala mga amo, mapa Espanyol, mapa Italiano, o German. Sa German, di ba napunta rin tayo ng German?
6: Yes.
5: O sa Germany.
6: German doon ay nagsasalita ng German, di mo alam German Shepherd.
5: Pero ang mga German doon,
6: mabait naman sila.
5: Mabait. Gustong-gusto nila ang mga Pinoy.
6: Ano yung favorite food nila? Hindi mo alam, no?
5: Siyempre, alam na alam.
6: Ayun.
5: Ikaw, ano?
6: Schnitzel.
5: Akala ako, hindi mo alam eh. It's schnitzel. And of course, talagang... napakaganda po rin ng Germany at ang mga Pinoy doon, ang gagaling po ng mga trabaho nila doon sa hospital, sa paggawaan ng mga Volkswagen, at sa mga sasakyan, sa airport. Meron din sa airport. Mm-hmm. At ang gagaling po ng mga Pinoy doon, yung iba naman ay nagtatrabaho sa yung ano yun, mga establishment.
6: Oo, may mga office work din.
5: Office work. At sila yung talagang pinagkakatiwalaan ng mga Aleman, ng mga German. At ang mga Pinoy, pag napagkatiwalaan ng mga amo, talagang mahal na mahal na mahal na mahal.
6: Kailangan din nila matutunan yung language ng German.
5: Of course.
6: Pagka nagtrabaho sila doon.
5: Bonjour.
6: Oh, bonjour, bonjour.
5: Oh, alam mo ba yun? Yeah.
6: Good morning.
5: Hindi ako German yun.
6: Sabi ko nga, parang ano yun, parang Francie yun, loko pa.
5: Huwag ka magsalita rito ng kung ano-ano. Nasa ano tayo ngayon, kasama natin mga OFW.
6: Pala!
5: Oo.
6: Oo naman eh.
5: Oo.
6: German, ano, ano ba yun? Kalimutan ko na rin eh.
5: Anong German? Anong gusto mong sabihin?
6: Good morning.
5: Hindi mo alam?
6: Guten Morgen.
5: Yeah. Guten Morgen.
6: Guten Morgen.
5: Guten, ha? Guten Morgen.
6: Guten Morgen. Yeah. Tandaan nila pagkapupunta sila ng Euro.
5: Oh.
6: Lagi sila maghanda ng 150 cents or $1.
5: Mm.
6: Kasi pagka na toilet break sila, tawag dito, kailangan binabayaran mga toilet doon eh. Or ngayon, ano na, high-tech na, kailangan meron silang card.
5: Ayan. Hi to mga kababayan natin dyan sa Italy, mga OFW sa Italy.
6: Sa mga Italian.
5: Si Rachel. Si Rachel.
6: Si Ate Rachel.
5: Ayan.
6: Ano?
5: Evangelista.
6: Oh, si Pastora Rachel. At saka si
5: Albert.
6: Si La Bishop Francis.
5: Francis sa Rome.
6: Oh, at
5: mga OFW. Si Bishop Francis, ano siya doon?
6: Bishop, bishop
5: na. Pero ano siya, gardener siya doon.
6: Oh,
5: oh. OFW din siya.
6: Mm.
5: Talagang napakasupag ni Bishop Francis.
6: Oh, tapos, Pastora Ruth.
5: Pastora Ruth din. Okay. Oh. Talagang the Lord called them to become an OFW sa Italy, sa Rome. Pero
6: ang tawag nila minsan sa, ang tawag nila doon sa mga OFW din is overseas Christian worker.
5: Oh, OCW.
6: OC, oo, tama. Ocean, OC,
5: OC. Overseas Filipino.
6: Overseas Filipino. Huh? Hindi.
5: OCW.
6: OCW.
5: OCW. Kasi may OFW, may OCW.
6: Oh, yeah.
5: Oh.
6: Overseas Christian worker.
5: Ayan, no. Of course, ang mga kababayan po natin doon na OFW sa Italy, mga hardinero, at mga guro din, mga guro.
6: Mm-hmm.
5: And then, kasambahay. Pero, pag wala silang ginagawa, they are proclaiming the gospel ng ating Panginoon. Mm-hmm. Yun ang hinahangako sa kanila.
6: Oo.
5: Talagang they are there to do mission. At, pero, meron din silang trabaho. Ang tawag sa kanila ay mga tent makers.
6: Tent makers.
5: OFW at the same time, sila po nag-share ng gospel ng ating Panginoon.
6: Sa iba-ibang places ng district ang tawag dito sa Hong Kong.
5: Eh. Yeah, and they are talagang very successful.
6: Very hot sila sa Lord, you know?
5: Meron nga tayo, kasamaan doon, may ari ng restaurant.
6: Oo. Hmm. Yung mag-asawa, diba?
5: Oo.
6: Na pangalan nun.
5: Talagang si JR.
6: Oh, si JR. Daling mo?
5: No, siyempre.
6: No, ako. Good ma'am.
5: Hindi ako nakakalimot na mga pangalan kasi.
6: Kaya, yeah. Paminsan-minsan nakakalimutan
5: ko. Alam ko pa rin nga apelyido, Balakbak.
6: Balakbak. Galing mo.
5: And they are OFW, pero talagang sila po ay
6: they are allowed to have business there.
5: Yes, sa Italy.
6: Sa Italy. Tapos pwede silang bumili rin ng bahay.
5: Ay, bahay.
6: Ina-offeran nga tayo, bumili rin tayo ng bahay doon.
5: Kaya lang,
6: renta daw natin.
5: Gusto ko rito sa Hong Kong para malapit sa Pilipinas.
6: Ayun.
5: Para pagka
6: ayaw mo maging Italiano.
5: Italiano po. Italiano naman ako.
6: Oh, di ba?
5: Half Ilocano.
6: Ay, kinakabayan na naman. Medyo, pwede.
5: And praise God, sapagkat ang atin po mga kababayan doon, ginagamit ng Panginoon.
6: Mm-hmm.
5: I'm amazed sa mga OFW natin na talagang ang kanilang paglilingkod sa Panginoon ay ganun-ganun lamang. Especially sa Europe, napakaraming OFW doon na kung saan ay nabisita natin sa Belgium, sa Vienna, mm-hmm, Austria, sa Germany, sa Italy. They are busy. Tatlo ang trabaho nila. Sa trabaho.
6: Ang hirap nun, di ba?
5: Pero malakas pa rin sila, ang lalakas nila.
6: Kasi healthy yung food nila doon.
5: Of course, di ba?
6: Oo.
5: Healthy talaga na...
6: Bawal ang junk food. Yun.
5: Bawal ang junk food. Sa umaga pa lang, sa Italy, kape na. Yung kape na pampahaba ng buhay. Di ba may mga kape na pag ininom mo, magkakadiabetes ka. Pero sa kanila, yung kape nila, pampahaba ng buhay. Talagang...
6: Pampalpitation naman.
5: Ay, ako hindi ako nagpalpitate eh, pero siguro ang ininom mong kape espresso.
6: Parang ano may binibigyan nila, ganun kaliit lang siya.
5: Okay, natural lang 'yun sa Italy kasi. Talagang coffee drinker sila.
6: Ang tawag nila, nagulat niya ako doon, kuya bang may nag-invite sa akin, sabi niya, bukas magbabar tayo. Sabi ko, ano inumin natin sa bar? Arala ko.
5: Coffee bar.
6: O yung bar na katulad dito sa Hong Kong.
5: Alcohol.
6: O alcohol.
5: Hindi.
6: Tapos yung pila kape ha.
5: Kape lahat.
6: Pala nila doon ay bar.
5: Oh, tama. Bar.
6: Oo.
5: Sa Italy.
6: Oo. Oh. Magugulat ka na lang.
5: Oo. Oh. Tatagang ha.
6: Pastor, pwede mag-bar. Labag ganun ako. Anong inumin natin?
5: Saka ang sisipag nila doon. Talagang napakaraming trabaho. Tapos, ano rin sila, very healthy sa pagkatsyokan ng mga pagkain. Kakaiba, pagkain sa Macau, pagkain sa Hong Kong, pagkain sa Africa, sa Molina, pagkain sa Italy, kakaiba. Talagang gulay, prutas, yun sila. Kaya ang lalakas nila.
6: Bawal magkaroon ng something salty, very salty food. Oo, kasi yun,
5: yes, at talagang...
6: Nakaka-high blood.
5: Ayan po, at talagang napakasaya pong pag-usapan ng mga OFW sa iba't ibang lugar.
6: Yes,
5: at tayo po ay magbe-break muna. Pero huwag kayong aalis sapagkat meron po tayong pag-uusapan, meron tayong isang kababayan na talagang very very successful.
6: Yes.
5: At kukwentuhan niya tayo kung ano ang kanya pong kwentong OFW.
6: Yes, Kuya.
5: Na nasa ibang bansa.
6: Alright.
5: At tayo po ay pagpapalain ng kanya pong mga kwento. Salamat po at kami bibabalik. Kung kayo naalis, we will be right back.
7: Tiyaga, tiyaga, tiyaga. Pray, pray, pray. Yan po ang lagi nating panawagan para sa lahat ng mga Pilipinong nasa ibang bansa. Tiyaga sa napakahaba at komplikadong prosesong hatid ng pabago-bagong adjustment. Tiyaga sa trabaho sa kabila ng matinding pananabik na makauwi na at makasama ang pamilya. Tiyaga sa pananalangin dahil ang ating Diyos ay walang sawa sa pagtugon sa ating mga dulog sa Kanya. Sabi nga po sa unang Tesalonika, Kabanatang 5, talatang 16 hanggang 18, magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyong pakikipag-isa kay Hesus Kristo. Ako po ang inyong kaagapay, Pastor Attorney, Pastorney Carlos Kuya Caloy Cao Jr. Sumasaludo, umaagapay, at nananalangin para sa ating mga overseas Filipino workers.

0: Servicio OFW.
1: Ayan po, nagbabalik po ang programang Servicio OFW dito po sa 702 DCAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Ito po ang inyong pong lingkod, Bong Hermosa at
2: Dang Hermosa.
1: Ayan po, ang mga kasama nyo po dito po sa ating pong Servicio OFW. Mga kagapay, ngayong oras, makasama natin na ang isang kababayan na magbabahagi ng kanyang karanasan bilang OFW dito po sa Hong Kong. Mga hamon, sakripisyo, and of course, at mga aral na maaari nating mapulot. At of course, ang ating pong kababayan na nagtatrabaho dito sa ibang bansa, sa Hong Kong specifically, ay napakaganda po ng kanyang experience. Very, very successful, and at the same time, ay meron siyang isa-share sa atin. Makinig din tayo sa kanyang mga payo at ibang practical at na napaalala para ang sa mga OFW na patuloy na nagsisikap para sa kanyang mga pamilya at mahal sa buhay. Pakinggan natin ngayon ang kwento ni Ram Galleto ng Masbate. Isang musician and sound engineer dito sa Hong Kong at tayo ay talagang pupapalain. Marami tayong matututunan. At of course, hindi lamang po yun, tayo po ay kanyang bibigyan ng mga payo kung paano maging successful na OFW sa ibang bansa. Yan po, panoorin po natin si Kuya Ram.
3: Magandang gabi sa lahat. Ako po si Ram Galleto from Philippines. Dati po, ito ang buhay ko sa Pilipinas bago. Nagtuturo ng MMA at before nung andun ako sa Pilipinas, professional MMA fighter ako. Saka nagustuhan ko rin yung buhay ng isang professional fighter kasi nag-travel sa ibang lugar, nakakamit ka ng ibang tao. Meron ding mga bagay na dapat mong discover sa mundo. Na nung nag-retire ako as a professional MMA fighter, lumipat kami sa Masbate. Tsaka doon ko na diskubre na pwede para akong mag-negosyo ng farm. So, na-bless ni Lord, binigyan ni Lord ng chance para makalimigosyo konti. May babuyan kami, pinagamit ng father-in-law ko ang lupa nila. Malaki rin. And we all know that kung malaki yung responsibility, kung malaki yung kapangyarihan, mas malaki yung responsibility. So yung nangyari doon, lumago yung negosyo namin. We are blessed and extremely blessed talaga. Namuhay ng maganda. Now, nabigyan din ako ng opportunity sa Masbate na magturo ng wrestling. Naging head coach ako. Pero gusto ko pa rin mag-explore. Gusto kong lumawak yung kingdom kasi sa in the Bible if you knew Jabez, he said, Lord, extend my territories. And every time I pray, yun yung pinipray ko, Lord, extend my territories. Hindi lang dapat ako na andito lang sa Pilipinas, andong sa Pilipinas. If ever, kung pwede ako makapunta sa punta sa ibang mundo, let it be for God. Nung pray ako, of course, it is always yes and amen pag nag-pray ka kay Lord. Our Father will never say no to us. Yan nun. Sa ngayon, yung naalaga ng business namin is yung asawa ko. And, she's also very blessed as a mom of three. She's taking care of our business now. Now, I'm already here in Hong Kong. Still very blessed again. From the very beginning, unang araw na dito ako, hanggang ngayon, still very blessed meeting new people. And then mabalik muna tayo konti sa Pilipinas na yung business namin doon, nagsimula lang kami sa isang baboy. Hanggang ngayon, na-bless na, pito na yung inahin. Kasi if you will serve the Lord faithfully, He will bless you. He will increase you. Because He said in Matthew, you will never be slaves forever. If you will be truthful, He will say, come, thy good and faithful servant. And you are faithful of few things, then you will be a ruler of many things. Now, if you will be faithful on few things, and God will really grant you. So ngayon, luwawak yung mga Espanyong babuyan namin. Pero ngayon, for now, si Mrs. yung nag-aalaga sa babuyan. At anak siya, while nag-aalaga siya sa babuyan namin, yun, nag-aalaga rin sa mga anak. At may aron rin siya, may trabaho rin siya. No? Buhay namin, hindi man gaano kasagana, pero ano, hindi kami kinakulang. Now, andito na ako sa Hong Kong ngayon. I never expected na ganito pala ang buhay. Nakikita ko lang sa ibang tao, nakikita ko sa television, maganda ang buhay, maganda ang buhay sa Hong Kong. Yes, totoo, maganda ang buhay sa Hong Kong. Pero, kailangan mo talaga ano, magsipag. Kailangan mo magtrabaho, kailangan mo magsipag, kailangan mo mag-ipon, kailangan ka rin mag-isama. Kung ano ang ugali mo sa Pilipinas, dapat nindalhin sa Hong Kong. Kasi iba-iba at iba-ibang tao ang mamimit mo or yung mamimit mo or makikilala mo. Now, I never expected na mabigyan ako ng chance dito. Nag-pray lang ako na makapunta ako dito, makabakasyon. Pero binigyan ni Lord ang ano, nag-open si Lord ng door. Nung pangalawa kong punta dito, nag-open si Lord ng door sa AIA, sa Central. Which is a big opportunity because I am also a musician. Hindi lang sa ano sa church. I am a musician in the church. Yung mga natutunan ko sa church, in-apply ko sa AIA na tinabuhuan namin. So for me it is very easy kasi sanay ako sa simbahan eh. Nasanay ako kung paano mag-set up ng instruments, mag-set up ng speakers. Ngayon, I am very blessed na may nakilala, lalo na, yeah, shout out ko muna sa ano na lang, sa Herbosa family na talaga tumulong sa akin dito. Kaya ano, kay Tatay Bong, kay Georgie, sa mga anak ni Tatay Bong, kay Joseph, shout out pala. Salamat sa opportunities na binigay niyo sa akin. Kasi malaking tulong talaga. Now we'll go back to the scenario. Nung nakapasok na ako sa AIA, doon ko talaga na pag ikaw, maging truthful ka lang sa isang bagay. Kahit sa maliit na salo. Kahit if you will be truthful, or if you, kung kaya mo, kung mapagkakatiwalaan ka ni Panginoon sa konting bagay, He will give and open an opportunities. Kaya now, I am already working in AIA and I am very thankful to be part of that family. Ngayon, napapadala na kahit konti-konti, at least may naitutulong man sa pamilya ko. Konting ipon lang, konting sipag, konting tiyaga, konting pagmamahal sa trabaho. Yun lang talaga ang key. Now, yung mga gusto magpunta ng Hong Kong, yung ma-advise ko sa inyo, before kayo mag-desisyon, you need to offer it to our Father. Hindi maramot yung Panginoon natin. Hindi siya kagaya ng earthly father natin. Our Father gives and always says yes. And it is only our responsibility to take care sa mga bagay na binigay niya. Now, kung mapunta kayo dito, pray. You need to submit your plans to the Lord. You need to offer na lahat ng bagay na gusto mo mayari sa buhay mo. Hindi madali makipagsalapalaran sa ibang bansa. Hindi madali. Pero there's a joy behind it. There's sadness, but there's a joy. Especially, karamay mo si Lord. Especially, alam mo kung sino yung backer mo. Alam mo kung sino yung ama na nagpo-back up sa'yo. Hindi ka matatakot. Oo, totoo lang may takot. Pero, there is always a comfort in our Father. Because there is peace. And the Holy Spirit is our comforter. I am very blessed and thankful na andito ako kasi malaki rin yung opportunity. Dagdag rin sa resume sa buhay ko. Dagdag rin yung experience. Kaya sa ganitong edad ko, alam nyo lang dito sa Hong Kong, malaki. Kahit may edad ka, mabibigyan ka ng opportunity para makapagtrabaho. Mabibigyan ka ng opportunity para lumawak yung experience mo. Mamimit mo iba-ibang tao. Mamimit mo yung mga taong ano, yung mga taong gusto at hindi mo gusto. It will train you. And in abroad, you will be trained more. Hindi lang kagaya sa Pilipinas. Kaya kung kayo gusto niyo mag-abroad, eh kung at saka kung andito na kayo, learn to love your work. Learn to save your money. Kung hindi na kailangan bilhin, bumili na lang, mag-ipon para lalago yung buhay. And once again, this is Rambo Galeta from the Philippines. Buhay. And God bless everyone.
1: At of course, ayan po, ang ganda po ng ating pong napakinggan sa buhay ni Kuya Ram. Bili mo, ano pala siya? Martial arts. MMA fighter.
2: Yeah.
1: MMA fighter, di ba? Yeah,
2: fighter turn.
1: Dati fighter ako.
2: Oh, fighter.
1: Sa street fighter nga lang.
2: Street fighter.
1: Pero hindi na ngayon.
2: Oh,
1: yung di pa, wala pa ako sa Panginoon.
2: Hindi mo na ako fina-fight.
1: Hindi na ako marunong mag-fight ngayon. si Ram, si Kuya Ram, siya ay MMA.
2: Mm-mm.
1: And talagang expert. At hindi lang po siya fighter, at rin siya coach po siya ng mga wrestler sa Pilipinas. At pag nakita nyo si Kuya Ram, talagang ngayon hindi mo halata. Pero ang kanyang
2: very fit siya.
1: Very fit, very strong.
2: Okay.
1: At pero makita mo ngayon, of course, iba na yung kanya pong buhay na kung saan ay binago ng ating Panginoon.
2: Yes,
1: si Kuya Ram ngayon ay narito sa Hong Kong at hindi na po siya MMA fighter. Sa Pilipinas, businessman din siya.
2: Mm.
1: Businessman. Siya ay may alaga ng mga may pigiri siya. Nag-aalaga ng mga baboy.
2: Okay.
1: At malaking farm yun. Malaking farm.
2: Okay.
1: At nakapunta na ako doon sa ano ni Kuya Ram. Di ba napunta na tayo sa Masbate?
2: Doon ba sa bahay niya yun?
1: Bahay niya yun, oo. So, okay. At talagang napaka ganda po ng kanyang pong buhay. Pero the Lord opened the door for him to come here in Hong Kong kasi hindi lamang po siya businessman, hindi lamang MMA fighter. Siya rin ay musician. At dito po sa Hong Kong, kinuha siya as sound engineer and musician as well.
2: Yes.
1: At napakinggan natin ang kanyang mga payo. Unang-una po, ang isa sa nagustuhan ko sa kanya, na payo niya is alagaan natin ating mga sarili.
2: Yeah.
1: Iyan.
2: Healthy.
1: Siguro kaya healthy siya, no?
2: Yes.
1: Di ba kagabi kumain siya dito sa bahay?
2: Yes.
1: Di ba anong napansin mo sa kanya? Hindi siya kumakain ng kanin.
2: Yes. Pero kailangan
1: lang. Pero ang lakas niya sa ulam.
2: Malakas niya sa ulam. Delikado yun.
1: Bakit naman? Ikaw naman. Healthy nga yun eh.
2: Hindi. Kailangan ng rice kasi part pa rin siya nung ano eh.
1: Oo, oh, siyempre.
2: Oh,
1: pero sa kanyang sitwasyon, meron siyang diet na sinusunod. Kaya very, very disciplined. Meron
2: kasi siyang dinidisipline na
1: very disciplined.
2: Meron siyang target na body.
1: Gusto niyang alagaan ang kanyang trabaho at yung kanyang sarili.
2: Yeah.
1: Kaya tayo po, huwag natin kalimutan na kahit sa anong busy natin sa ibang bansa, at kahit sa ating pong bayan, kahit busy ka, kahit napakarami mong trabaho, makalimutan na magpahinga, mag-day off. Parang tayo ngayon, nasa loob tayo ng bahay kasi day off natin.
2: Day off.
1: Pero kahit day off natin, we enjoy yung atin pong ngayong programa dito po sa atin pong servisyo OFW.
2: Yes.
1: Naka-concentrate tayo. Refresh na refresh, walang ginagawa. At talagang ang sarap na nga ikaw ay nagpapahinga. Kasama ang mahal sa buhay mo. At mamaya naman, magdi-dinner tayo, di ba? Kasama natin ating anak.
2: Oo, at
1: so,
2: Kuya Con, ay Pastor
1: yan, si
2: Reverend Constant.
1: Si Dr. Constant yung. At of course, yan po, huwag niyong kalimutang magpahinga. Kasi, ang pahinga ay galing sa Diyos.
2: Mm-hmm.
1: We need to rest. Hindi naman po trabaho, kailangan magpahinga tayo. Kasi hindi naman tayo machine.
2: Mm-hmm.
1: Even yung machine, pagka walang natawag na
2: pahinga,
1: madaling masira. That's why, at bigyan tayo ng Panginoon ng 6 days to work, pero yung 1 day, meron tayong Sabbath day o pahinga,
2: yes.
1: Rest.
2: Yeah.
1: Rest with God, rest in the work, at ang pahinga po ay mahalaga.
2: Yes.
1: So alagaan natin ang ating sarili. Parang si Kuya Ram, di ba? Alam niya kung paano yung alagaan ang kanyang sarili. Kahit ang dami niyang activity, ang dami niyang ginagawa, ang dami niyang programs sa kanyang buhay, pero nakita ko din

0: Karang sumweldo. Kailangan may mga envelopes yan.
1: Okay.
0: Nakalagay doon, una-una, of course, yung tights. Tapos yung
1: Pero okay lang natin
0: tickets.
1: po na malakas ang boses, hindi. Ayun na.
0: Malakas ang boses.
1: Na,
0: San ko?
1: hindi mo narinig, hindi ka narinig ng mga ano natin.
0: Ayan, sabi ko, lalakasan ko nga, di ba? Sabi ko, yung pag dinedesignate, pagkasumweldo designation tights,
1: Okay.
0: yung
1: Yun.
0: tawag dito, yung savings,
1: Okay.
0: yung expenses for school,
1: Oh, tapos.
0: expenses para sa tawag dito, natural meron kailangan bumili rin sila ng gift para sa sarili nila, tapos oo, ang matrabaho sila ng trabaho, tapos
1: Tama.
0: nagtitiis sila.
1: Kaya palang
0: Oo.
1: yaman-yaman nyo, no?
0: Oh.
1: Diba, meron kang
0: Ano?
1: envelope. Bata pa kayo, tinuro na kayo mga envelope. Oh. Meron para sa tights,
0: Yeah.
1: meron para sa gift,
0: Yes,
1: meron para
0: meron
1: sa sarili.
0: para my health.
1: Oh.
0: Meron yun kailangan, meron ano savings for health para emergency, meron kukunin, meron
1: Buti ikaw, bata pa,
0: kukunin.
1: tinuro ng nanay mo, no?
0: Oh.
1: Kami, pag may pera, bata pa kami, ano agad eh. Gastos agad
0: Pero
1: eh.
0: ngayon, natututo ka na.
1: Nahawa siguro ko sa iyo. Siguro yun ang hanap. Nahawa siguro ko sa iyo. That's why mag-ipon po.
0: Yes.
1: Huwag ubusin ang kinikita.
0: Yes.
1: At magtabi tayo. Savings.
0: Tawag dito, one day party or one day
1: millionaire.
0: Millionaire. Dapat, hindi dapat ganun.
1: Oh, tama.
0: Dapat nakaplano.
1: Mahalaga yan para sa atin pong
0: Oo.
1: kinabukasan. At minsan may emergency tayo, di ba?
0: Oo.
1: Kaya dapat mag-ipon.
0: O yun, may emergency money, kailangan yun. Yung mga pag, ano, biglaan. Ganun.
1: Mga biglaan, no? Napakaganda po kung tayo po ay merong savings, mag-ipon. Hindi lamang po is spending, but we should also have savings. Ngayon nga, natutunan natin, di ba? Meron pa rin tayong, ano yung investing.
0: Oo, invest.
1: Dapat nag-i-invest tayo. Matutunan yung mag-invest. Yun, ang mga Chinese, nakita ko, magaling sila sa investing.
0: Pero kailangan bago sila mag-invest ko yung ito double check nila sa
1: oh, pero hindi sila
0: nila.
1: Ang mga Chinese hindi na, hindi ko nakita na scam.
0: Oo,
1: kasi,
0: kasi
1: they are
0: alam
1: very
0: nila.
1: wise. Oh.
0: Alam nila kasi
1: Oh.
0: No. Yung mga
1: Wala pa ako
0: background
1: nakita
0: at saka
1: Chinese na scam eh.
0: alam kasi may well-oriented sila sa
1: Kaya
0: mga
1: pala.
0: scam.
1: Eh ba tayo mga Pinoy, andali rin natin ma-scam?
0: Eh, nagpapascam tayo.
1: Because
0: yung minsan,
1: wala tayong knowledge.
0: Yun.
1: O kaya ang gusto
0: O kaya,
1: natin,
0: minsan gusto
1: madaling
0: mo
1: yumaman.
0: mabilis yung
1: Oh.
0: Patanong.
1: Ang mga Chinese, talagang nakita ko sa dito sa Hong Kong, talagang kahit unti-unting kita, pero lumalago na lumalago yung pera nila. Hindi natutulog yung pera nila. Then that's what we need to do, mga kababayan. Mahawa tayo sa kanila. Isang quality ng ang mga Chinese, sila po ay talagang magaling sa investing and savings. So pag nakita mo ang mga Chinese, talagang they think
0: yan
1: about their future.
0: Mata, laki kita, no?
1: Eh, ang mga Pinoy,
0: laki mata.
1: Liit kita. Ano
0: Jeff,
1: ka ba? Nasa radyo tayo, baka mga, ano yan, ikaw. Iba na naman.
0: Hindi, may mga ganong ano lang. Hindi naman lahat. Of course, Filipino is still the best.
1: Of
0: kasi
1: course.
0: Ngayon, natututo na mga, natututo na ating mga kababayan kung paano maging matalino.
1: Hindi lang ng Pinoy, gasta ng gasta. Kaya lang, pinapaalala lang natin.
0: Oh, pinapaalala.
1: Kaya yung ano, yung maliit mata, laki kita, tapos, ano-ano.
0: Nagsabi ng laki mata, laki kita. Ay, liit kita.
1: Oo, oh, hindi totoo yun. Hindi totoo yun. At biro lang na isang yun. Kasi, syempre, hindi ibig sabihin ng maliit mata mo, malaki kita mo, hindi po ganun.
0: Kasi ikaw, liit mata eh. Ako, laki mata.
1: Si ate lang, malaki mata, pero malaki din ang kita. Ha? Ako, maliit ang mata, pero gastador. Nasa karakteristik
0: na
1: nasa karakter.
0: Sa tao na yun.
1: Nasa tao.
0: Hindi
1: o dapat mag-save. Dapat mag-ipon. Kahit sino ka pa, ilang taon ka pa, ano man ang iyong edad, babae o lalaki, bata matanda, kailangan natin matutong mag-save.
0: Yes, wise spender.
1: Yes.
0: Yan yung pag kami nakita ang magandang ano, na hindi naman kailangan, bibilin.
1: Yes.
0: Dapat hindi ganun.
1: Parang si Ate Dang, ang daming cellphone.
0: Oh, hindi. Useful naman, Kuya Bong, yun. Ano yun? Ang tawag dito? May tinatawag na ang tawag

0: doon liability at saka
1: Asset.
0: asset.
1: Asset.
0: Asset siya kasi nagagamit siya sa, kunyari, sa, meron siyang iba-ibang functions.
1: Ano nga, bakit naging asset yung
0: Yung
1: pang-anim
0: isa,
1: na cellphone?
0: pang-Gcash sa Philippines, yung isa, pang-Alipay sa Hong Kong.
1: Ah, kaya pala.
0: Hong Kong yung may Filipino. Tapos yung iba pang
1: Nag-advertise ka pa ng mga ano rito. Huwag,
0: hindi, sabi mo
1: nasaraan
0: masyado ako magastos, hindi naman. At least ini-explain ko lang yung sarili ko,
1: tayo.
0: Kuya
1: Hindi,
0: Bong, kung
1: tinatanong ko
0: bakit
1: lang.
0: maraming phone.
1: Tinatanong ko
0: Para lang hindi
1: bakit.
0: maghahalo-halo, di ba, Kuya Bong?
1: Tama naman. Ang
0: Oo.
1: asset po is something that put money in your pocket. Yan ang
0: Yes.
1: asset. Ang liability, something that take out money from your pocket. Yan po yan. Kaya
0: Yes.
1: po, ang kung tayo po ay may mga kunyari bibilin,
0: Isipin,
1: isipin mo kung
0: think.
1: yun to liability or asset.
0: Oo.
1: Because asset is putting
0: Putting
1: money in
0: money.
1: our pocket. But liability is taking out money from our pocket. That's why
0: Yes,
1: mag-ipon
0: correct.
1: po, napakahalaga po nun. At isa pong nakita ko rin kay Kuya Ram, yung pagpaplano. Biro mo, ano na siya, businessman na siya sa Pilipinas. Okay naman yung kanyang buhay. Pero sabi niya, the Lord extended his territory. Parang, ang example niya na napakinggan ko si Jabez,
0: Si JBS.
1: extending the territory.
0: Extend.
1: So, at lalo pa siyang naging lumawig yung kanyang territory. Dumami ng dumami. At talagang ang kanyang impluensya, he was able to influence the musicians here in Hong Kong. He was able to influence mga sound engineer, technician, bagamat meron siyang negosyo. At ang naging kanyang negosyo sa Pilipinas, misis na niya nagahawak.
0: Yes, na
1: Yes.
0: naka-disciple na siya,
1: Naka-train.
0: na-train niya na, na-ipass niya yung baton.
1: Na plano niya ng
0: Yes,
1: maayos.
0: galing.
1: Matalino. That's why, ano natin yun na kailangan tularan natin
0: Yan.
1: si Kuya Ram na very, very successful kasi nagplano siya.
0: Yep.
1: Kaya dapat may malinaw na goal kung bakit tayo nasa
0: Mga
1: Hong
0: ibang
1: Kong,
0: bansa.
1: Amerika, Europe, o kaya Africa, o ibang bansa. Eh, meron kang malinaw na goal. Kaya napakaganda po nun. Isipin natin kung ano gusto nating maabot pagkatapos ng ating kontrata. Hindi naman tayo forever na ano, na OFW.
0: OFW, yes.
1: Meron tayong pamilya, na uwian, na kung saan ay naghihintay sa atin. That's why magplano po.
0: Yes.
1: Napakaganda po na magplano tayo sapagkat hindi po pwedeng tayo ay bulagsak sa atin po mga pananalapi at laging kumontak sa mga sa pamilya. Yan.
0: Correct po,
1: Maglaan ng
0: Kuya.
1: oras para sa ating pamilya.
0: Yan, huwag na yan para sa
1: Oo.
0: mga pamilya. Kasi importante yun, Kuya Bong, eh.
1: Oo.
0: Pagka meron kang ang pera, kaso yung family mo nag-drugs dahil kasi wala kang personal attachment dun sa anak mo, dahil siguro sa feeling nila, pinabayaan mo sila. So, yun yung pwedeng mangyari dun sa Pilipinas, di ba?
1: Pero ngayon, ano tayo, kahit ikaw ay nasa Hong Kong, o nasa China, nasa Macau, o nasa Italy, Europe, Amerika, Australia, borderless na ngayon. Bakit po?
0: Yes.
1: Dahil sa social media.
0: Yes, Kuya
1: Meron ngayon
0: Bong.
1: mga social media na pwede mo makausap ang iyong mga pamilya araw-araw, minuto-minuto, because of the, yung tinatawag na technology.
0: Correct.
1: Kaya, huwag nating sayangin itong pagkakataong ito na kumunek.
0: So ngayon, mas convenient, Kuya Bong. Hindi
1: Convenient.
0: katulad nung dati, nasa Saudi na sila, hindi mo na may nangyari na sa kanila, hindi mo pa
1: Oo.
0: alam. Kasi una, dati, parang telegrama lang, ganun, di ba?
1: Telegrama, letter.
0: Oo, tapos yung mga nangyari na sila, hindi na ng pamilya nila nalalaman. Dahil kasi, dahil wala nga ang technology niya, katulad dati, tatawag ka, may message mo ngayon, ganun.
1: Tama. Ngayon, napakadali na. That's why tayo po ay palaging kumunek sa ating pong mga
0: Pamilya.
1: pamilya. Lalo na pag ikaw ay tatay, you can connect with your children sa ating mga anak na wala nang ano, wala nang delay. Only social media. At kahit sa ating pong mga mahal sa buhay na kahit tayo malayo, parang malapit na rin because of the social media, hatid po ng technology ngayon na tayo mapalapit sa atin po mga pamilya sa pamamagitan ng magandang communication. Kaya yun po. Tapos pag ikaw ay nasa ibang bansa, kailangan mo rin ng kausap kasi. Kaya yung pamilya mo, yung the best.
0: Na
1: Kasi, yeah,
0: tama
1: kasi ano nila, they are concerned sa yun po, sa iyo. That's why, huwag mong sarilinin ang problema mo.
0: yes correct
1: Kailangan natin ng ating mga pamilya. Kaya, salamat sapagkat sinamahan nyo kami. Mahalaga po na tayo po ay kumontak palagi po sa ating pamilya at huwag natin kalimutan na tayo po ay mangarap. At ngayon po ay panalangin natin ang ating pong mga OFWs na nasa iba't ibang lugar.
0: Yes,
1: at
0: correct.
1: ang ating po na nakasalamuha na pinuntahan natin, talagang nakita natin na ang Pilipino ay the best sa buong mundo. Let's pray na ingatan ng Diyos ang ating po mga OFW. At the same time na ang ating po mga OFW, mga kasamahan, mga kaagapay sa ibang lugar ay maka-adapt sa kultura ng kanila pong bansang pinagtatrabahuhan, mag-adjust ng maigi at sila ay magkaroon ng kaibigang maasahan, support group, at mga OFW na kasama nila na patuloy na magbibigay sila ng encouragement. We're going to pray right now and let us pray that the Lord would continue to prosper the works of their hand. Tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, maraming pong salamat sa aming mga OFW na nasa ibang bansa. Bagamat malayo sa pamilya, naniniwala kami o Diyos na hindi mo sila papabayaan o iwanan man. May mga struggles emotionally, struggles spiritually, even physically, and Lord God, minsan mentally. And we pray, Father God, for your special protection. Ang iyong pag-iingat ay dumaloy sa kanila, sa pupo ng kanilang mga mahal sa buhay. Protect them, O Father God. At naniniwala kami, O Diyos, na you are going to do greater things which they have never experienced before. Ang aming pong tinataas ang kanilang pong kakalakasan, ang kanilang pangangatawan, ang kanilang pong sitwasyon, nabigyan mo, O God Almighty, ng iyong mayamang biyaya sa lahat ng kanyang gagawin. At naniniwala kami, O Father God Almighty, that today you have answered our prayer. Purihin ka, sambahin sa katotohanan at sa Espiritu, at ikaw ang Diyos na buhay na laging naming kaagapay. Pinupuri ka namin, ito po aming dalangin sa pangalan ng Jesus.
0: Amen.
1: Amen at amen. Kung meron po kayong concern about sa atin pong mga sitwasyon bilang OFW, ay huwag kayo mag-atubili na magbigay ng mensahe po sa 702-DCAS-FEBC Radio TV. Kahit po sa FB page po natin, yun po, at sa servisyong OFW ng FEBC Radio. At nagpapasalamat kami sapagkat sinamahan nyo kami dito po sa atin pong programang servisyong OFW, ang ating pong mga kaibigan sa buong mundo, sa Hong Kong, Macau, China, Europe, Africa, America, even sa Asia Pacific at sa buong Asia. Kayo po ay pagpalain ng Panginoon at kayo po ay patuloy na bigyan ng masagana niyang biyaya. Pagpalain kayo, and ito po si Kuya Bong na nagsasabing pagpalain kayo ng ating Panginoon, kasama natin ang ating pong si
0: Ate Dan.
1: Ate Dan na maganda at mabait na patuloy na inyo pong maasahan na lagi na nanalangin sa inyo at bibigyan kayo ng sa ating programa ng iba't ibang payo at aral upang maging isang matagumpay na OFW. Maraming pong salamat. God bless.
0: Amen.
1: And bless God as well.
0: Ako po si Wilma Tiangco, dito po sa bansang Jeddah, Saudi Arabia, kaagapay ng Servisyong OFW.
2: Servisyong OFW!

0: Happy morning sa inyong atanan. Friday naman subong. And here I am, si Dr. Pauline Tango, ang inyong alagad sa Kaayong Lawas Friday edition. So last time, ginistrihan ta to kung ano ang mga risk factors ang cancer. Subong naman istrihan ta ano ang mga signs and symptoms, sinyalis kag simptoma sang cancer para ma-aware kita. No? So, ang cancer nga signs and symptoms nga akilang lanon tumabalaan kay lately kadamo na ko nabatian nga may cancer. So, we have to be aware kung ano i-watch out naton. And the signs and symptoms magadepende kung diin ang cancer. Ano kadako kag ano ang iyang epekto sa nearby organs or tissues. So, una dumduman ko na ang akon nga tiya. Amugin ni siya ang kamagulangan sang akon nga iloy. So, 14 is na kabilog mo. So, siya ginaya ang eldest. And she takes good care of her husband. So, wala na siya nagapa-check up. Husband niya lang permi, gakalipong. So, ginadalaya pa-check up. Well, one day, after bringing her husband to a check up, nag-by the way lang siya sa doktor sang iyang husband. Nagamba siya, "Dok, pwede mo matanaw ang akon nga tiyan? Kaya doka buyunon sa akon." So, the good doctor, very conscientious, no? Ginpahigda siya. And ginpalpate ang iyang tiyan. And nakibot ang doktor kay may nahikapan siya nga bukol. It turned out that my aunt had colon cancer. Yes, unfortunately, daw late stage na siya, wala siya naka-survive sang dugay. So, amo na, it is very important to take note of signs and symptoms. So, today, i-share ta ano ang mga common nga mga signs and symptoms. One is fatigue, extreme fatigue. Siyempre, tanan kita gakakapoy yun man, no? Especially, wala ko subong bulig kag I do yard work, I wash clothes, I do laundry, I cook, do the dishes. So, makapoy ko na. Pero, pag gintulog ko na siya sa gabi, the next day, maumpawan ako. So, hindi na siya nga extreme fatigue. Ang fatigue na ginahambal ko or extreme tiredness are those that doesn't get better with rest. Maski nag-rest na siya, pag-upran siya kamata, kaapoy na siya dayon. So, this is sometimes caused by anemia or low red blood cell count. Number two is weight loss or gain of 10 pounds or more for no reason. Wala reason na weight loss siya. Wala man siya nagpaniwang, no? Wala man siya nagsigi ka-jogging. Naniwang lang siya, no? And third, eating problems such as not feeling hungry, the wala idiagana makaon. And then, mouth changes. So, may makita kang singaw or budlayan ka magtulon. So, may mouth changes. And ang isa pagid, amo ang swelling or lumps. May bukol nga nahikapan sa diin, sa breast. So, mga kababaihan, sa breast gina ang pwede mahikapan nila or sa mga lisay sa ilok, gulpi lang may bukol or sa liog or sa singit. So those are the things that you need to watch out for or anywhere nga may lump basis sa thyroid, no? And one other thing is pain. Ang sakit niya, no, it can occur anywhere sa imong lawas nga wala gadula or it gets worse. Especially kung bag-o, kag daw hindi ka kainchindi nga sa kilid ni mo, kasakit per me, kasakit, no? So you need to be aware of that. Of course, skin changes. Especially ang mga Westerners or mga puti, no? May bag-o nga alom or naglain ang alom or ang pilas nga wala nagaayo. So, skin changes. You need to take note of that. cough or hoarseness, gapaos. So syempre kung kaisa sa sobrahan tanga nagkanta kita sa karaoke or nag-attend ka sang concert, nag-sing along ka man, nag-hoarseness ka. Pero ang iniya nga klase nga paos, it doesn't go away. And another is unusual bleeding or bruising. So grabe ang pagwa sang dugo, no? And sobra na 1 month, sige, kapag yapon bleeding, so hindi na na siya menstruation, no? Or may mga lagub ka nga nakita na wala ka man na bunggo. So there's no reason. And another thing is may pagkalain sa bowel habits, such as nagtubol o kung naglupot nga no, it doesn't go away. Or nag-change ang pananawan mo nga naglain ang imo pupo, no? Ang isa pa gid, may nakita ka nga dugo sa imo nga pamuson. So those things, change sa bowel habits, kag dugo sa imo pamuson, these are worrisome. Another thing is bladder changes. Ano ang bladder changes? Ang batubla naton, no, ang ginasudlan sang ihi. So pag pangihi ta kasakit or pag tan-aw mo sa ihi mo may dugo, no, or permi ka nang kapangihi, so may bladder changes. O bantayan ta man, no? So of course kisa may ginatawag nga busisaw, pero ang iniya permi nagidiada wala galain. And of course fever or night sweats. Ginatawag nila nga fever of unknown origin. Wala ka man ka ubo, wala man ka sakit tutunlan mo, pero ga ang kabalik-balik ang hilanat. So take note, it can be malignancy or cancer. And another is sakit ang ulo, vision or hearing problems. So pwede na siya nga isa na siya nga sinyalis man sang cancer. So may ala pa gid iba nga common signs and symptoms nga wala na nako na mention, but it is important that kita mismo, we have to be aware because our body do tell us something nga pagwa siya sa mga signs and symptoms. So most signs and symptoms, even ones that point to cancer, are actually more often caused by another condition. For example, nagdako or nag-swollen ang aton nga lymph node. These are sometimes a sign of cancer that started in or spread to the lymph node. But take note, pwede mo na siya nga nag-infection ka o nagsakit ang ipon ni mo, so ang imong likod sang dunggan may risay, nag-inflame man. Or may ala ka sang ubo, pwede man na. And of course, na-mention ta na ang fatigue, no? Kapoy. Pwede na siya nga simptomas ang anemia o kung nubo ang imong red blood cell count. But there are many types of anemia and only certain types are linked to cancer. And ang blood sa stool, kung may makita ka nga dugo, pwede mo na siya nga iban. Hindi gidiritso dahil nga colorectal cancer. It can be nga nag-hemorrhoids kagali or nagtubol ka o muna napilas ang imong anus, no? So, hindi tanan nga ginsiling ta, ay hala, ang bali doktora to, may lisay ka ning adako, sinyalis na sa cancer. So, that is why it is important that we have to be observant and mapacheck tadayon kung hindi ta klaro. So, gamba lang ko signs and symptoms. Ano ba lang ang signs? Ano ang symptom? Ang sign niya, it can be seen or measured by someone else, such as may bag-ot nga kita nga alom or gahilanat ta, ma-measure mo na iya, or nag-anemia ka pag CBC mo, na nagnubo ang blood count mo, sign na siya. Pero ang symptom is felt or noticed by the person. Let's see, for example, ga panalakit lawas siya, hindi mo na masyama mas measure ang panalakit sa lawas, ga-chill siya o kung nagkakapoy siya. So that those are the difference between signs and symptoms. And paano ang mga cancer ga-cause ng signs and symptoms? Ang cancer nag-cause siya ng signs and symptoms in different ways. Ang iba nga symptoms nagakatabo because there is a cancer that is growing. Other naman because the cancer makaapekto how the whole body works. Oh, for example ha, may brain tumor. So pag may brain tumor, kung kaisa sakit ang ulo. So wala man siya nagpainit, no? Or nag-press siya sa optic nerve or ang nerve nga nagka-supply sa mata. So nabulag siya. So the other day I went to the Christian Foundation for Person with Disability sa CFPD, no? Ala na da ang akon nga abyan nga si Carla Pendon. Well, she has a volunteer there. And ang ini nga young lady, bulag. And it turned out, nabulag siya because of a brain tumor. And after the operation, wala gin nga, nabulag na gid siya. Wain na gid siya may makita. Pero buhi siya by the grace of God. And she is now volunteering sa CFPD. So, amo na siya ang isamang ka-ehemplo nga tumor nga nag-press sa other organs. Pwede man siya ka-press sa iban nga blood vessels or nerves nga makakosti siya sang sakit or discomfort. So, it can also make it hard for parts of the body nga mo work normally. For example, ang tumor nga maka-block sa digestive system. So, hindi ka nakakaon kay ato na to yung tumor ara sa tiyan, no? Or sa esophagus, hindi ka katulon mayo. Or, let's say for example, ang tumor ara sa lungs. So, because nag-occupy siya sa one half of the lung, sa right lung, it's difficult to breathe na. Or sometimes, nag-ipit siya sa isa ka nerve. So, makakakos siya nga sakit, no? So, amo na siya nga paano makakos ang signs and symptoms ang cancer. So, for example, nagsilingta to nga may dugo, no? Or budlay mamuson. Kay gali, inflame na kaayo. Kag, because of the inflammation sa lining sa tinae, pag pumuson, may lakip na dugo. So, amuna siya ang isa man ka-example. How cancer can cause signs and symptoms. Well, before we go on, ma-post anay for a short break.
1: Sa aton mga kabataan, pamatii ini. Kun may isa ka tawo nga nagatilaw maghikap sa imulawas sa indi husto nga pamaagi, o kung may aras ang nag-abuso sa imo pang sexual, hindi iniimo sala. May ara kagid sang kinamataro nga magsiling, hindi kag magpalayo kung mahimo. Pero ilabi sa tanan, magsugid, magpabati sang imo tingog kontra sa pang-abuso. Mahimo mo ini nga masugid sa imo mga ginikanan, lolo o kung lola, iban nga malapit nimo nga mga paryente, maestro o kon maestra, pastor o kon church leader, kag sa mga otoridad nga makabulig sa imo. Kung may naghambal sa imo nga hindi ka manugid sa iban, o kon nagapahog sa imo, dumduma ini. May ara ikaw gihapon sang kinamatarong nga magsugid. Kung wala ka ginapamatian sa una, isugid liwat sa isa pa katawo nga imo masaligan. Hindi maguntat tubtob nga may magpamati kag magbulig sa imo. Mga ginikanan, pamati ang inyong mga kabataan. maghimo sang isa kapalibot nga luwas kagbukas para makasugid sang ila ginakabalakan. Ang pag-abuso hindi sala sang bata. Ang pag-report hindi pagtalidor. Isa ini katikang sa pagpangayo sang proteksyon kagbulig. Mga kabataan, wala kamu nagaisahanon. May mga tao nga handa magpamati, magprotektar, kag magbulig sa inyo. Magsugid, magpangayo-bulig. Speak up, magpabati sang imo tingog.
2: Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sa 1233 sa Radio DYBS, The Sweet Voice of Salvation.
0: Hello, welcome back to the second half of Katampig Mo. Kag ang aton topic is about the signs and symptoms of cancer. Well, ang isa ka question, can cancer be found before it causes symptoms? Pwede ba lang na siya ma-discover? No? Because some people, nakataas ang history sang cancer, breast cancer sa family, no? So, sister niya, duwagid ka sisters, may cancer. So, ikaw ya, siyempre daw nakulbaan ka man, no? So, can cancer be found before it causes symptoms? Sometimes, cancer can be found before you have symptoms. Why? Because, may alas ang ginatawag na cancer screening test for people even though they don't have symptoms. So, ang ining mga screening, makabulig ni siya, makadetect sang cancer early. So, ano ang ginatawag nga cancer screening? Amo na nga ato na question. Cancer screening is looking for cancer before a person has any symptoms. It is looking for cancer before a person has any symptoms. So, I'm not saying tanan gid daya nga mga tao mapascreen ta dayon. Hindi ha? I'm not saying that. Ang key point is, I'm just saying that it's the definitions ng cancer screening. And damo klaseng type of screening tests. And some screening tests have risk. It can cause serious problem. That's why, hindi ni siya nga basta-basta lang himuon. And also, may ginatawag nga false positive. Ang tawag ta nga false positive, nagpositibo ka, pero actually negative kagali. Kag may ginatawag nga false negative. Nagnegatibo ka, pero actually may ara. So, these are possible. So, finding the cancer, binadetect na may cancer, it may not improve also the person's health or help the person live longer. Hindi man simbot sa yuron nga, nga because nga na-detect sina, no? Makita ta ng cancer, madugay dayon ang kabuhi niya. So, screening test na ginasiling naton, makabulig na siya find cancer at an early stage before the symptoms appear. When the abnormal tissue or cancer is detected early, mas easy na siya i-treat or i-cure. Because by the time ang symptoms nag-appear, maybe dako na kaayo, nagdako na, nag-spread na. So, mas budlay pag i-treat or i-cure. So, it is important to remember that when your doctor suggests a screening test, it does not always mean na may cancer ka, mo na nga nagpa-screen. Screening tests are done when you have no cancer symptoms. Pero amo na bala, it's not for everybody. So, there are actually different kind of screening tests. For one, it's important to do physical exam and history. Amugin niya ang permigid niya. It is a must for a doctor to do a thorough physical exam and history. Mamangkot kina isa sang history ni mo. Examinon kagidya. I-check kung may sinyalis ang disease, no? May lab or anything unusual. Ano ba ang health habit? Ano ba ang previous illness? Sabi pag-ahamba ni mo nga, ay, Doc, sige ko bla nga, kwan, sige ko bla kakapoy sa akon permi. Pag mata ko ng kapoy na ko, wala pa ko gani ka, ubra, kapoy na ko. Tapos ng, ang pamusun ko bla may dugo. Oy, pagbati na ni Doc, mga screenage diary. O sige, makuha ta si BC, makuha ta sang stool exam, no? So amo na ang second, amo na ang laboratory test. Medical procedure nga nagatest sang sample. It may be matest sang dugo, sang ihi, sang pupo, or sang tissue. Pwede man na, laboratory test na siya. Or, ang doktor, ma-request siya sang imaging procedure. Ma-take na siya picture sang areas inside the body. For example, ay, may bukol ka nahikapan sa imong atyan, no? So, mambal lang si doktor, mapa-ultrasound tabi, no? And of course, genetic test. It is a laboratory test in which ang cell or tissue gina-analyze para makita kung may pagkalain ba sa genes or chromosome. So, this changes, sinyalis na siya nga ang inang atao at risk for having a specific disease or condition. As I said, hindi tanang na tao mapascreen because some tests can cause serious problem. No? Serious problem. So, it can cause bleeding. For example, ang colon cancer screening, ginatawag natin sigmoidoscopy or colonoscopy, no? Pwede na siya nga ma-tear ang lining sa colon. So, if not accident bala, no? Hindi man na gusto nga matabo na sa gastroenterologist, but at times, friable kayo ang tigulang. No, very old already, no? So friable na, tapos gynecolonoscopy, pwede na siya makakause ng tear. And na-mention ko na ang false positive. So wala siya cancer, pero nang ang test nagsiling basi may. So wala na to katulog ang tao, kag na-stress out na siya, kag nasigi na siya. Do other procedures na to the point because of the stress, nagka-develop na din siya ng cancer, no? So, false positive. On the other hand, other spectrum naman, amo na ang ginatawag nga false negative. So, nakampanti ka kay negative, kay gali, positive, no? So, madelay na dayon nga, hindi na siya, okay, normal to nga ako nga test, mapabaya na ko, pero sige siya dan pamuson sang dugo, no? So, or nagadako nga dako nga bukol, no? Okay. So, as mentioned, finding the cancer may not improve the person's health or help the person live longer. Some cancers never cause symptoms or become life-threatening. Pero nakita siya sa screening test, and the cancer may be treated. There is no way to know if treating the cancer would help the person live longer than if no treatment were given. Take note, hindi ni ako naghambal ha. Ang inisya, halini siya sa National Cancer Institute. Sa NIH, may ara sila subdivision nga National Cancer Institute. And it says that there is no way to know if treating the cancer would help the person live longer than if no treatment were given. So, in both teenagers and adults, there is a rare risk of attempted kuno or actual suicide in the first year after being diagnosed with cancer. And treatment for cancer have side effects. Amo gina have side effects. So for some cancers, finding and treating the cancer early does not improve the chance of a cure or help the person live longer. So that is why kinahanglan maintindihan gid sang pasyente about cancer. There should be a shared decision making, an informed and shared decision making. Maintindihan ang benepisyo kag ang harm sang screening test. It is important, gid, no? So, ang example ko na is, may isa ko kapasyente nga may aras ang bukol sa iyang tutunlan. Agbudlayan siya ginhawa. So, because nga nagaubo siya, ang x-ray niya, gasiling, basi nagmetastasize ang thyroid cancer base ara na sa lungs or base TB man. So a test was suggested and it is CT scan with contrast. Siling ko, hindi mo siguro makaya ang CT scan with contrast kay mahigda ka na mo. And kung may contrast pa, it will make the procedure longer. So hindi makaya. And true enough, maski sa plain CT, budlayan siya, maginhawa nga naka stay flat siya. So that is why when we do this screening test, we need to be aware. So just a few points, no? Because of some imaging procedure. So ang CT scan, no, it also have risk. Although small risk, but still there is a risk because it uses ionizing radiation. And ang ionizing radiation is actually considered class 1 carcinogen. And there is the potential side effect nga mag-allergic reaction sa contrast media. So may mga mild na side effect, no, such as the mapalang init ang imong pamatsyag, may metallic na taste sa baba, or kasukahon ka, and it can happen, pero it can pass quickly enough. Another is, pwede ka mag-allergy. So, mga tulang imong panit, magka-rashes ka, magka-hives, pero ang severe reaction niya, no, budlayan ka ginawa, anaphylaxis. And of course, don't forget that it can cause kidney stress. Because these iodine-based dye, they can temporarily affect ang kidney function. So, kung may ara ka na kidney disease, diabetes, or high blood, halunggid. Oo, kay wala takabalo. So, again, silingtang radiation risk, no, it is higher than the standard X-ray. Standard X-ray, higher gina siya. That's why, kung pregnancy, nag-pregnant ka, hindi na siya pwede nga mag pa CT scan. And ang contrast media, again, no, pwede na siya nga mag-cause sang amutong siling tato maka-affecto. So, in contrast, how about MRI? So, may kapamangkot man. Hey, Doc, ano na yung magnetic resonance imaging? Ini naman niya is a scan, no, nga ginagamit man para ma-diagnose ng different kind of diseases and condition. And it can scan almost all parts of the body kag makabuling niya sa doctor mag-diagnose ng condition. So for example, ang brain aneurysm, makita na siya sa MRI. For example, kung sa bowel, Crohn's disease, no, or mayara ka sang inflammatory bowel disease, or sa likod, may disc, may degenerative kang disc, degenerative disc disease, no? Or na stroke, so makita na siya. Or may brain tumor, makita man na siya. Or some athlete, pwede silang magpa-check sa ila joints, ligaments, or muscles. Or nagaduda sa liver and kidney. So pwede man na siya makita. Ang MRI, no? So, may risgo mo na. Hindi man nga sila yung wala risgo. Because you are going to, although wala siya sang ionizing radiation, no? Wala ni siya sang radiation. Kag wala ka man may batsyag, non-invasive man siya kung wala contrast. Pero, you have to stay very still. Malaydan ka for 30 minutes or longer. Sometimes 90 minutes. And, kinanlan, hindi ka gin maghiho. And you are told to take deep breath, kag hold them for a few seconds. Kag kung claustrophobic ka, no, ma-anxious ka gid ya, ma-nervous ka na. And sometimes you feel temporary dizziness or lightheadedness after the scan. And kagahod na siya, no? So discomfort naman. And sometimes, no, though because of the strong magnetic field, may mild twitching sensation. Of course, kung may contrast media, may danger man na sa allergic reaction. So, kag take note, kung may ara ta medical implant, bawal ni siya. Like cochlear implant, pacemaker, no, bawal na siya. Kung may metal plates, no, so take note of those. Well, naka-short kids ang time naton, but I hope naka-intindi kita sa, a little bit about signs and symptoms and screening test for cancer. Pero always remember, cancer is not a death sentence. Our God is a big God. Our God is called Jehovah Rapha, the Lord who heal, and nothing is impossible with the Lord. Take care, God bless, and see you next Friday.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Jesucristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

10:16 na itong time, diri sa DYVS. Abiyan, may aga kag welcome gid sa Real Time with Leia. Kamusta ikaw, Abiyan, sa sininga adlaw? Salamat gid for today, Friday na, kag ikaduwa na ning adlaw para sa bulan sa October. Salamat gid sa Ginoo, nakadabot kita sa sininga adlaw, Abiyan. No? Di bala, kanami gid kon magbugtaw kita ang aton nga imbukada gid, no? Aton ginamit lang, Abiyan, ang pagpasalamat sa Ginoo sa sininga adlaw, sa sininga kabuhi ang ginatag niya sa aton. So, kamusta ikaw dira, Tita Virgie Salgado? May aga sa imo, Tita Virgie. Salamat gid sa imo pag-upod, kagpagpamati, kabay pang you are blessed gid, no? Sa imong pagpamati, permisa DYVS. Ang subong man ginatamiyaw ko si Nay Mercedes Nanit, kag Sir Arvin Nanit tira sa Gimaras. Salamat gid. Also si Nay Ninita Guadalquiver. Salamat gid. Kag ginapasalamatan man naton si Kirsty May Magno, si Jam Fernandez, si Roslyn Pantonial, Alberto Loreno, si Zoo Toricampo, Arlene Penuela. Salamat gid, ma'am. Miss Chona Aldea, good morning. Salamat gid sa inyong pagpamati. Si Hermes Serbo, maing aga. Kag subong man ko may mga greetings kadra today, birthday greetings. Padala mo lang diri, Abiyan, sa DYVS. No, ito number 0998-842-2130. Or pwede ka man maka-message dira sa aton nga Facebook chat box, Abiyan. Congratulations, liwat, sa tanan nga nagdaog sa aton nga trivia, no? Last September 28. Kuwaan nyo lang diri yung anniversary mug, Abiyan. At ground floor, Smile Building, Verbena, San Sebastian Streets, Bacolod City. Kag salamat gid, no, kay Elizabeth Osorio. Kadto lang kamo diri, Abiyan, to claim sang inyong prize. Pangitaon niyo lang si Joel Monday to Friday 8 a.m. to 4 p.m. Kag

0: Bong man abiyan ginapaybalola nato ng sa tanan nga himata kagaabyanan ni Ma'am Jenny Chason, ang wife ni Pastor Almer Chason, nagpahuway na siya abiyan kag ang iyang wake ara subong sa Baxter, Bago City. Baxter Funeral Home sa Bago City abiyan kag ang lubong no natala na buwas sa aga alas 8:30 dira sa Baxter Funeral Homes ang necrological service kag after that ang interment no sa Bago City Cemetery no kag please pray for comfort and strength sa family Chason sa sining mga panahon. Si Ma'am Delma Barte, good morning sa imo. Salamat man Tita Perla Montalbo, Tito Nestor. Ginatamyo man naton Regine Bernardo and family from Palawan. Hello Miss Regine Bernardo. Kag sa imo family dira enjoy ang Palawan. No, salamat gid no, mga listeners naton dira sa Palawan kabay pa nga damo pag gid mamati dira online sa mga abya naton sa may Palawan. Salamat gid, God bless sa inyo dira ang Bernardo family. Kag ginatamyo ko man si abya naton na Karen Badlis, no, dira sa Kamso Fortune Town. Mga abiyan naton dira sa Kamso Fortune Town. Ilabi na gid si abiyan Karen Badlis. Good morning gid sa imo, tanan nga mga teachers and students dira. And also mga taga Kamso Talisay, Engineer Ray Ramos, Ma'am Vic Yolanda, Pastor Richard Solomon. Hello man sa kay Ma'am Nieves Barato. Maing aga gid sa inyo. Kag ginapasalamatan man naton ang mga abya naton nga nagapamati dira sa may Hinubaan, Pastor Daniel Salcedo, sa Sipalay si Pastor Johnny Dayuno, no, kag subong man si Pastor Aros. Kag ginapasalamatan man naton dira sa may Kawayan si Pastor Mel Parcon. Hello gid sa inyo. Tita Mary Serrano ng Rowena Miranda ng JR, salamat gid. Mga abya naton dira sa may Timsok Fellowship Baptist Church. Good morning gid sa inyo. Also, madam ugid nga salamat kay Miss Janice Tita Norming Remutin. Maayong aga gid sa inyo. Sino Ma'am Rebecca Lacson. Ma'am Rebecca, salamat gid sinay maayong aga gid no. Sa kay nay Susan ay Thelma Cuelo, Tito Ponzo, Tita Nening Tabaw Suarez. Hello man kay Tita Eva Teves. Tito Dudoy Teves, good morning. Kay Michael Ryan, salamat gid. Also kay Mayor Pastor Paul Garganchel, Miss Elvie May Gamilon, Chay Rosario Manong Rex Custodio, Tita Jonah Flor Custodio, kay Chay Jonah Lanzar, maing aga sa inyo, salamat gid. Also, ginapasalamatan manaton ang mga abya naton dira sa Hinigaran, no? Sa Anahaw si Ma'am Delma Barte, salamat gid liwat Ma'am Delma, kabay padamo pagidira mamati sa DYVS. Kaginapasalamatan man naton si Pastor Graydon Palma, mga abya naton sa Fairhaven Baptist Church, Pastor Arnel Amualia, Ma'am Relin, maing aga gid sa inyo. Kag please pray sa gyapon for healing sa kay Ma'am Leia Solinap, Ma'am Aileen Baulo, subong man kay Nay Ninita Guadalquivir, Tita Corazon Estelioso. Please pray man for healing sa aton nga mga abyan. Kag subong man pasalamatan gid naton si Sir Ronnie Elbore, John Apachica, Roger Adorante ng Alice Melendez, maing aga Kirsty Magno. Ginatamyo man naton si Nay Ninfa Escaner, Pastor John, si Ma'am Ellen, Baby J.M. Magallanes ng Grace ng Josel Olivares. Subong man Cheryl Tuvida ng Matuvida, maing aga sa inyo. Salamat gid sa pagpamati. Also, aton man nga ginatamyo Sir Jaime Chua, mga abya naton sa Bacolod Trinity Church, good morning sa inyo. Kag sumong man si Ali Enching Benson, Pastor Jerry Paglumutan ng Georgia Castor, JP Castor, please pray kay JP Castor for healing abya no sa iyang cancer, please pray gid kay JP Castor. God bless gid sa inyo dira mga abya naton sa Guimaras, daw ka nami gid no sang panahon dira subong sa RV no nami gidira sang lagaw no sa may Guimaras. Kag subong man ginatamyaw nato ang mga taga Binalbagan, good morning sa inyo si Abian Mark Helvoligaya nung Juji Helvoligaya and family. May bago kitang mga hosts sa Uprising of the Naton every Monday, Wednesday and Friday si Joel, no, sa Uprising kag Tuesday and Thursday naman si Kuya Mark, no, ang aton nga host sa Uprising at ano na siya, partner Joel, 4 o'clock, no, 4 p.m. Monday to Friday ang Uprising kag The Word Between Us, supod kay Pastor Bong de la Fuente kada Domingo alas 7:30. Abyan kag subong man kadamo sa mga activities sa sining October kag November, ang Christian Foundation for Persons with Disability supod ang Atrive IT Center for the Blind, may ara sang AI accessibility training for teachers at schools and organization sa October 15, 8 a.m. to 12 p.m. sa CFPD at 338 Mabola Street, Villamonte, Bacolod City. Contact lang si Carla Pendon for more information sa iyang Facebook page or sa iyang Facebook account. Kag subong man sa sining October 26 to 28, Visayan Fellowship of Fundamental Baptist Churches, 78th and Pastors and Workers Institute sa Doan Baptist Bible Institute Incorporated and Doan Baptist Church. Contact lang si Sir O.G. Laison sa 0918-4500-484. Subong man, ang Hagay Philippines Bacolod Chapter magapatigayan sa 3-day seminar sa mga Christian leaders. Ang date abyan, November 5 to 7. At Millview Residences, Lopezina Street, Bacolod City. Contact lang si Pastor Jenna Inga for more information, 0918-344-6003 or through email, jan_hainga@yahoo.com. Maying aga lang dira, Tita Nenet Pataray, Tita Nema, Tito Rudy Elias. Maying aga gid sa inyo. Subong man, sinang Lea ng Jeremy Inday Sam Kabugwason, sa Kubay La Carlota, Tita Belen, Tito Sean Magallanes. Maying aga sa inyo, kamusta kamo dira? Si Nang Rogelia Murillo dira sa Kubay. Subong man si Pastor Rodrigo Niere. Maying aga gid sa inyo. Ang mga abyan naton sa SMO sinong Fred. Subong man si Atineng Del Mundo, maying aga si Pastor Harry Anubling, Pastor Arbolario, no? Maying aga Pastor June Ugilia, mga abyan naton sa Maranatha Baptist Church. Salamat gid sa inyo pag-upod. Ma'am Chuchi Callejas, Pastor Enrique Callejas, hello man sa kay Ate Hazel Alvarez and family, Pastor Edie Alvarez. Good morning, kag happy birthday nung Leo Yulo, kag maing aga man kay ng Jean Yulo, ng Rodora Prado. Ginatamyo man naton si Mamerly Lumawa. Good morning, Mamerly. Pastor Jesse Albestor, mga abyan naton sa Bacolod Evangelical Church. Good morning, Ma'am Leia, listening from Libertad, Banate, Iloilo, June Apachica. God bless you, Sir June. Salamat, gid. Also, ginatamyaw ko man si Nang Merla Magaspag, Ma'am Cheat Magaspag. Good morning, gid, sa inyo. Mga abyan naton sa Translators Association of the Philippines, dira sa May Isabela. Good morning, gid, sa inyo. Pastor Ronnie Arcolas, salamat, gid. Also, si Ma'am Aymilu, Pastor Ben Dubria. Dira sa Isabela Evangelical Church, Ma'am Rachel Hachanova. Salamat, gid. Also, ginatamyo ko Tita Lucy Pura, Tita Vivian Boga, subong man si Tita Susa Yanit ng Lenny Linggamin, maing aga, Tita Girly Fernandez, si Nong Rory ng Ma'am Luna Visera. Salamat, gid, sa inyo pag-upo diri sa aton programa. Kag subong man, mga taga Mursia, Pastor Peter Alcantara, Ma'am Sana Candulita, good morning. Kag October 23 abyan, mayara kita sang papuri sa Almo Acapella sa Wagas na Pag-ibig Mo album launch sa Green Hills Christian Fellowship or GCF Ortigas. For more details, please visit lang sa Facebook page sang DYVS. Abyan, pag-istoryahan naton sa sining nga aga ang mga benepisyo, no, sa mga labi na gid sa mga estudyante, no, sang pag-walking or paglakat, no, walking your way to mental well-being. So muna siyang aton nga i-discuss sa sining nga aga. Maying aga lang dira sa tanan man nga mga naga pamati sa inyo mga salakyan, subong, mga abyan naton nga mga driver, hello gid sa inyo. It's now 10:28 of the naton, subong, si Cindy Tang para sa Moving Moments.
1: Time to log out. I'm Cindy Tang with Moving Moments. I was talking with someone who began sharing what was going on in another woman's life. But after a minute or two, I realized it was gossip disguised as sharing. So I logged out of that conversation. It reminded me of the words of Jesus in Matthew 7, 4 and 5. He said we ought to look at the plank in our own eye before looking at the speck in someone else's eye. In other words, we need to examine our own hearts before talking about someone else's faults or issues. So today, use discernment before listening to someone share. And remember to ask God to search your heart, because you may discover the conversation He wants to have is with you. To listen to more encouraging stories like this, go to movingmoments.org. I'm Cindy Tang with Moving Moments. Now it's your time to make a move.
2: Abian, ikaw bala masyado nakasako? Ikaw bala pareho sa kadamaan nga gabugtaw sang timprano, nagakadto sa ulubrahan, kag nahigot sa damong ama responsibilidad? Sa madasig nga paghihos ang kabuhi subong, makabatyag kita permis ang stress, kakapoy, kag kun sobra na, nagaka-burnout kita. Abyan, ang Ginoong Hesukristo nagahambal sa iya pulong nga magpalapit kita sa iya, kag tagaan niya kita sang pahuway. Indi niya luyag nga ikaw maghago kag makapoy, kundi luyag niya nga mangin mamag-an ang imo ginadala. Dumdumo naton, ang pagpahuway is about recovery. Kung ikaw drained na kag takapoy, maginhawa kita sang madalong. Ang pagpahuway, nagahatag man sang refreshment. Buot silingon, paghimo sa mga aktibidad ukon mga hilikuton nga nagadala sang relaxation. Kag ang pinakaimportante, ang pagpahuway is about renewal. Ini ang paghatag sang oras sa Ginoo para mag-ligon ang aton pagtuo kag aton espiritu. Tandaan gid naton mga abyan nga magpahuway. Ginaimbitar kita sa Ginoo para magpahuway sa iya presensya.
3: Real Talk.
0: 30 real minutes, Pastor Dan, you're listening sa Real Time with Leah Kadasig, lang din sa aton nga mga panahon abyan, no? I hope nga mapinasalamaton kita sa gihapon, looking forward sa mga manami, no, nga mga inadlaw or ayhan staying positive lang sa gihapon, no, sa tunga sa mga challenges, mga kinawad-on abyan. O kag kun magano lagi kita tud magtulok bala sa mga nagakatabo sa aton palibot, ma-discourage gi kita abyan, pero ang manami lang sa aton diri sa Pilipinas nga ara gid ang Ginoo abyan sa gihapon, no. May mga moment pala, may mga panahon nga ginakomparar naton kaugalingon sa iban nga pungsod, no, or ibisan personally, no, ginakomparar mo imo kaugalingon sa iban nga tawo abyan. Pero ina nagadala sa aton sa kasubo, no, or somehow gaka insecure kita, no, gaka discourage kita abyan, no, kung amo nang aton nga ginahimo. Pero ang pamangkot abyan, amo na bala ang gusto sang Ginoo sa aton nga mag-keep kita being negative or being insecure. Pero kung magbalik kita sa pulong sang Ginoo bala abyan, kanami nagapaumpaw ini sa aton, nagahatag ini sa aton paglaom, nagahatag ini sa aton sang encouragement abyan, no, sa sini nga mga panahon, no. Salamat gid nga ara gid ang reminder permis ang Ginoo sa aton nga He will never leave us nor forsake us. Di ba lakadamo lang gid mga promisa ang Ginoo sa aton abyan, no. Ang iyang ang anticipation bala nga magabalik ang Ginoo, no, naghatag man na paglaom sa aton, we will be victorious abyan, no. We will be victorious, no. Kung mag-abot ang Ginoo, and even sa sininga lifetime abyan, kung ikaw naga experience na subong, no, wala ko kabalo sang imo mga situation dira subong abyan, pero kung ikaw may ara ka sang relasyon sa Ginoo, namigid nga nagmagbalik kita basa sang pulong sang Ginoo abyan, naga paumpaw ina sa aton abyan ang mga pulong niya nga For you know quite well that the day of the Lord's return will come unexpectedly like a thief in the night. 1 Thessalonians 5:2. So, balani naton abyan, no? Ara na na iya sa iya pulong abyan na may kay expose kita sa sini nga mga kamatuoran balas ang Ginoo kag wala ginigin gin deprive sa aton sang Ginoo nga mahibaluan ang kamatuoran abyan nga while we all know, no, as believers nga si Jesus Christ abyan will return anytime soon, efforts to determine the exact date are foolish abyan, no? Hindi naton mabalaan, no, kung saan o ina. So, hindi na naton pagpaligba ng exact date abyan. But, ina ang anticipation nga magabalik ang Ginoo nato, naghahatagin sa aton paglaong pabako, no, sa aton nga pagtuo, sa aton nga kabuhi, no, nga indeed, no, may ano ni, ang tanan ni mga kabudlay, mga kasakit, may katapusan, ginaabyan. Hindi kita ma-misled bala, no, sang mga tao nga nagaklaim, no, nga amo na abyan, no, balaan nila, no, kung saan maabot ang Ginoo. So iano na nato, no, let's settle ourselves abyan sina nga wala nato nahibaluan kay ang gambaran pulong sa Ginoo like a thief in the night, no, wala ga pabalo. So we are told here that no one knows and that even believers will be surprised abyan. Now, the Lord will return suddenly and unexpectedly. So, ang challenge is be ready abyan, no? Kabay pa mangin ready kita every day, no, sa pagbalik sang Ginoo, because no one knows when Jesus will come back to earth. We should be ready at all times. So at all times abyan, ang challenge aton let's keep being faithful abyan, no, sa Ginoo and enjoy, no, sang kun anong ginhatag sang Ginoo sa aton nga time. No, samtang may tion pa kita, let's do good, no, sa gihapon imo sang maayo para sa Ginoo abyan, mag-serve sa Ginoo as long as we have time, as long may strength ka pa, bata ka pa abyan, may resources, talent, skills nga ginhatag ang Ginoo sa imo, ipagamit ina sa iya abyan, no. So ang aton nga salamat sina nga mga reminder today, may ara kita diri sang mga i-share sa imo subong abyan, no, na hanungod ni sa walking nga ginatawag, no, kamusta ka gina naka-walking kasang aga abyan, sa isa ka pagtuon gani, no, sa US abyan nga ang kada extra walk sa eskulahan or ang imo dira paglakat-lakat sa park or sa inyo lang kalibala abyan or magbakal ka, no, sa mga groceryhan or shop, sa mga tiyanggi sa aton diri sa Pilipinas, nga naga-walking ka lang, could be doing more abyan, no? Nga maayo, labi na gid sa mga kapamatan-on sa ila mental health abyan. Sa sining nga pagtuon abyan, nga ginpangunahan sa King's College London Institute of Psychology, or rather Psychiatry, Psychology and Neuroscience abyan, nga nag-ubra ini sila sa University of Massachusetts Amherst, nag-track sila sang 5,515 ng mga adolescent taking part sa US Adolescent Brain Cognitive Development Study. So ang mga participant abyan, nagsuksok ni sila sang Fitbit devices sa 3 ka semana, mga ang ila edad ara sa 11 hasta sa 12. A year later, anong natabo? Naging check abyan ang ila mental health using the Child Behavior Checklist. Isa ini ka widely used questionnaire completed by the young people and their parents nga nagatakos, no, sa mga symptoms pareho sa anxiety, low mood, and behavioral problems. And gin-compare nila ang mga resulta against how many steps each teenager had been taking. So ano ang natalupang dan diri abyan? The more adolescents walked, no, kung damo ang paglakat sang mga adults, the fewer mental health problems they had a year later, no? Kag ang benefit, wala nag-level off at any point sa researchers, ang sa talaksan sa mga researcher. Ano ning but silingon naman, no? Sa mga teenagers naman nga nag-takes ang, no, nag-intra sa sininga research abyan, mga 5,000 steps a day had the most symptoms abyan. those averaging around 8,000 had fewer, no? And those hitting 12,000 or more had the fewest of all, no? Nga mga mental health nga mga symptoms abyan. So the more gali, no, nga na matake nga mga steps, the more or the less ang ano, no, the lesser ang symptoms ang mental health nga mga concerns. Ano pagid? Ang mga adolescents nga may taas nga step counts nagapakita pagid sang slightly thicker brain tissue in two areas involved in movement and in regulating emotion, kag ini nga difference sabiya nakabulig explain nga part sang link sa better mental health. Wala sang link naman niya abyan nga nakita between steps count and how well adolescents did at school. According sa kay Dr. Divyangana Rakesh, ang senior lecturer sa neuroscience and psychology sang King's College London, kag senior author sang ininga pagtuon abyan nga ang ininga pagtuon nagahatag sang sa iba no sang clearest evidence yet that even an everyday low cost accessible measures of physical activity pareho sang daily step count is tied to how adolescent brains and mental health develop. Ang ano pagidi ang striking pagidi ri abyan nga wala sila sa may nakita sang nga muni nga benefit leveling off sa observed range nila even sa mga active young people sa ilang sample. So but silingon abyan nga according sa mga ano pagid no sa ilang lead author nga si King Yang Lee no nga nagsugod sila intindi sa mga bahin sang brain that might be involved in the link between daily steps and young people's mental health. So nakatag ini sa ila sang clearer idea of anong ila ni himuon no the son. So anong paginabot silingon sa sining pagtuon no naggamit sila sang data from the Adolescent Brain Cognitive Development Study, ang pinakadako nga long-term study of brain development and child health in the US. May 21 sites ini sila. So ang step counts were measured objectively through wearable devices rather than self-report nga nagasuggest to be a more reliable way of capturing habitual activity than questionnaire-based assessments most previous research nga nahimo. So ang ginagamit liwat nila sa pag-measure abyan ang ginatawag nga adolescent brain or ang ila tong device, may device silang wearable device abyan amo na siyang ila ginagamit sang sa ano lang no ng questionnaire lang. So ano pagid abyan nakita diri sa mga researcher, ang adolescence is a key period for brain development and mental health amo pagina. So it's encouraging lang gid no to see nga ang physical activities benefits naga-extend sa pamatanon sa mga teenager kag sa mga adult. So kumbaga ano eh no wala ni pili, hindi lang man ni beneficial sa mga kabataan like sa mga teenager but also labi na gid sa mga adult. It's not an all for nothing or nothing situation abyan according sa mga expert no. Ang adolescents don't need to be elite athletes to benefit. Hindi man kinanglan gidyang sa mga runner lana o sa mga ano lada mahilig sa lakat abyan hindi no. Para ni sa aton tanan abyan. Ang 1000 to 2000 higher daily steps or step increments from any starting point associated ini sa better brain structure and mental health outcomes and that beneficial association keeps building from there. So abyan but silingon gali ko an example bisan di ka kay ang aton belief bala permi nga 10,000 steps a day gid permi. Pero kung magasugod ka pa lang niya, okay lang na kumpila lang anay ka mga steps. Amat-amat, dugangan mo naman pagkadason ng adlaw, dugangan mo naman pagkadason. Although, amat-amat lang balaab yan. Until nga manginhabit mo na ino, matunaan mo na nga i-embrace ang walking or i-love mo na siya, no? Kag part na sa sang imo sistema, ang amo na, sa isa kadlaw may ano kagid ya may 30 minutes no example nga walking or pila pagid ka inoras abyan no iba niya hindi lang na sa siling para hambalon sila yang naka 10,000 steps nako No? So damo naman ang subong sa mga tracker sa cellphone, sa aton nga mga may mga relo pa na gani, no? So makabulig man na abyan, bisan hindi man na sila muna ka perfect or accurate abyan, pero dako man ang bulig nga ma-motivate kabalahaw nga mag-walking. Ang goal is finding realistic, sustainable ways to move more through everyday opportunities like walking sa eskwelahan, ma-encourage kabla active play, no, dako ba ng bulig, and activities kids actually enjoy. So, ini nga benefits are accessible wherever an adolescent is starting from. So, sa perspective sa mga, sa, o EPOV sa mga kabataan, no, so, dako gid ang benefit abyan. No, kung nag-walking sila, unless na lang siguro kung layo ang inyo balaya sa eskulahan. Pero nadumduman ko na gani partner Julie, no, ang balgani nila, mga kabataan, kuno sa mga bukid ng area, bala, no, ng mga kilometro na kunong ila ginalakat magpakadto sa eskulahan. Ambot kung sa mga abiyan naton, dira nga may mga kilala, dira nga area or mga als naton, nga mga teachers, bala. No, maka-attest nga tuod gid ina. No, ti masiling ka tinaanad na sila sa laktanay, no, kay hindi man nadauso ang mga salakyan sa ilang area. Yes, naanad sila, pero dami pagid gani kay encouragement ni sa aton abyan. No, kumbaga sano ka pa ya masugod walking abyan? Kung wag masakit ka na, no? Mga amo na ba lang ang mga encouragement sa imo abyan or mga tips naton. So, hindi mo na yung paghulat to, no? Nga magdabot kita dira, no? So, samtang may kusog ka pa abyan kung adult ka or sa mga pamatanon, gina-encourage ni naton nga i-goal ni naton, no? Sa mga kabataan dira bala sa kaglabi na gid sa mga ginikanan nga encourage sa mga kabataan nga mag-walking, no? Kag-ara man na ang key sa mga ginikanan nga hindi pagpapulawon sa cellphone kung gabi ang mga bata para makabugtaw timprano, makaprepare na kamodira sa ila pamahaw, ila mga uniform, kag ma-encourage sila, no? Pwede sila ka-walking. Kay with that, bisan tuod ginagaan nyo sila dira sang money para sa ila balon, pwede pa na nila ma-save, no? Makasave kag kita man nga mga adult, labi na gid nga mahal ang pliti, subong, ang gasolina. So, namigid ko kung may consider ina naton abyan, no? Nga mag-walking imbis nga mag-sakay, no? Kung lapit lang man ang kantuan naton, pwede na lang kita ka lakat abyan, no? So, ini observational study ini, so hindi ini makapakita nga walking more directly improves mental health, pero ang link lang gid abyan pagkatapos ang ini nga pagtuon nakapakita sa account sang adolescents earlier mental health problems, though they say it's still possible that those with fewer problems were simply more active to begin with. Kag ang brain differences naga-involve sa mga small and few adolescents in the sample nga nagkuha sang extremely high step count. So it is not yet clear whether the pattern continues beyond what was measured abyan, no, sa sinang pagtuon. So ang importante landing nga punto abyan nga active kita permi, no? Let's move permi kung sa ang challenge sa mga adult, masilingkapin pa kung may mga health conditions na bala, ginagmay lang ah, no? Hindi lang niya permi nga mapungko ka lang wala, dira lawig sa imo nga pulungkuan abyan sa balay ninyo, pwede ka da katindog, kung may kalapyutan ka da, kapin pa kung sa mga abyan naton nga mga elderly, manami lang nga i-guide lang sila, no, sa may mga upod sa balay, i-guide sila nga maka-walking or may ara na sila mga baston bala, no, nga pwede nila maka-assist sa ila abyan para maka-move ang ilang alawas. Or ang iban gani mga ubra sa balay, no? Dako man ang abulig kun may ano kita ubra sa balay bala abyan, no, kay it keeps us active. No, so ikaw dira ano imo mga tip ya abyan para nga may movement ikaw or active, no, physical activity ikaw nga nakabulig sa imo, no. Ang iba niya gahimo sina, no, sang kun ano-ano landa nga mga physical activity sa balay, makapabalha sila, dako na nang abulig sa ila, No? So, ako kung aga abiyan going sa office, amo man, no? Imbis nga two rides, gina one ride ko lang kay half of it, abiyan, gina lakat ko na lang, no? Kay lapit lang man, no? Going diri sa DYVS. So, mga amo na lang bagay, or kun bilog nga adlaw sa mga naga-online work dira or naga work from home, manabigid nga may ara ka mo dira something, balang nga mag-remind sa inyo nga every 10 minutes or every 20 minutes matindog ka mo dira from your desk, abiyan kag mag-lakat-lakat, no? Mag-remind sa inyo nga amo na mangin active ka mo. So, let's do that, abiyan mo ng challenge. Si Sir Jomi Gutierrez, good morning. Mary Jean Cabrillos, Sir Winnie Patrimonio, Ma'am Jean Patrimonio. Salamat man sa Kainong Kasim Kanyada, mga abiyan natin sa Bacolod Living Water Christian Fellowship, Pastor Hilga Sataya, Pastor Jim Guzom. Maying aga man dira kay Angel, kay Teffy, kay Bibi Teffy, kay Toto Kairos. Maying aga sa inyo. Kag subong man, mga taga-Dangkalan, Ilog, kamusta ka mo dira? No? Kamusta ang signal sa DYVS dira? Kag ginatamyaw ko lang si ng Clenor, ng Resil, na itiding na itising Rivera dira sa Gose, no? Kag subong man si Pastor Beats Alfonso, mga biyan naton sa Galicia Baptist Church, maayong aga gid sa inyo. Ginatamyaw ko man si nung Errol Parpa, subong man si Tita Linda, Attorney Rolando Parpa, mga biyan naton sa Seaside Baptist Church, si Ma'am Christine, Pastor Arn Parpa, salamat gid ng Glory Valiega, also si Tita Nelly Gonzalez, Ma'am Edna Garde, si Tita Jochebed Pitogo, Tito Abraham, Inday Victoria, good morning. Salamat ki sa pagpamati. Also, si Tita Laila Kitko, Tita Julieta Jurilia, Tita Ninfa de la Torre, may agaman kay Ma'am Flor de Lisa Lumanog. Sinang Susan Agnes, kamusta ka dira ng Susan? Kag subong man ang aton man nga pagpasalamat sa mga abiyan aton dira sa may Bago City, no? Sinang Sol Piemonte, Ma'am Esther Labaste, salamat gid. Ma'am Lanibel Saison, Pastor Gerald Janjutay, good morning. So more pagid no sa mga benefits sang walking abyan. There is a real time mamati kita sang mga ambahanon.

Real Talk. That was Sela for God Bless the Broken Road. Abyan. So, are you thinking na subong, no? Nga mag, ano karon, mag-walking outside sa imo balay? Or bisan dra lang sa inyo balay, abyan. Pwede ka gid, no? Ma-maximize ang imo space dira maka-walk ikaw. No? Kung alang-alang ka pa makalakad sa bye-bye or sa ano dira sa park, no? Namigid kung gaan mo chance, no? Ang imo self nga mag walk abyan na binagid sa nature. Ang balga ni Thomas Jefferson abyan, walking is the best possible exercise. Habituate yourself to walk very far, no? Kag subong man si Charles Dickens, no? Ang banya, the sum of the whole is this: walk and be happy, walk and be healthy. The best way to lengthen our days is to walk steadily and with a purpose, no? Namigid nung ang let's walk with a purpose, sabihan, no? For mental health or para sa atong health, no? In general, abyan. Happy is the person who has acquired the love of walking for its own sake. Ambal ni W.J. Holland. No? Walking takes longer than any other known form of locomotion except crawling. Thus, it stretches time and prolongs life. Life is already too short to waste on speed. Ambal ni Edward Abby Abian. Sa sininga mga quote, no, nga baligan ni Helen Keller, walking with a friend in the dark is better than walking alone in the light. Namigid niya tuod may company ikaw, no, nga nag-upod sa aton. Kag last na lang gid abyan, no, mambal ni Vincent Van Gogh, no, normality is a paved road, it's comfortable to walk but no flowers grow on it, no. So, salamat gid, no, sa sini nga mga reminders naton today abyan nga mag walk kita ano man ang panahon, no. Bisan gani kisa gaulan abyan, no, hindi man nga gina-encourage kita nga magsulay sa guwa, but bisan sa aton nga balay lang, no, may maka-walking kita tara gyapon or ang iba na no na gani nga gamit partner Joel, no, ang da lang ba lang treadmill ng tawag nila. So pwede gid, no. Pero kung may tinion, no, nami ang panahon, pwede kita ka walk sa nature abyan. O, salamat gid sa imo pag-upod subong. Happy weekend. Salamat kay nang Julie kag partner Joel sa control. Magasunod na si Chester sa kapanimalay mo abyan. Stay tuned. Salamat gid ag see you on Monday abyan. This is your friend Leia. God bless you. Enjoy the day and keep healthy, stay active abyan paagi sa pag walking, no. Salamat gid, bye.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dumway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Good morning, maayong aga sa aton yung mga tatay, mga nanay, and everyone listening to Kapanimalay. Ini once again, ang inyong abyan, si Chester Elias, nagabalik sa kahanginan kada Biyernes. Aton ginaistoryahan ang legacy leaders building the next generation through intentional parenting, especially intentional fatherhood. Kaya ang mugit ina iyang kinanglan subong sang aton nga mga kabataan ang pagiging isa ka intentional gid iyang amay sang puluyan. And so today we have a question. May pamangkot kita nga aton pagasabton amo ni aton pagaistoryahan ari mga abyan, mga amay nga nagapamati sa akon, no? Ang aton bala nga mga kabataan nagapamati gid sa aton. Amo na ang kireklamo kag komento sang kalabanan nga mga ginikanan. Ang tawag naton sa aton yung mga kabataan, batinggilan. Kay tungod nga hindi na sila mati sa aton. Amo na iya ang dako gid nga problema. Because if we analyze, if we observe, there's a stage sa kabuhi sa aton kabataan when may mga bagay na nag-evolve, nag-change. Sang gagmay pa sila, they usually don't have much choice. Mamati gid sila ya sang gagmay pa sila. Kung anong hambalo naton sa ila, pasauton naton, masaot sila, bisan into-intoo naton, o braho nila tanan naton nga sugo. Kay tungod nga, wala pa masyado gid sang information sa ilang kabuhi. Wala pa sila sa mga opinion gid. So, do medyo empty pa ya ang ilang kasing-kasing, ang ilang huna-huna. So, everything that we say to them, they obey and they listen. However, gaamat-amat inabag-o mga abyan samtang nagadako ang mga kabataan. Subong, no? Labi na gid sa may mga kabataan, dira ang mga teenagers na. Suddenly, we discover that our children have opinions. May opinion na sila. Kung kaisa, makibot ang opinion nila, tama ka dalong, mas dalong pa sa ato ng mga ginapatihan. And because of this, they begin questioning things. They begin expressing their own ideas. They have their own preferences. They have their own friends. So, hindi nato na monitor kung sinong ilang mga abyan. And eventually, there may come a day when we say something, may ginasugo kita sa ila, nag-agree lang sila, okay pa ah. Pero makita naton sa ilang mga itsura, kag sa ilang expression, nga wala gid nila ginapatihan kung ano gid ang aton na ginahambal. We can observe that what they really mean is, yes, okay pa ah, obrahon ko na, pero gali yalain ang ilang obrahon. And sometimes this can be frustrating. And perhaps we should ask a deeper question. Isa ka pala man ko tanon nga aton pamangkoton mga abyan. Ano bala ang kabangdanan nga awala nagapamati ang aton kabataan sa aton? Maybe we have to ask that question. We have to ask ourselves, mangkoton naton. Kag isa pagid ka pamangkotanon man, nga ayhan dapat naton pamangkoton is this. Have we listened to our children? Have we learned? Natun-an bala naton nga pamatian ng aton nga mga kabataan. And gisugudan naton ini nagligad nga semana. This is a very important task, but difficult. And I call this the ministry of listening. As a father, isa na sa mga hindi common nga ginahimo naton bilang mga amay sa puluyan. Very rare ang isa ka amay nga ginatuyo gid nga pamatian ang iyang mga kabataan. And so today, just allow me to extend to you this challenge. Aton ini baga istoryahan. Ayhan, hindi iniya common sa imo. Ayhan, hindi ikaw makabaton sa sining sahi sang ideya. Kaya ang aton niya natunan, nagdalagko kita yung ang amay, ang iloy, dapat yung wala yung nagpamati sa bata. Suli, no? Ang bata lang ang mamati. However, let me challenge you today sa aton episode. Let's try this. Kung nabudlayan ka gid nga wala ka mo nagaintindihan na isang imo nga anak, abi sugura naton, tilawan naton, pamatian naton sila. Kay base may mga bagay nga wala naton mahangpan. In fact, in James chapter 1 verse 9, this is a general principle, no? Let every man be swift to hear, slow to speak, and slow to wrath or slow to anger. Hindi na akong iniya pag-iwali, no? Lain ang konteksto sa ni, I would admit, maybe yung ibang dalang nagapamati, no? maghahambal nga ang konteksto sini is about receiving God's word, and I agree with you. And so since hindi iniyawali ang ako niya gina-share sini nga aga, just let me use this phrase, that just let me, allow me to use this verse as a general principle. Nga kita ko no iya nga mga persona, dapat we have to be swift to hear, dasig kita mamati, slow to speak and slow to anger. Of course, once again, ang konteksto gid sini sa James 1:19 is about God's word. But this is also applicable in every situation. Bisan pa sa aton yung mga kabataan, bisan pa sa aton yung mga abyan, antis kita maghambal pamati kita anay. Kaya amo na ang ginahinungdan sa ginatawag naton nga misunderstanding, kagkonflikto, bisan gani sa mga mag-asawahay, no? Amo na gidya ang masami nga kabangdanan sang away kay tungod nga may ara na kamo yung judgment sa isa kag isa, nagpuli lang late ang imo nga bana, ang imo nga asawa, hindi ka na mamangkot, ang imo nga pamangkot, kung mamangkot gid man ka, may kaakig na diin kahalin. The purpose of your question is not actually to understand but to condemn. But now aton pagatun-an ini, kabudlay ini, no, because it takes humility sa aton nga mga amay nga mamati gid anay sa aton yung mga kabataan. In fact, isa sa mga common nga palamangkotanon sa mga ukon hambalanon sa mga ginikanan, masamay mabatian akon, ining anak na akon, hindi gid na akon maintindihan. Ay nanumani nga mga TikTok niya, nanumani nga mga batasan nga hindi ni maintindihan man, kalabanan ang munang mabatian naton. Maybe the question is that, hindi natin maintindihan kay basi wala kita nagapamangkot, kag wala kita nagapamati. It takes humility and it's hard. I know, I understand, mabudlay ina. But let's embark in this challenge this morning. Before we give an answer sa aton yung mga kabataan, we may need to understand the question. Before we correct their behavior, we may need to understand the heart. Kay kung kisa may mga behavior na ginapakitang aton yung mga kabataan nga may hugot, hindi naton kaisa gusto nga nagadabog-dabog, no? Nagapasugo ang mga bata, ginaakigan dayon naton, pero wala kita nagapamangkot. Dahito, nga adaw hindi maayo ang imong mudo, how? Huwag takabalo, basi may problema sa eskwelahan. What is really going on? This is something that we need to do today. And so today, we're going to talk about something that every father needs to learn, even I myself. A very difficult lesson in life, how to listen to our children in a way that strengthens our relationship with them and gives our words greater influence in their lives. Mabudlay ina mga abyan, paano bala mamati sa aton kabataan nga ini nga pagpamati sa ila, magapabaskog pagid, magapalig-on sa aton nga relasyon sa ila. That is true. Try it. The more our children know that we genuinely listen to them, the more likely they are to listen when we speak. Kung nagapamati kita sa ila, kag nabalaan nilang nagapamati kita, amo man na ang kabangdanan nga sila man mamati sa aton. Aton ini karon hibaloon, pero antes na mga abyan, mamati kita anay sang mga laigay man kag mga tawag sini, no, mga pagadalon sa aton yung mga pululungon halin kay Miss Bing Aledron.
1: Good morning, everybody. Miss Bing Aludron here for Lifestyle. Kamusta ang aton nga September? Wake up, mga kapanimalay. Kay hambal sang kanta to wake me up when September ends. So, tayo na! Nan! Ina naman niya nga linya, iya na iyasang moving Forgotten Island. Naglantaw na kamo. DreamWorks na siya yung production. And it features mga Pinoy artists like Lea Salonga, Lisa Soberano, and of course, Dolly De Leon. Ilam lang mga voices, ah. Kahit siyempre, animation, no? Pero nami kay ang iyang feature, bala, ng mga folklores and mga legends nga pang Pinoy gidya. So anyway, tapos na ang September. But do you know that September is Prostate Cancer Awareness Month, mga kapanimalay? We didn't have a chance to talk about it last month, but you know, aton mga men sa buhay naton bala, no? Aton mga tatay, aton husband, no? Aton son, no? They are too important just to skip or not to talk about it. So today, amo ni siyang aton iya nga i-focus, mga kapanimalay. Ari ang question, why should we talk about prostate cancer, no? Ina tungod kay it is a very common in men. Very common disease na siya sa mga kalalakinan. In the whole world, ang lung cancer ang nagatap gadya sa number of diagnoses, even death, ha? And it is being followed by breast cancer for women. And the third is the colorectal or bowel

and challenged naman by not many men. They don't talk about it, no? Hindi damo ang mga lalaki na nag-aistorya about prostate. Kaya nga, nahuya. So, ang aton iyang himuon today, we will make it normal. Nga, hindi dapat nga mahuya. Okay, so ari ay, what is it that every family should know? Ano bala ang mga dapat naton mabalaan regarding prostate and prostate cancer? Pero ari, reminder lang mga kapanimalay, I am not a doctor and this is not a medical advice, no? Iniya is just a caring information. So dapat mapacheck kita ya sa aton iyang doctor. And having said that, what is prostate cancer? Simply put, it is a disease nga ang mga cells bala and the prostate gland nagatubo sila ya out of control and form a tumor. Pareho mo na siya sa mga cancer sa iban balang mga organs. Ang aton iya nga mga cells bala nga uncontrolled, no? Nagsige lang sila iya sang damo nga damo until eventually ma-form na sila iya sang tumor. Ang sa prostate naman iya, ano balaya kadako ang prostate? Hambal nila, it's like a walnut-sized na organ nga nag-help para nga makaubra sang semen. Na. So, ang mga kalalakian naman, as they age, nagkaproblema ina siya. Ang early signs are often silent, mga kapanimalay. Hindi mo mabatsyagan nga ara na na siya kay early signs ina siya. So, wala na siya yung kapabatsyag. And that is why waiting for pain is not good, no? When the tumor grows large enough to press the tube that is carrying their urine, then amo pa lang na pagwa sang mga symptoms. So, like, ano ang mga symptoms? Poor flow of urine or trouble starting and stopping it. No, ina balang mudlayan ka, magsugod na magpangihi ka, no? And sometimes another symptom gali is needing to urinate more often. Na do permi ka na lang ya balaya da gusto mangihi. Kadto urgent ka diya dayon ya. Especially at night, nan amo ginayang iya nga nami gijaya nga pang disturbo, no? Or sometimes you can even see blood already in the urine or in the semen, and ang iba naman iya pain in the lower back or pain in the hips or sa may pelvis naman iya nga area. So mga kapanimalay, ang aton iya nga mga kalakin, and if you notice any of this, pa-check up dayon sa doctor. Sometimes it is not also cancer, but need tagid ya nga ipa-check up. Kahit ano ang main point dere, getting checked is not fear. Hindi na iya nga dapat siya nga kulbaan. It is love. Gina-check ta ang aton iya nga car, gina-check ta ang aton iya nga heart. So sa mga men, check also your prostate because ang aton iya nga pamilya, ang aton iya nga mga kaibigan, no? Ang aton iya mga amigo, mga amiga, kinahanglan pa na kita. So, kinahanglan healthy kita. So, ari ang question. Sino naman ang mas at risk, no? Men over 50 years old are risks. Na pamatian nyo. Basta 50 years old and above, may risgo na ina siya. Median ang age sa diagnosis bala is at 68 and very rare man ang under 40. Kaya ang age is a risk factor, mga kapanimalay, that we cannot change in men who are getting older. Mastop mo bala ang pagtaas ang aton nga edad, kundi hindi. So kung nagataas ang edad sa mga lalaki, nagataas man ang risgo sang prostate cancer. Na. Another risk factor is ang may mga family history. Kung ang tatay or ang brother may prostate cancer, the risk is doubled sa mga kalalakinan. If may ara man nga first degree nga relative, nagataas man ang risk factor. That is why ginaas gid ina sa mga doktor. Amo man na nga kinahanglan taman balaya nga mangusisa man bala sa aton iyang mga relatives kung ano ang mga cause bala sang ila iyang

0: death, no? Cause of death, dapat kabaluman kita kay para nga mabat siya ganta man, like ini siya subong prostate ang ginaistoryahan tang ibanda ya nabalaan tagli nga gin heart attack, no? So related ina siya kung magkadto ko sa doctor kapamangkot gina siya kung may ara sa inyo bala nga may balatian sa heart, no? May may balatian sa mga blood pressure nga na. So we really have to be aware of all those things. Ari pagit ba ka-influence man ini, no? Ang mga diet bala nga high in fatty foods, high in red meat, tapos smoking, physical inactivity, no? Maka-influence gid ini siya sa prostate cancer. But remember, ari pagit kinanglan na tandaan taman ni, having a risk factor or factors does not mean that you will get the cancer, no? It just mean early conversation with your doctor is wise. So, are, another question. An early detection bala, maka-help man gid ni? Oh, yes. 100% gidya nga maka-help. According to American Cancer Society, Facts and Figures of 2026, are ay. Data ini siya from men nga gin-diagnosed 2025 to 2021. If ang cancer, ara pa lang sa prostate, ang medicine na, ang sa mga medical terms, bala, they call it localized, no? 99% nga gin-diagnose nga ara pa lang sa prostate ang cancer, they survive, no? 99% ang survival rate. If nag-regional na, meaning ara pa lang, no, sa mga nearby tissues and lymph nodes, 90% ang survival rate sa early detection ina siya, no, mga kapanimalay. If distant, meaning nag-spread na sa bones and other organs, 38% gihapon ang survival rate. So liwaton ko, 99% kon localized, pero kung nag met na sa other organs and bones, may 38% gihapon ang survival rate, no? In other words, if found early while inside the prostate, na almost all men survive. Pero kung later na gani, 38% na lang eh, or 38 out of 100 can live in the next 5 years. So, may chance sa pagyapon. Pero na, may gaya ang early detection. And that is why nga we should not wait for symptoms. Nan. So, ali naman, ano ang pinaka-common nga testing sang prostate cancer? Ang ginasiling nila, it is the PSA blood test. Ano ang buot silingon sang PSA? That's a prostate-specific antigen test na. Protein ini siya nga ang prostate gland, ginaubra sang prostate gland, no? And both ang normal and the cancer cells are making it. Ang normal range sang PSA test result is between 3.5 to 4.5 kung ang edad sang lalaki is from 50 years old and above. So, sang nagpalab ka na, kag ang iya na result, ang level niya is higher than the usual, it does not automatically mean nga cancer na nadayon. It can also be high because may base balaya nga enlarged prostate lang, which is very common sa men with age, no? Perhaps may infection lang, or perhaps may inflammation lang, or even, sige ka lang balaya bike na, no? May tendency nga magtaas ang level sa imo iya nga PSA, no? So, a high PSA just means something needs to be checked closer. Then your doctor will suggest the next appropriate action. Ang PSA, mga kapanimalay, is just a warning light, not the diagnosis. Okay. And finally, how do we help each other? First, sa mga lalaki, especially 50 years old and above, i-include gid ang PSA in your annual checkup until your doctor says otherwise. Kahit may ara man da nga, like every year be, and then after 2 years, pwede naman lang, or sometimes kung nagalakat ang panahon, kagwaay man sa may makita, pwede na nga after every 3 years na lang. Okay. Second, if you are experiencing any of the symptoms, talk to your doctor. Bring your wife kung daw medyo ginakulbaan ka, or a friend, or whoever nga gusto mo updo, no? Or perhaps kung gusto mo, ikaw lang yung isa, go, no? Ang importante nga, nag-experience ka na sang symptoms, maka hambal kagid, maka istorya kagid sa doctor mo, para nga wala na yayasang basi-basi. Kagdasun kung kaisa, gaubra, malang tayaya morto, no? Sa aton iyang kaugalingon. And thirdly, for women, i-encourage tagid ang aton iyang mga men bala to do the works. Ang aton iyang tatay, ang aton bana, ang aton iyang bata nga lalaki, no? I-encourage gid naton sila iya with love. Kay like masiling kaya nga gusto ka pa bala namon nga maupod to forever na. Abaw ka sweet ha. And fourth, sa grupo naman bala, wala lang sunluganay, please, no? I-support ang kinahanglanon nga suportahon. And support ang kinahanglan eh, no? Kag ang kinahanglan taman niya, ang normal nga health talks, no? Sometimes we need to talk about it. Kadaw ka normal ang balaya nga daw ay kita iya naga pinahugay. Mga kapanimalay, we need our men. Not just ang health nila, but ang ilagi dyan nga presence. We need their stories, we need their laughter, we need their prayers. And we really need them to be healthy. Kay ti, ano man gali bino nga, kahapos lang gid bala iya nga sa kada annual check-up naton, dalon ta ang PSA, tapos pila man lang na ang bayad, or basi bala nga sa mga yakap o sa mga PhilHealth, basi bala nga free man ina, no? So, dapat i-encourage na gid. So, pasalamat din ko bala iya nga nadumduman ko na to bring about ang discussion naton sa prostate cancer. Ang 3 John, no, chapter 1 verse 2 nagasiling, I pray that you may enjoy good health. This is Miss Bing Aladron saying, continue to smile because God loves you.
1: Aling Tinay, pengi yung sabaw.
2: Ha? Sabaw ho, Aling Tinay. Ay, nabaw po. Sabaw na kalabaw ni Tinay. Ehe.
3: Mali-mali si Aling Tinay. Magugulatin. At medyo may pagkabingi. Kababata siya ng nanay ko. Ang sabi ni inay, hindi naman daw dating ganoon si Aling Tinay noong mga bata pa sila. Pero dahil daw sa madalas itong masigawan ng kanyang ama na isang pulis, lumaki daw itong may malaking nerbiyos sa dibdib. Takot at nerbiyos ang laging kasama ni Aling Tinay sa kanyang dibdib. At dahil nga dito, tumanda na lamang siya na dala ang mga sugat ng kanyang kabataan.
4: Nagabalik ang kapanimalay mo kag ini sa liwat ang inyong abiyan Chester Elias kag maayong aga sa liwat sa aton yung mga nanay, mga tatay. I believe, no, I hope ang or I think, no, ang iban sa aton siguro daw medyo late na nagbugtaw kay basi naglagaw pa kagabi dito sa may aton nga bagong gibukson nga plaza. Kamusta man ang inyong experience? But balik kita sa aton yung topiko sining aga mga abiyan. Aton ginaistoryahan once again. padayon kita sa aton nga intentional fatherhood. Ano bala ang sahi isang amay nga kinahanglan sa sinisubong nga henerasyon? Labi na gid nagaliwat ang kultura sa aton nga mga kabataan. Kagambala aton kay ina sa aton nga pagsugod, isa sa mga challenges amo ang mga kabataan nga nabudlayan na gid mamati sa ilang ginikanan. Ano ay han ang mga kabangdanan, kag ano ang pwede naton mahimo para ma-address naton ining matuod-tuod gid nga problema. You know what? Let's start with something that is very uncomfortable. Hindi ini komportable nga kamatuoran mga abyan, but the truth is here. You know, children are not listening, maybe because we haven't been listening to them. isayhan sa mga kabangdanan, amo ang aton kabataan, siguro wala nagapamati. Kay base, wala man kita kaagi nga namati gid sa ila. Bisan pa sa relasyon lang sa normal nga mga mag-abyan, ayhan, ikaw na experience man na imo abyan, no? Nga kung ang imong amigo, amiga, hindi mamati sa imo, hindi ka man gusto mamati sa iya. Ako kaagi ko sa amuna nga mga moment sa ako niya kabuhi, nga kung may ara ako sa problema, may ara ako sa abyan, nga una pa maghambal sa akon sa alaygay, antis mamangkod sa akon kung ano ang problema, ay hindi na kuya mamati isinaya. Nga alaygayan mo kuya, wala ka pa gani kabalo sa problema, malaygay ka na dayon. Amuna akong kaisa man ang batasan sa aton ng mga kabataan. Kung wala kita gapamangkot sa ila sang problema, pero husto lang kita dayon maglaygay kag magsermon sa ila, ang una siguro ay han, na hindi sila naluwe gumati sa aton. And so today, the challenge is for us fathers to practice this ministry of listening to our children. I call this ministry because isa ini sa ginatudlo man sa aton sang Biblia, ang mamati hindi lamang sa aton nga mga isigkatawo, mga abyan, pero labi na gid sa aton nga mga kabataan. Of course, there are times nga ang mga kabataan na tuno ay nagapamati kay siguros batinggilan na gid sila, posible man na. Mayara man yung mga kabataan nga rebellious lang gid katama. Kag may iban man nga nagahimo lang gid yas ang foolish decisions o kun hindi amo nga mga decisions sa kabuhi. Kag may mga moments man nga ang mga kabataan, they simply need correction. Pero kung kaisa, sometimes what we interpret as rebellion is actually a communication problem. Hindi tanan nga pag pamurugso, pagsabat-sabat, rebellion dayon. Basi may problema lang kita sa komunikasyon sa sulod sang balay. Basi wala kita nag-istoryahanay. Basi wala kita nag-apamatiay, nag-akamustahanay. Sometimes our children are trying to tell us something. May gusto sila isugid sa aton, pero antes nila ina-isugid, may ara na kita isang preparado nga sabat. Antes sila mag-explicar sang ilay nga sala, basi may ara na kita isang desisyon kung sino ang guilty. Common ina no sa mga mag-utod nga more than one or two or three, madamo bala mag-inaway gani mga utod. Why pagani kita kapamangkot sa ila kung ano na tabo, dugay-dugay, mambal kita dayon. Nga ginaway mo na manghud mo. O, oh, diba? Kaluoy pero mamagulang, diba? Damo ka kadlaw, no? Basta gani maghibi na gani ang manghud. Nga ginaway mo manghud mo muna dayon. Wala kita ani mamangkot, no? Anong natabo? Anong natabo nga agin agaw mo ang hampanganan sa imong magulang? Ano ang natabo nga agin akigan mo sa? Nga agin sunlog mo sa? Things like that. We decide right away. Amo na gani ang problema. Subong, ambal sang iban, hindi kita handa sa desisyon sang Senado sa impeachment trial kay wala sang ginatawag nga neutrality. May ara gid siya ginapanigan ang kada senador. Kay tungod sa aton yung puloy-an, yung kaisa amo man ini ang kultura, hindi kita neutral, wala kita nagapamangkot sang facts, ang aton nga judgment, wala natong ginabase sa pagsaysay sang kamatuoran, kundi sa kung ano na yung daan ang nadesisyonan naton. And this is something kung kaisa nga kabangdanan nga ginarebeldihan gid sang aton kabataan. Without the facts, we make decisions right away. And sometimes, bisan lain ang may sala, lain ang ginakiga naton, and so our children rebel. And kung kaisa mga abyan, ang mga kabataan, they are just simply expressing an emotion. Kag kung maghambal sila, nga nasubuan sila, ginaakigan dayo naton, ay nagid, subo-subo, bala, ano ka man imo yaman. Pero kung kaisa gali, they just want to express. Luyag lang ilang, mahibaluan lang gidya naton. Maintindihan lang gidya naton kung ano man ang ilang ginabatsyag. But here, ang balaton kiina, we talk about listening. Especially to our children, a very difficult task for us fathers. Because believe it or not, you may not admit it, pero kalabanan sa mga tatay, nabudlayan mamati sa mga kabataan. Amo man ako sinasang una. But then, by God's grace, I prayed, I learned to really sit down, look at my daughter in the eye, kag mamati, kag dito amat-amat na akon nga mahangpan kung ano gid ang iyang sitwasyon, tigong anugid ang iyang ginabatsyag. But you know, listening is not the same as hearing. Remember that. Sa Ilunggo, Siligay, noon do parehas lang, no? Pamati. Pamati. Pero sa English, hear, listen. Ang listen niya, intentional. Naging pamatian mo gid, nga may nahangpan ka gid, ginhangop mo gid. Kaya kung kaisa, nagpamati kita, nagalapos lang sa pehak nga dalunggan, and that is hearing, not only listening. We can hear our children without actually listening to them. For example, magpuli sa baleng aton yung mga anak, tay, kapoy ko, batian mo lang pero wala gid na mati. Kagang aton nga response sa ilat, kapoy man tatanan, ah, kinanglan maging responsable kita, nugay na pa kapoy-kapoy. Pero kung pamatian mo gid sa madalom, siguro ayhan, base may problema ang bata. Pamangkot na nga anak kapoy ka, wala kita nagapamangkot eh. Nagahambal kita dayon. And sometimes our son or daughter would say, tay, may problema ko sa akon nga classmate. Ang aton niya sabat dayon, imbis nga mamati kita, kung ano ang sitwasyon, sabat kita dayon, ay hindi ka na nabagmigo-migo sa iya. O, di ba? Damo guilty sa aton sina. May problema, gani, may away, gani sa classmate. Hindi ka na nabagmigo sa iya. Hindi ka na nabagmigo sa iya. Is it a biblical advice? Ano yan ang problema nila? No? Sa amon iya nga sitwasyon, sa una, magamon na gani ako na nagkapamangkot ako, ano ang problema nga nag-away ka mo? Basi, nagsunggudanay lang. O basi, hindi lang ka mo nagkaintindihanay. Tapos, gasaysay sang facts, mati ni buliwat, kung anong natabo. And we teach our child to resolve the conflict. Wala namon din ginambalan, hindi na akong bigas na sa iya. Hindi na maayong advice, by the way, mga abyan, because nag-judge kita sa isa ka persona nga hindi naton kilala. Damo pa kita siguro sa wala pagid na intindihan sa sitwasyon nila. Amo gani nga mas manamigid nga mamangkot kita kag sa aton nga pagpamangkot, amat-amat naging komportable ang aton kabataan nga magsaysay sa aton sang ilaman nga nabatsyagan. Amo ni mga abyan, no? Nga kung may mga ginasugid ang aton yung mga kabataan, kung kaisa bisan nagapasingit pa na, we take that as a gift. It is an opportunity nga nagapalapit ang kabataan naton. Buot silingon, luyag nila kita maistorya. So, hindi natin inadayon pag i-set aside nga daw, ay, sako ko, dito ko lang, anay, hampang lang to. Kanugun. That is a very precious and rare moment nga mag-express sang ilang ginabatsyag aton kabataan. Bisan magambala na, ay, katala ka. Bisan magambala na sila, katala ka. That's an entry point. You ask a question, nga, katala ka, ano ang problema? What happened? Ano natabo sa eskwelahan? And slowly, you are opening up you're opening a conversation. My friends, maybe sometimes, Arin, listen to this is very important. Ang ato niyang mga kabataan, maybe they are not really asking for solution. Maybe they're just asking for connection. See? Hindi sa tanan nga bagay, hindi sa tanan nga ginasugid sa kabataan sa aton nga mga problema nila, solusyon ang ginapangayo. Kung kaisa, hindi solusyon ang ila ginapangayo, kundi connection. Gusto lang nila mag-connect sa aton. Gusto lang nila kung kaisa, magpa-baby lang gadyan, no? Mga kabataan na ito, kung kaisa, bisan lagko na gusto na magpalapit sa aton, ikakapoy, ah, pero gusto na nila ginaangga-angga man sila. Connection. Kung kaisa ang mga tatay, labi na gid kita, no? Mga tatay, may mga teacher syndrome kita or mga preacher syndrome nga mag-suregan ng kabataan, luyag natin dayon sila lecturan, kagwalihan. No. Sometimes, luyag lang nila nga mag-connect sa aton. Maybe gusto lang nila siguro mamangkot kita nga, ah, ano ang natabo? Abisugidi pagid ako. Amo na ang gusto mabatian sang aton yung mga kabataan sa aton, fellow nga mga tatay. Sometimes, that simple question can open a whole big entry point or a big door for an open relationship. I mean, an open conversation that builds relationship sa aton yung mga kabataan. In fact, the Bible tells us in Proverbs chapter 18:13, it says, "He that answers a matter before hearing, it is folly and shame unto him." Kanami, no? This is a general principle. Nga ang isa ko na kapersona nga nagasabat, Nga wa ipagani nagapamati. Ano ang ginambal dire? Isa ina ka kabuangan. It is folly and shame unto him. In fact, ang literal gid nga translation sang folly, no? Pasensyaan nyo ako, medyo masakit-sakit. Isa ina ka kamanguan sa isa ka persona nga wa ipagani ka pamati, gasabat na at iigo kita sinatanan nga mga ginikanan. Ako igo man ako sina. Damo kita igo sina, labi na gid kita nga mga tatay nga kabalo kita dayon sang solusyon. Wa ipagani ka balo sang problema. Oh, di ba? Guilty. This is incredibly relevant to parenting. Answering before hearing. Of course, as fathers, we can do this. We see the behavior, we react right away, we make judgment right away, we give a lecture right away. We are lecturers, natural na yun sa aton. Dira ganit naghalin guro ang ano nga sermon. Oh, sermon na naman si tatay, kay mahilig. No? Ano ganit na nga ambahanon, nadumduman na ako, pagising sa umaga, sermon ang almusal. Oh, di ba? Ang mga kabataan, di na nakarelate yan, daan na nakakanta. Estudyante blues, if I remember. Panahon na ni Julie nga kanta. Daan na katama. And then sometimes, you know, we discover later, nga kung kaisa ginakigan naton mga bata, ginaleksyura naton, pagkatapos sinagali, ulihin na lang naton tukiban, nga wala agali kita kabalo sa ang istorya, no? Ginibalbal na naton ang manghod, kagali ang magulang may sala. Ginakigan ang magulang, kagali ang manghod ang may sala. Huwag kita na mangkot anay sa aton, sa ila, shall I say. So perhaps one of the most valuable habits we can develop as fathers is this. Bilang mga amay, mga abiyan, I encourage you, before we correct, we ask questions. Ari ka nami gid ini nga Paula mangkotanon labi na gid sa mga kabataan. Nami an gid mamati ang mga bata sini. Kung mamangkot kita, what happened? Ano ang natabo? Abi, isugiri ako. Baka nami gid ni mo, nami gid ni sa balatsyagon sa bata nga namangkot kita. Abi, buligi ko bi nga maintindihan ang sitwasyon. Ano imo ginapanumdom, no? What made you decide to do that? Nga ginimo mo na. How did that make you feel? What do you think you should have done? Ano dapat kung tani ang imo ginhimo, no? You know what? When we ask these questions, ang iba naman niya, nga tama gid ko autocratic na family, abi nila, kung mag-amot kita sini, mamangkot na kita gani, mag-connect na kita gani sa kabataan, abi sang iban, ginasurrender na nato ng authority. No, we are not surrendering authority. We are simply gathering information before making a judgment. Because we are not saying here that everything our children do is acceptable. Hindi tanan na ginahimo nila, aprobado na naton. That is wisdom. However, ang importante, naintindihan naton. Pero, hindi tanan nga naintindihan naton, aprobado. May mga naintindihan kita nga pwede naton i-correct. Pero ang importante, ginintindi anay naton antes kita nag-correct. That is wisdom, my friends. Another reason why we need to listen. Nga mamati kita. Because listening helps us understand the world our children are growing up in. Kadamo sa mga ginikanan, in fact, isa ka mo siguro sa nagapamati isubong, nga hindi nakaintindi ano ni ang mga ginhampang sa nga kung mga kabata. Hindi maintindihan ni nga mga pagkaon, hindi maintindihan ni nga mga ilim, no, ni nga soft drinks, may ice cream sa una, hindi mo ko nakaintindi nga butangan, ice cream ang soft drinks. Pero gali, kung mamakoto na ito na itong kabataan, namit man na, dahil namit man na ito, ah, it opens a conversation. Nagapag-on pagit ang relationship. Kung naghahampang ang bata, dira imbis ka magreklamo, kata ina, no, hindi maintindihan yung mga hampangan na niya man. Mangkoto na ito, dahil ano nang ginahampang mo? Abi, tudloy man ko, abi. No? Bisan hindi na ito nami, at patudlo lang kita para mahangpa na ito. Because here's the truth. Listen carefully, parents. Isa ni sa ako nga na-realize, no? Our childhood is not their childhood. Ang ato nga gindak-an, hindi parihas sa ila iya nga ginadak-an subong. We grew up in a different world, different technology, different social pressures, different cultural environment, different educational environment, different dangers, different opportunities. Tanan, lain. Amo gani, no, nga hindi kita sagay sukmat sa aton mga kabataan. Ah, kami sang una, ya, wala kami yung cellphone niya, nami itong kabuhi na mo niya. Kaya nga, kaysang una, ya, pwede lang kita ya makalagaw-lagaw ya sa mahigad suba kag maghampang magsaka-saka sa kahoy. lainto yung kabuhay ita sa una. Subong ya, hindi ya pwede nga balo ng bata nga, abi, himo aman tong ginahimo namon sa una. O, tilawi ko no be. Okay, guwa to sa kasaka, to sa kahoy, lagaw to sa suba. Kundi, basi maipit pa da karoon ng bata. Mukaroon, kadamo sa salakyan ni Subong sa Bakulod. No, sa una ya, kanami ito ya, syempre, kailain yung aton kalibutan. Pagkatapos ng eskwela, naghahampang kita siyakay, pikyaw, kilala na itong taranya kabataan sa palibot, bilong nga barangay kilala na eh. Subong niya, ay hindi, nagidiya pwede, hindi ya pwede sugo ng bata, abihampang kamuto siyakay, inter-inter, pikyaw sa dalan, ati, tanawon ta kung anong matabo, that is dangerous. So we have to admit, lain ang ato niya nga gindakan sa una, lain ang childhood ta, lain ang ila Subong. Kagong hindi kita kaintindi, the only thing we need to do, here, ask. Pamangkot lang. Pamangkot, pamangkot, pamangkot sa aton kabataan. Because it builds our relationship and the more they open up to us. Nag-open in as in channels of communication. Pwede naton mga makitaan ang ilay kalibutan kag maghambal kita sa ila. Why don't you understand? Kung kaisa mamangkot kita, mga kita nga hindi kaya kaintindihan sa mga bagay nga naintindihan ako sa una, no? Gakagaugtas kita, pero maybe we can ask a better question sa aton kaugalingon. Naintindihan bala nakon ang experience sa akon nga anak sa Subong? Because if we don't understand, kung wala nato naintindihan ang ila kalibutan, ang aton nga advice may become increasingly disconnected from their reality. That's true, my friends. Kung wala nato naintindihan ang ilang kalibutan, Subong, ang aton nga laygay sa ila, disconnected, hindi na relevant sa ilang realidad. Hambalo naton sila, abi, hindi na ta mag internet. Pautod ta ng internet ta kaysa amo nyo panahon sa una. Why man to internet? Gampang lamang kami to sagwa. Kung ginutod ang internet, why kilik kita kabalo nga ang mga online lessons ang aton kabataan ara na sa internet. Ang ilang mga assignments, kinanglan magamit sa internet, kinanglan computer, because we do not understand the reality. And so our advice becomes irrelevant. Of course, once again, we don't have to approve everything. But we need to understand it. And the best way to understand our children is to ask them. Kung may ara kita sa wala na hangpan sa aton kabataan, kapos lang bala sa mamangkot? Kapos lang bala ang magpamangkot, shall I say? Anyway, mga abyan, mag-break kita, anay, kag magabalik kita sa pila ka mga pahanumdom.
5: Ini ang 1233 DYVS, padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Hesukristo sa sulod sang 56 katuig, tubtob ang tanan, makabati.
4: Nagabalik kita, madasig katama nga ano-ano, nga break, no? Wala pa lang ko gani, kamisok gani, tapos sa dayon. But anyway, no, I really love talking with you. Sa aton yung mga manog palamati. Kag, again, nag-istoryahanay kita about relationship, communication, listening. Kag, again, isa sa mga pinakamabudlay sa isa kaamay, amo ang mamati sa iya kabataan. And as I say this morning, I believe, no, many fathers, ang kadamo siguro sa mga amay nga nagreklamo na, no, nga nagapamatay na radyo, ay, hindi ko yung nga ako pa'y mamati sa bata ko. Dapat ang bata lang yung mamati. Ako, hindi ko yung mamati. Mambalong ko yan, no. Mayo man na, pero, you know, nangin bata man kita sadto, di ba? Kag hindi man manami nga wala kita ginapamatian. Kag once again, isa sa mga problema pagid sa mga ginikanan Subong, kung may ara ka sang teenager. Wow, ako Subong may teenager kami, no? 14 anyos. Pero the truth is, do hindi namon ininangin problema kag ginsuguda namon lain na kultura sang gamay pa yung amon nga bata, open gid ya katama ang communication amon sa sulod sang amon nga puluyan. But you know what, many parents ask nga mga teenager Subong, yung wala na gid ya nag-istorya, hindi na gid ya magstorya sa akon. You know what, sometimes wala nag-istorya ang aton yung mga teenager sa aton because they feel na batyaga nila nga ang paghambal sa kamatuoran o kung na pagiging honest sa ilang balatsyagon kung kaisa nagaresulta sa punishment o kon pina. Manginanas lang sila gani sa ilang ginabatsyag, ginaakigan dayon, ginapunish dayon. And that sometimes, because of that, they become very good at hiding things. Nagasagad sila sa pagtago-tago sa mga butang. Kung aton nga anak gani, may crush-crush na. No? Imbis nga pamangkoto naton, imbis nga giyahan naton sila, i-guide naton sila, ay na confused lang sila sa ilang ginabatsyagan. Ginaakigan dayon, ay nugay ka crush-crush gani, ang bata pa gani sa imon, ay pagtuon anay, pag-eskwila da anay. Ati, amuna dayon ang atong response. So ano ang reaction sa atong kabataan? Ah, next time, hindi ko nalang pagsugidan si papa, hindi ko nalang pagsugidan si mama, taguon ko nalang ni kay ginaakigan mong ko. Kaya hindi gadya mapunggan ang korason mo. Instead, we allow them to open up. Makuto naton, kilalahon naton, sinuban ni siya. Amo na, no? Kag-igiyahan naton sila nga, maybe, siguro, hormones lang na. Kag, someday, we talk about them, about kung ano gibal ang purpose sa Biblia, sa ginatawag nga partnership, lifetime partnership, marriage. It's an open door for us to explain to them kung ano ang purpose sina, no? Kag kanami nga makahatag kita sa ila sang wisdom samtang sila nagatubo. Because you know what? Our children sometimes learn a negative thing. A negative thing that kung kaisa, honesty produces punishment. Kung manginana sila, ginapinahan sila, puli sa balay ang mga kabataan, mapa, ang ako na grade, nagahibi ang bata, 5 lang ko, over 20, kasi lang ako nga natunan, ah, bakol dahil, nan, kaya puro ka cellphone, o diba, damo sa inyo, guilty ay, no, muna permigil ang balay, no, punan, kaya puro ka cellphone, abikwaon ko na ang cellphone, kay gali ang kabangdanan, gali, ya, nga 5 lang siya, over 20, kay lain ang iaging tunan, kung ginatag na pointers ang maestra lain, kundi gimemorize ang pointers, paglabot sa classroom, lain ang gin-exam. Huwag pa gani ka-explicar ang bata, anas lang gani, nga nasubuan sa grade, yung ginakiganta na dayon, next time, sa bata, next time gani, kung 5 ako ni grade, hindi na ko manugid kay mama, pikion na lang ang test paper, ginailisan, mama, perfect ko kay gali, hindi amo, di ba? Nagatuon magbinuti ang mga kabataan and they begin to be dishonest. We don't want our children merely to be obedient. Merely to be obedient enough to avoid getting caught, no? Obedient lang sila, pero ang ginihimo nila, ginalikawan nila nga madakpan. Abi natin obedient sila. Kay gali, nagatago-tago. What we want is for them to develop integrity. And integrity requires a relationship where truth can be spoken. Kung gusto naton nga maintegridad ang aton yung mga kabataan, ipakita naton sa ila ang relasyon na hilway maghambal sang kamatuoran. Kaya ang kamatuoran, ginapamatian. Of course, again, disclaimer, wala na akong ginahambal nga gina-approbar naton, tanan-approve tanan na ginahambal sa mga kabataan. Ginapamatian, pero kung sala ang isa kabagay, kinanglan gid i-correct. Pero, pamatian anay. Here's a phrase we can practice bilang mga amay. Ari, no? itunan natin kung paano maghambal sininga mga linyada, no? For example, may ginsugid ang bata. Ang ginsugid niya, kabalo ka nga sala. Nanugid siya nga may ginsumbag siya ng classmate. Antis naton, akigan. Abalo natin ay salamat. Dahil ito, kay ginsugid mo sa akon. Pero, eksakto ba lang imo ginhimo? Kamusta ang classmate mo, ginsumbag mo? Do you think nanamian siya? Ano ayan ang hambalon sang iya nga ginikanan? Pero at least namati kita anay sa explanation antes kita nag-correct sa ila. Makuto naton nga ginhimo nimo ina, what did you do? No? Why? What's the reason? Anong nabatsyagan mo after mo inaginhimo? We have to process their feeling kag i-correct naton sa ulihi nga sala ang ila ginhimo. Our first response should always be thank you for telling me. It doesn't mean nga wala sang konsekwensya. It doesn't mean nga aprobado tanan. It simply means nga nag-communicate kita sa ila. It simply means nga ang ginapakita naton sa ila that nga they would rather tell us the truth, or I would rather have the truth than you have it. You have hidden it from me, shall I say? Balinsuli ako, hindi la sa in-English ba? Ang ato niya ginakomunikar sa ila amo niya kamatuoran. No, amo ni mas luyag na akong dayto ngambalan ang kamatuoran sangsa nagatago-tago ka sa amon. Bisan ano kasakit ang kamatuoran, mas maayo nga nagapanugid ang aton kabataan sangsa nagatago-tago sila sa aton. And that's a very powerful truth. And that is the kind of openness na kinanglan sa relasyon sa sulod sa panimalay. And that kind of communication is not created. Sandalagko na sila. It is being cultivated while they are children. Timing inikitama ang episode, no? Kay kaina lamang gitsang aga. Sa Facebook, may ara kita sa mga memories bala, no? Kada adlaw, gina-remind kita kung ano natabo sa morning adlaw, September 10, ano nga year da kagagina, nagwa sa ako ni memory, September 10, 2014. So, 2 years old pa lang ako, anak sa to. Pero gin-share na ako, gin-post na ako, nga ang amo niya nga pamaagi sa pagtudlo sa amon kabataan, bisan bata pa 2 years old pa lang, we really teach them about the fear of the Lord. Because ginbutang na akong dito, nga kung natudloan sa eksakto na cultivate ang ilang values samtang bata pa sila, hindi na kinahanglan sa madamo pa nga mga pagdumili kung dalagko na sila. Restrictions will no longer be necessary. 2 years old pa lang to, 12 years ago, 2 years old ako na anak, ginsulat na ako na sa Facebook post. Kag ina siya matuod-tuod, na-experience na ako din na subong mga abyan. Wala ako nagatinika lamang, hindi ako perfect na amay, kadamo man ako sa mga kapaltahan. Pero isa sa mga experience na ako, nakita na ako na fruit o kung bunga na gina-enjoy namon subong, ang amon niya anak ko ay na namon ginabawalan. Siya na yung mismo ang nag-restrict sa iya kaugalingon. Bisa ng balon na siya namon niya, hindi ka kinanglan, git nga taas ang grade mo. Ah, nalipay na ka, maya palangga ka, manggiapon namon, bisa nubo, ya. Siya mong bal, hindi ah, gusto ko gidiyo nga taas ang grade ko, ya. Siya na nainaghambal, kimiara siya isang prinsipyo sa kabuhi. Kagong kaisa, kami na nagasugo, abila, gaw to upod sa mga classmates mo, kay permi ka lang ka kuribong sa balay. Bala, hindi ah, matuon pa ko, may mga deadline pa ko sa buwas. That's the kind of daughter she is now. 14 years old na siya. Kag nakita namon ang epekto sining intentional parenting nga ginhimo namon sugod sang bata pa siya. Again, hindi inipagtinikal, damo ako sang kapaltahan, I'm not a perfect father, but we obey the mandate of God that we teach God's word to our children whenever they sit, we rise, we walk by the way, amo na ginhambal no sa Deuteronomy. So mga abyan, isa ini sa mga reminder man sa aton, no, that we fathers, we don't have to turn all conversations into a lecture. We don't need to turn conversations into a sermon or a lesson. Sometimes we just laugh with them. Sometimes we just need to sit beside them. Kung hindi kita kabalo kung ano nga balo na to, pungko lang, tanaw kung ano ginatanaw nila. Isa ina git sa ginabalik-balik na ako, no, kay kanamin sa experience na ako sang na-enjoy, na-miss na ako, na-enjoy gin ako ng childhood sang ako niya anak. When she was young, tanan niya ginatanaw gina na ako. Imagine, no, ginasuyaan ko sa mga amigo ko, ginabalan ko nila, ay na, ano mo na ginatanaw mo man? Mga gatanaw ko, yung Dora, Bubble Guppies, Barbie, Blaze the Monster Machine, Wanda and the Aliens. See, memorize ko pa, wala akong niya, why ni sa akong nga notes, no? Pero tanan na, gintanaw ko, ginupdanaw ko siya, ginpungkuan. Kung magkadlaw siya, bisan hindi kaladlawan, gali ang ginatanaw, kung mabatian mo kakadlaw ang imong anak, makadlaw ka man, tutuod gina siya. The sound of laughter. Amo nang pinaka nami nga music sa sulod sang balay. Kag do you know what? Parents, mas nagareact ang aton kabataan, mas tunog ila kadlaw kung nagapungko tatupad sa ila. Tuod gina iya. Opdi nyo bala. Bisa nagahampang dira sa mga hindi naton maintindihan ng mga alampangan sa cellphone o kanong online game. Pungko ibala, opdi bala. Pero kung wala na kamunaanad, hindi man papilita dayon. Ay, inang pila ka mo kato, ibigay sa pakana, gulpi ka lang ni dayon yung magtanaw, magliili sa cellphone ba? Hindi man pagulpi, amat-amata lang. And you know what? Another reminder. Parents, fathers, our children are not projects. Hindi na sila project, yeah. Ngaluyag na ton, himuon nga pulido aton kabataan, himuon na ton nga perfect. They are people. We don't simply need to produce successful children. We need to cultivate healthy human beings. Hindi na ton goal yung nga dapat ang bata, kuya, top ang bata, kuya, successful ang bata, kuya, obedient, ang muli mamayo, ang ma-presentable, nga do, trophy na ton. Pero ang ilang balatsyagon, guba-guba katama, broken-hearted sila sa ilang relasyon sa aton. They are not projects. They are human beings. Kag dapat ma-enjoy nilang ilang kabuhi, nga upod kita nila. May amo kita sina nga mentality, bisan pa sa iglesia, no? Abi naton ang mga miyembro naton, proyekto naton, gusto naton ang mga miyembro sulod sa simbahan, balaan tanan. Huwag kita kabalo, ini sila may mga balatsyagon man, ini sila may mga kaugalingon man nga problema, ini sila may pamilya man. Abi gusto lang naton niya, dapat behave lang kamo tanan, no? Labi na gid kung pastor kita nga tatay. Kung kaisa, abin natin, ang sulod sa puluyan, amo man, dapat balaan ka mga kabataan, kabata ka mga kapastor. Ba, sorry, gida pasinsya, gid sa mga pamati, ha? Lesson learned ko na, no, amo man gani, isa sa mga reason, siguro nga daw, bal, kung matuto ko sa akong family, kaya kung kaisa, nagasulod sa aton ulo, ang pagkahangin, bala natin, behave ka kay pastor ko, which is, no, hindi gali maayo, nga amo na ang aton pagtarta sa kabataan, nga daw projects lang, nga daw trophy lang natin, no? They are human beings, and our purpose is to cultivate them to become healthy human beings nga may integridad, hindi lang nga nakulbaan lang sa aton. They are children, people who think, they have their own decisions, and our goal is for them to be able to make wise decisions, be able to handle failure. People someday, adults who know how to tell the truth, and people who know how to ask for help, and people who know how to listen. People who know how to communicate. Ini nga mga bagay hindi naton matudlo lang dayon sa ila by giving instructions. Ini nga mga butang, they learn it from relationships. Ang aton nga relasyon sa ila. So how to develop that relationship? Listen to your children. Let's listen to them. Anyway mga bien, magabalik kita sa aton yung pagtako pagkatapos ning pahanumdom ni Luisa Ampiel.
6: Ito po si Luisa Ampiel, nag-ahatid ng isang mensahe mula sa puso. Narito ang ating aral sa araw na ito, to recharge and renew your spiritual walk. Ano ba ang Hall of Fame? Ayon sa Wikipedia, ang Hall of Fame ay listahan ng mga pangalan ng mga taong pinili at pinarangalan. Sila ay tanyag sa iba't ibang paraan, sports, movies, music. Usually, ay mayroon silang special place of honor sa mga halls or museums kung saan nakadisplay ang kanilang mga awards, trophies at mga memorabilia. Alam mo bang mayroon pang mas magandang listahan pa sa Hall of Fame? Ito ay tinatawag na Hall of Faith na mahahanap sa Biblia sa sulat sa mga Hebreo. Dito ay nakalista ang mga pangalan ng mga tao noong una dahil sa kanilang pananalig sa Diyos. Narito ang ilang mga pangalan. Si Abel ay kinilalang matuwid nang tanggapin ng Diyos ang kanyang handog. Dahil sa pananalig sa Diyos, hindi namatay si Enoch, kundi inilipat sa kabilang buhay. Dahil sa pananalig sa Diyos, pinakinggan ni Noah ang pabala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari kahit hindi pa niya nakikita. Dahil sa pananalig sa Diyos, tumalima si Abraham nang siya'y papuntahin ng Diyos sa lupaing ipinangako sa kanya. Dahil sa pananalig sa Diyos, si Sarah, bagamat matanda na, ay niloob ng Diyos na magkaanak sapagkat nanalig siya sa tapat na pangako. Dahil sa pananalig sa Diyos, ang mga magulang ni Moises ay hindi natakot na sumuway sa utos ng hari. Dahil sa pananalig sa Diyos, tumanggi si Moises nang siya'y may sapat na gulang na natawaging anak ng prinsesa na anak ng Faraon. Marami pang nasa listahan ng Hall of Faith. Mababasa mo ito sa sulat sa mga Hebreo, Kapitulo 11. Gusto mo rin bang makasama sa Hall of Faith? Siguraduhin ang pananalig sa Diyos na nagdudulot ng mabuting gawa hanggang sa huling hininga mo sa mundo. Mula sa puso ko, Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po si Luisa Ampil, nag-aanyaya sa inyo to recharge and renew your life every day upang maging isang masaganang Kristiyano. Ang Mula sa Puso ay isang Ministry of Guidelines International in cooperation with Far East Broadcasting Company, Philippines.

Antes kita magtako, pako na lawagong din nga to yung mga abiyan na pag nagpamati. Merly Lumawag, RV, Nanit, Mirian, Mishme, and Zacarias Escaro, Alberto Nording Loreno, and Corazon Estelioso, Gemma Quezon, Elizabeth Sanco Isada Osorio, kag ang ibang di na nakon siguro mabasahan, no? So anyway, mga abyan, antes kita magtakop, another challenge, antes kita yan nag-end sa atong programa, may challenge kita pero may kada simana, no? Ari naman, simple lang. For this week, ask a question. Kamusta ang imong anak? When was the last time? Sano ang katapusan? San o ka pa yan last time na nagkamusta ka sa imong anak? Basi dugay na last year, 2 years ago. Kamusta ang imong anak? Kag kung magsugod siya gani, hambal, manugid, hindi lang ano mag-interrupt, pambala lang siya. Kag himo ka lang follow-up question. Question lang. Pamangkot, pamangkot, pamangkot. Hindi kita ano mag-lecture. Total, pila naman kita katuig, kita lang, pero may gawakala. Sila naman pawakala. Pamati naman kita. And observe in the following days kung paano nagpag-on ang inyong relasyon. Anyway, mga abyan, labi na gid mga tatay, ini inyong fellow tatay, inyong abyan Chester, kagini ang Kapanimalay.

0: Ang oras na BBS alas 12:16.
1: Balita 12:33.
0: May wagto yari ng ulo sa ating mga balita para sa mga oras. Adlaw sa Biyernes, Oktobre 2, 2026. Sa balita lokal, police naka-full alert para sa Mascara Festival. Sa balita nasyonal, 3 million o kung 3 million ka mga bagong voters ginalauman sang COMELEC sa voters registration sa bulan sang Nobyembre. DILG Secretary Remulia handa nga makiksapol sa TBS. DepEd ginpabakod ang mga tikang batok sa epekto sang El Nino. Sa balita international, Putin gindayaw ang kabaskog sang Iran sa pag-atubang sang pagpanghangkat sang Amerika. Netanyahu nagapati nga konektado sa Islamist radical ang suspek nga nagbuno sa pareho sini nga piloto. Kag sa balita sa sports, Pinay Archer nagdaog sang silver medal sa 20th Asian Games. Carlo Paalam naka-focus sa paglabot sang bulawan nga medalya batok sa Japan Boxer. Kag karon yari na ang detalye sa aton mga balita.
1: Balita 12:33.
0: Una kita sa balita lokal, may kabilugan nga 3,258 securities and emergency personnel ang iga-deploy agud hatagan seguridad ang naglain-lain nga festival sites sa bilog nga Bacolod City para sa ika-47 nga Mascara Festival nga nagsugod na kagapon. Opisyal nga nagsugod ang deployment matapos ang isa ka multi-agency send-off ceremony sa tong Setyembre 30 sa Bacolod City Police Office kon BCPO Headquarters. Ang mga send-off ceremony ang ginpangunahan ni Police Regional Office Negros Island Region o kaya PRONIR Director Brigadier General Rudy Sindo Reales Cog BCPO Director Police Colonel Eugene Rabadomia kaupod kay Mayor Greg Gasataya kag Festival Director Rodney Ascalon kag iban pa. Matapos ang seremonya, gilayon nga ginbutang sang BCPO ang ila puwersa sa full alert o kung full alert status nga may ara sa initial nga deployment nga ara sa 1,794 ka police personnel

0: personnel sa nanarisari nga festival sites. Ang deployment ginalakipan sa 2,686 uniform police police officers kag augmented officers halin sa PRONIR kag PRO6. 314 ka force multipliers, 98 ka personnel halin sa partner agencies, 90 ka rescue workers halin sa city disaster risk reduction and management office kag private groups, kag 70 ka traffic officers halin sa Bacolod Traffic and Transport Management Department o kon BTTMD. Ginsiling ni Rebedomia ang BCPO nagrekomendar sa 4-day total gun ban humalin Oktobre 15 tob-tob 19 para sa seguridad sang among kahiwatan. Masubra isa kagatos ka emergency response vehicles, kalakip ang mga fire truck kag mga ambulance ang naka-standby man sa bugos nga designated areas.
1: Balita 12:33.
0: Kadagdag sa balita national, ginalauman sang Commission on Elections sa COMELEC nga magalabot sa 3 million kabag-o nga mga botante nga magaparehestro sa liwat nga pagbukas ang voter registration sa bulan sang Nobyembre. Sunod kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, target sang poll body nga maglabot mukon magalabot sa ginabulubanta 74 million ang kabilugan nga registered voters paglabot sang 2028 halin sa subong nga ara sa 71 million. Kadungan sang voter registration, magabaton man ang COMELEC sang aplikasyon para sa transfer of registration, correction of entries kag reactivation sang deactivated voters. Ginakumbensar man ang mga kabataan ang 15 anyos nga magparehestro agud makaboto sa Sangguniang Kabataan elections.
1: Balita 12:33.
0: Handa nga makigsapol si Interior Secretary John Vic Remulla sa grupong True Brown Style o kon TBS. Sunod kay Remulla, mahimo lamang ini kung unta to na sang grupo ang ila pagpalaptas sang krimen. Duso ni Remulla nga hindi madula ang nasambit nga negatibo nga impresyon sa grupo bangod sa mga nag-agi nga record nga na-record halin sa naglain-lain nga komunidad. May ara naman sang listahan ang mga otoridad sa mga miyembro sang nasambit nga grupo. Ginbuyag-yag ini ni Remulla matapos nga nag-react ang grupo nga ginaangot sila sa pagpalaptas sang krimen sa pungsod.
1: Balita 12:33.
0: Ginpabakod sang Department of Education o kon DepEd ang mga operational protocol siniagod ihanda ang mga eskwelahan sa posible nga epekto sang El Nino sa sektor sang edukasyon. Sunod kay Education Secretary Sunny Angara, kalakip sa mga estratehiya ang padayon nga risk assessment, pag-update sang contingency plans, paghanda o kon pagpanghanda sa flexible learning options para padayon gihapon ang pagtuon. Ginmanduan man ang mga personnel nga dasigon ang pagpasulod sa mga konsepto sang climate change sa curriculum nga naayon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dugang pa diri, ginmando sa mga eskulahan ang pagpreparar sang water, sanitation, kag hygiene facilities agud masigurado ang safe o kon matinlo nga drinking water kag manami nga ventilation sa mga eskulahan. Ang mga tika nga ini tinutuyo nga protektaran ang ikaayong lawas sa mga estudyante kag mga manunudlo antes pa man mag-abot ang mga mas tuman kainit nga mga binulan.
1: Balita 12:33.
0: Kadugta sa balita international, gindayaw ni Russian President Vladimir Putin ang Iran bangod sa kaisog nila sa pagatubang sang pag-atake sang Amerika. Ginsilig sini ginabantayan sang bilog nga kalibutan mga hitabo kag nagakatingala ang mga ini sa kabaskog sang Iran. Kaangay sunusaya sa financial sanctions nga ginbutang sang Amerika sa Iran bangod may ara sang mabakod nga relasyon relasyon ang Russia kag Iran sa military kag commercial nga ginkaakig man sang iban nga mga pungsod. Madumduman nga naglunsar sang pag-atake ang US sa Iran bangod sa pag-angko nila sang nuclear weapon.
1: Balita 1233.
0: Ginsiling ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu nga ang piloto nga nagpanaksak sa pareho sini may ara sa kaagtanan sa Islamist radical. Ginsiling-siling nga may ara ini sa mga impormasyon nga nakuha nila sa identity sang among nga suspetsado nga isa ka Omani national. Una naman nga ginbuyagyag ni US President Donald Trump kag mga opisyal sang United Arab Emirates o kun UAE nga Iran ang ara sa likod sa nasambit nga pagpangatake. May dumduman nga ginsaksak sang suspetsado ang pareho sini nga piloto matapos ang duha ka oras nga paglupad sang eroplano halin sa Dubai pakadto sa Tel Aviv. Gintinghuan pa sang mga suspek nga pabagsakon ang eroplano apang dasig nga napunggan sa mga pasahero. Bangod sa hitabo, nag-emergency landing ang nasambit nga eroplano sa Saudi Arabia.
1: Balita 1233.
0: Kaag sa balita sa sports, Pinay Archer nagdaog sang silver medal sa 20th Asian Games. Kag Carlo Paalam naka-focus sa paglabot sang bulawan nga medalya batok sa Japan boxer. May dinalagon nga nadugangan ni Amaya Amparo Cuanco ang medal tally sang Pilipinas sa nagapadayon nga 20th Asian Games matapos niya nga maangkon ang silver medal sa women's compound individual event. Ginkulang si Cuanco sang duha ka puntos batok kay Ashrifa sa ila away para sa gold medal. Naka-record ang Pinay Archer sang 27 ka puntos samtang duha ka puntos ang nanginlamang sang iya sini kontra. Ang silver medal ni Cuanco ang pinakauna nga pag-intra sang Pilipinas sa isa ka Asian Games archery final. Ang ulihi nga Asian medal sang pungsod sa archery nakuha sa dupang 2014 sang nagdaog si Paul Marton de la Cruz sang bronze medal. Sa piyak nga bahin, nagka-focus bong si Pinoy boxer Carlo Paalam nga masungkit o kung makuha sini ang bulawan nga medalya gikan sa 20th Asian Games nga ginpatigayon o kung padayon nga ginapatigayon sa subong sa Nagoya, Japan. Bangod maatubang niya sa finals sang 55kg men's division nga si Rui Yamaguchi sang Japan. Nakasulod sa final round ang 27 anyos nga si Paalam matapos nga pierdihon si world champion Mahmud Sabirkan sang Kazakhstan pinaagi sa puntos nga o kung pinaagi sa 3-2 split decision. Bangod diri, sigurado na ang silver medal para kay Paalam kung sadiin target sini nga makakuha sang gold medal bangod wala pa sang bulawan nga medalya sa mga boxers sang Pilipinas. Ulihi nga nakakuha sang gold medal ang Pilipinas sa Asian Games paagi kay Ray Saludar sa 52kg division sa itong 2010 Guangzhou Games. Pati gayunon ang hampang ni Paalam kag Yamaguchi mga alas 12:15 sininga ugto.
1: Balita 12:33.
0: Kagamit ang mga nagpangunang nga balita para sa sininga oras. Para sa balita 12:33, sini ang inyong manugbalita, Ruth Claor. Para naman sa aton pahanumdong, Bugna 1:3. Nagasiling ang pulong sang Ginoo, bulahan ang nagabasa kag ang mga nagapamati sa sininga sulat. Kung ginatuma nila ang nasulat diri, kay ang mga tagna diri, madali na langgid, magakalatabo.

0: Lari, ang ato na biyan, gikan sa Bacolod City Health Office, si Jam Isito, nga magahatag sa mga iwas dengue tips.
1: Ato niya, 4 o'clock habit, ginatong pagkalipatan. No? You stop at 4 p.m., you look, mangita kita, you listen kung anong ginapanghatag sa ato nga mga DOH, WHO, CHO, kung anong atong ginapang kampanya, no? So, alas 4, ginangahabit kung pwede naton nga mapangsugod kita manglito sa balay naton. You search and destroy, that is the first S. First, you search and destroy the breeding place gitsang aton nga mga lamok. So, ang second S naton is siyempre, iprotektahan ang aton self, no? So, self-protection measures. So, ang una, sang damo kita, dengue cases, diga, kuan kita, sang kung pwede, naka-long sleeves kita, naka-pajama sa balay, hindi naka-shorts, naka-mon, ano. Kung naminin aton balay tani, naka-screen. Kung hindi kayo ma-afford ang screen, may ara kita mga mosquito nets na pwede man na mosquito. Then, we have the sick early consultation. If in case may ara ka, dengue nga na positive ka, nagin, ma-test kita sa aton nga NS1, sa CHO, mabalaan ta, and then you can have the hydration no, sa inyong balay. Then, of course, we support the fogging spraying kung nagdamo ng atong cases. Always, kakampaign kami atong 4S strategy sa against dengue. Na.
0: Salamat sa pagpamati, sa liwat, atong gidungdumon, limpyo nga palibot, protektado nga pamilya, iwan

0: Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Hesu Kristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtob ang tanan, makabati.
1: Simulan ang bawat tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
2: Evangelista Paul Murtis.
3: At Beth Flores po. So alam natin ating mga kaagapay nasa bakasyon, no? So ingat-ingat lang po sa biyahe, ha? Kung kayo po ay mamabiyahe na wherever you're going ngayong araw na to, God be with you. Diba po? So yun. Ito po si Beth Flores ng Gabay Program. Awit muna tayo bago tayo magbatian. Kaya mo na, Daddy?
2: Tingnan natin.
3: Okay. Mga kaagapay. Baba natin. Detasan. Yan, yan, yan. Ating to na. Ready? Sing.

0: Amen, amen, amen.
1: O, di ba? Isang note na lang yung bumigay. Ang galing talaga, Daddy, ha? Believe talaga ako sa'yo.
0: Well, ay, hindi, Panginoon, ang tumutulog. Hindi ko kaya yun.
1: Yan ang ating pinag-uusapan nga this week. So, kayo po'y nakikinig sa programang ito at gamit niyo po ay Transistor Radio or PM Radio. Nakukuha niyo po ang ating programa mula po yan sa One Corporate Center na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. At kung kayo naman po ay nakikinig dyan po sa Visayas at Mindanao, at ganoon din po, Transistor Radio, PM Radio, ay yun nakukuha ang ginagamit. Nakukuha niyo naman po ang programa mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. At syempre, kung kayo po ay nakikinig ng programa, gamit po ang ating Facebook live stream mula apari hanggang hulo, maliwanag po yan kung meron po kayong magandang internet connection. At syempre po, sa ating pong mga kaagapay sa iba't ibang bansa na nakatune in sa atin, maraming pong salamat talaga. At dalangin namin na patuloy kami nagiging pagpapala sa inyo. So, hold on lang po kayo. Dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman, at syempre po encouragement para po ang ating Thursday maging thriving Thursday. Di ba po? At huwag pong kakalimutan ng Far East Broadcasting Company and member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganitong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Farish Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas. Araw-araw po yan, naglalayong kay hatdan ng mga makalangit na mga awitin, at siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos, ang Biblia, na sa inyo'y patuloy na hamon at patuloy na gagabay.
1: Ito po sa Beth Flores ng Gabay Live, na pinag-uusapan po natin ang 10 qualities of a good employee, dahil today, May 1 is Labor Day. O sige, diretso na tayo. Nung Lunes po, pinag-usapan natin ang benepisyo ng mga magandang kalidad ng isang mabuting employee at ang kahalagahan nito sa security at promotion sa ating trabaho. So nag-focus tayo sa kahalagahan ng dedication sa ating trabaho at confidence upang lalo na tayong mapagkatiwalaan sa mga tasks sa paglago ng company na ating kinabibilangan. Nung Martes naman, pinag-usapan natin ang kahalagahan ng pagiging reliable o maasahan at ang pagiging mahusay na team player. Dahil sa isang maayos na collaboration, mas maraming ideas ang nakukuha at mas marami ang nagkakatulungan. Kahapon naman, nag-focus tayo sa kahalagahan ng independence at hindi kailangang utusan, i-supervise, di ba po? Nung Wednesday, tama, i-supervise para matapos ang gawain. So pinag-usapan din natin ang kahalagahan ng leadership skills at ang interpersonal at communication skills. Lahat ng mga ito ay interconnected, pero ang bawat isang kalidad ay pinag-aaralan at sinasanay ang sarili. So narito yung huling tatlo sa mga qualities of a good employee. Number 8, self-awareness. Ang self-awareness po ay nagpapahintulot sa atin na maunawaan ang ating kalakasan at mga kahinaan. At ito rin ay nakakatulong upang ma-recognize natin kung kailan tayo hihingi ng tulong o ng feedback patungkol sa ating gawain, na nagpaparaya din sa atin na patuloy na ma-improve ang ating skills. Sa patuloy na pagpapalawig ng ating self-awareness skills, mas madaling mag-reflect sa mga skills na ating natututunan mula sa pagsisimula natin sa ating posisyon. So kabilang po sa self-awareness, yung mga sumusunod, isang matatag at strong emotional intelligence, nauunawaan ang ating role sa ating team, at ang paghingi ng pagkatuto o paghingi at pagkatuto mula sa mga feedbacks. Number 9, critical thinking. So ang mga employers ay ina-appreciate ang mga employee na nagpapakita ng critical thinking skills. Ang skill set na ito ay tumitingin sa isang problema, pinag-aaralan ang iba't ibang perspective at nagde-develop ng isang logical solution. So kung ikaw daw ay may critical thinking skills, makikita rin ang mga ito sa iyo. Nagtatanong ng tamang questions, nag-a-identify ng strengths and weaknesses ng business, lagi kang aware o mapagpansin sa mga crucial o mahalagang detalye, nakikita ang problema at nagbibigay ka ng helpful solutions, nag-iisip sa labas ng traditional parameters. Kung bang ibig sabihin natin dito, you're good in thinking outside the box. At ina-identify ng mga organizations ang strong critical thinking bilang asset po ng kanilang employees. And last but not the least, integrity. Ang pag-hire ng mga employees sa kanilang pinagkakatiwalaan, ang employers ay maaaring mag-focus sa ibang areas ng business. So kasama sa integrity ang mga traits tulad ng accountability at honesty. Ang integrity sa workplace ay nangangahulugang honest ka patungkol sa iyong capabilities at preferences. Halimbawa, ang pagkakaroon ng mataas na level ng integrity ay makakatulong upang makuha ang pagtitiwala ng mga kasama sa trabaho na nakakaalam na honest ka sa iyong ability na matapos din ang project. So, ang transparency sa workplace ay mahalaga dahil ito ay humuhulma ng kultura at success ng company. So kapag alam ng iyong team leader ang kanilang maaasahan mula sa iyo, mas madali kayong makagawa ng team strategies na magdudulot ng success sa inyong department na magdudulot din ng success sa buong company. So kung ikaw daw po ay may integrity, makikita din ito sa iyo. Honest ka sa iyong work progress, ethical ka sa lahat ng iyong business practices. Alam mo ang iyong core values at ipinapahayag mo ito palagi at gumagawa ka ng desisyon ayon sa integrity at honesty. So ang integrity ay isa sa pinakamahalagang characteristic ng isang good team member dahil ang honesty ay lumilikha ng isang environment na mayroong open communication. So kapag ang employers at employees na nadamang malaya silang sabihin ang kanilang concerns, questions at feedback, lahat mo sa organization ay magbe-benefit. Ang ganda po ng qualities na ating pinag-uusapan sa linggong ito. Biro mo mga kaagapay, di ba? Pinag-uusapan pa lang natin ang kalidad ng mahusay at maayos na employees. Eh bakit hindi natin lagyan ito ng twist? Maari ba mga kaagapay sa pagpili ng mga taong ating iboboto, gamitin din natin ang kinakailangang qualities na ito. Tandaan nyo, good employee pa lang to. E paano kung magiging leader ng bayan? So, maging sa Senado o Kongreso, Mayor at ano man yan. So ano? Una, may dedication sa Diyos at sa bayan. May confidence na may kakayahan siyang manguna. Hindi lang siya puro fake news. Reliable siya at ang kanyang sinasabi. Team player siya. Marunong siya makipagtulungan sa mga mamamayan, sa mga kasama niya sa munisipyo at sa mga organizations para sa kapakanan ng bayan. Napatunayan na niya sa kanyang mga ginagawa. Kahit wala pa siya sa politics, may mga nagawa na siya para sa bayan. May leadership skill siya at hindi lang puppet ng iba. Mahusay siyang makisama sa iba, may maayos siyang pamilya, mahusay na example sa komunidad. Alam niya ang kanyang strength at weakness at hindi siya mapagpakunwari. May critical thinking siya, nakikita ang problema, nagbibigay ng tamang solusyon. Higit sa lahat, may integridad at tapat sa Diyos, sa kanyang asawa, sa pamilya at sa bayan. O, mga kaagapay, maliwanag pa sa sikat ng araw ang qualities ng mga taong dapat nating iboto, ha? Ito nga ang hinahanap sa ating mga simpleng manggagawa. E di dapat ito rin ang ating inaasahan at hinahanap sa mga taong mangunguna sa atin. Kaya mga kaagapay, bumoto ng tama ayon sa mga kalidad na ating pinag-usapan. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
0: Thank you, Leana. good employee, Labor Day, dedication, reliable, teamwork, independence, self-awareness, kalakasan at kahinaan, matatag, critical thinking, nagdadala ng solusyon, makikita ang problem niyang makikita ang problem at bibigyang solusyon. Integrity, honest, magtitiwala sa iyo dahil mayroon kang integrity. Success ng company, success rin ito sa iyo. Integrity, malayang pag-uusapan, good employee, dedication sa Diyos, kapakanan ng lahat, family man, isang tao na naniniwala sa kanyang, you know, pagiging pamilya, at tapat sa Diyos. Napakahalagang bagay yan. At pag mayroong mga quality ganyan, ay ang sabi ni Beth, ibuto na ninyo. Amen. So, patuloy po tayo. Ang ating Diyos bang nagsasabing siya ay mapagmahal at kumakalinga, ay masasabi nating hindi timbang ang tiling niya sa atin kailanman? Evangelista Paul Mortis, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Pag-uulit ng tanong, ang ating bang Diyos na nagsasabing siya ay mapagmahal at kumakalinga, ay masasabi natin siya ay hindi timbang o balan sa kanyang dealing sa atin? Patuloy po ang ating pag-aaral, salita ng Diyos, patuloy ang batayan ng katotohanan. Sa aklat ng Lamentation sa Matandang Tipan, Lamentation 3:32-33, ngunit bagamat siya'y nagpaparusa, hindi nawawala ang kanyang pag-ibig. Amen. Hindi niya ikatutuwang tayo saktan o pahirapan man. Dapat nating malaman bilang mga tagasunod ng banal na Diyos na hindi niya inatutuwa ang disiplina ng buhay na dumarating sa atin. Ngunit tandaan na ang kanyang maibiging mga pagkalinga na mula sa kanya ang siyang sa atin ang gumagabay sa panahon ng mga pagdidisiplina at mga kahirapan na ating dinaranas sa ating buhay sa mundong ibabaw. Mateo 17:12, pero sinasabi ko sa inyo, dumating na si Elijah pero hindi siya nakilala ng mga tao at ginawa nila sa kanya ang lahat ng gustong gawin nila sa kanya. Kaya naghihirap din ang Son of Man sa mga kamay nila. Sa Lucas 24:26, di ba kailangang tiisin ng Kristo ang lahat ng ito bago siya pumasok o angkinin ang kadakilaan niya? John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng maniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Alamin at tandaan na si Jesus na siyang Kristo ay naghirap para sa atin. Naranasan niya ang tindi at sakit at hirap ng krus, ng pisikal na kahirapan. Hindi lamang iyon, kundi hindi mo madalumat na kaisipan na siyang walang kasalanan ang naging kasalanan, kaya ipinako sa krus. Wow, tindi, upang akuin ang sala ng mundo. Romans 8:17-18, at dahil nga mga anak na tayo, mga tagapagmana na tayo, kagaya ni Christ, at tanggapin din natin ang pangako ng Diyos kay Christ. Kasi kung nakishare tayo sa paghihirap ni Christ, makikishare din tayo sa karangalan niya. Para sa akin, di pwedeng i-compare ang paghihirap na naranasan natin ngayon sa karangalan na ipakikita niya sa atin. Amen po. Sa Hebrews 2:18, sa ngayon, pwede nilang tulungan ang mga tinutukso dahil siya mismo ang nagsuffer at tinukso. Dahil nakahiyati tayo sa paghihirap ni Jesus Christ, makakahati rin tayo sa mga kayamanan ni Jesus Christ. Amen. Ang pangako ng Diyos sa kanyang mga tapat na lingkod, 2 Corinto 1:3-4. Magpasalamat kayo sa Diyos na Tatay at Panginoong Jesus. Maawain siyang Tatay at siya ang Diyos na nagko-comfort sa ating lahat. Tinutulungan niya kami sa lahat ng paghihirap namin para kung paano kami tinulungan, matutulungan din naman natin yung mga may iba't ibang mga problema sa kanilang mga buhay at sa mundong ibabaw. Amen. Tayong mga nakaranas ng pagtulong ni Jesus sa mga problema natin, tulungan din natin ang iba sa problema nila. At tayong lahat kay Jesus, tulungan, patuloy din ang iba. Magtulungan talaga tayong mga anak ng Diyos kay Kristo Jesus. Sobrang totoo ang pag-ibig ng Ama sa pamamagitan ni Jesus na kapangyarihan naman ng Banal na Espiritu. Amen. Wow, wow, wow. Amen, amen. Di ba, anak?
1: Opo, Ama. Totoo po yan. Tama yung sinabi nyo na yung pag-ibig ng Panginoon ay nakikita at nararanasan natin. Di ba, Dad?
0: Correct.
1: Opo. So tama yun sa tanong na ang ating Diyos ba na mapagmahal ay timbang sa kanyang dealing sa atin? Aba ay syempre, di ba po? Timbang yan. At saka kasi tandaan natin, alam niyo lagi kong lagi ako natutuwa nung pag naiisip ko yung lahat tayo, di ba, makasalanan. Pero dun sa ginawa ng Panginoon, binalutan niya tayo ng kanyang ng robe of righteousness because of what he has done on the cross. Diba maganda yung paalala sa atin na dahil sa ginawa ng Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, tayo ay naging mananagumpay, di ba po? At pag tayo ay lumalakad ayon sa kanyang katwiran, pinagpapala tayo ng Panginoon. At kagaya po ng ating pinag-usapan these past few days, may mga pagkakataon talaga na dumadaan tayo sa sufferings, meron talaga tayong mga challenges, mga crucible ng buhay. Pero ang purpose ng Lord kasi doon, eh para po tayo maging, anong term natin doon, Dad? Maging lalong mas matatag sa Kanya, lalo natin siyang makilala ng lubusan, at lalo natin makita yung Kanyang dakilang paggawa sa buhay ng bawat isa sa atin. Diba, Daddy? Ganun
0: Amen.
1: Po dapat
0: yes.
1: Yun.
0: Yung
1: kasi
0: pamamamanghang pag-ibig at biyaya ng Panginoon.
1: Opo. Kasi kung hindi natin mararanasan yun, yun nga, kaya nga po dun sa, sorry ah, yung prosperity gospel, sa totoo lang, yung sabi mo, pag nakakilala ka sa Panginoon, pagpapalain ka ng pagkakalain ng pagpapalain, partly true. Totoo yun, partly true. Pero ang pagpapala po ng Panginoon talaga sa atin,
0: hindi material.
1: Opo, kapag tayo po ay sumusunod sa Kanya, yun po ang pagpapala. Doon ang pagpapala ng Panginoon sa atin. So kaya mga kaagabay, huwag tayong maano, huwag tayong mawindang kung dumadaan tayo sa mga pagsubok ng buhay kasi yun po ay siyang nagpapatatag sa atin. Okay po, so pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, maraming pong salamat kasi alam naman namin, Lord, na hindi ka po unfair. You're always fair sa amin. In fact, wala nga po kaming rason para magsabing unfair kasi ikaw nga po ang nagbayad ng lahat. Pinadala mo ang Panginoong Jesus dito sa lupa para mamatay doon sa krus ng Kalbaryo bilang kabayaran ng aming kasalanan. At yung nga po, Panginoon, yung kanyang resurrection, ang siyang resibo na tinanggap mo ang kamatayan yon. At yun ang dahilan kung bakit kami po ay may kaligtasan. So dakilang Diyos, ang dalangin namin sa aming pong buhay, matuto kaming manangan, matuto kaming sumunod sa iyo sa lahat ng oras ng aming buhay. Ano man po yung mga challenges na pinagdadaanan namin, huwag po kaming mawala ng pag-asa. Kasi kasama ka na namin, Panginoon, doon. At kasama namin ang Banal na Espiritu na siyang gumagabay at ang bibigay ng kalakasan sa amin. Maraming pong salamat. So Lord, today, salamat po sa aming mga kaagapay na today is their special day. Unang-una na po, kay Karen Paklibar Kasyaw, salamat po sa kanyang buhay. Kay May, Ate May Kasukog, thank you Lord for her life. Thank you for her ministry sa pagtuturo. Lord, ang aking balae, si Vet Taganas Nim, salamat po sa kanyang buhay. Ganun na rin po kay Sir Nonoy, pagpalain mo po sila. Ganun din po Lord kay Pastor Don Kua, kay Pastor Laylim Remol Crisaldo, ganun na rin po Panginoon kay Pastor Lito Apoya, kay Pastor Job Yasong, Lord. Ganun din po kay Hana Adi Audihe. Lord, marami po sila na today is their special day. Ganun din kay Aisha Solomon, kay Jenaline Mendoza, kay Hana Joyce Garcia. At Lord, ganun din po Panginoon, pinagpipray din po namin si Ma'am Lisa Atendido at saka si Sir Manny. Dalangin po namin, amen, ikaw po ang siyang patuloy na mag-bless din sa kanilang buhay at sa kanila din pong negosyo. Lord, maraming marami pong salamat talaga dahil kagaya po ni Apostol Pedro, sabi niya, saan po kami pupunta, nasa iyo ang buhay. Yun din po Panginoon ang aming stand. Saan kami pupunta, Panginoon, nasa iyo ang buhay. So Lord, maraming marami pong salamat. At ngayon pa lang, Panginoon, may we learn to count our blessings. Ngayon pa lang, isulat na namin para po, Panginoon, when we meet with the other believers this Sunday, we will be rejoicing in your goodness and worship you for your faithfulness. Marami pong salamat.
0: Panginoon, mula po sa puso ng Biblia na walang iba kundi ang John 3:16. Sobrang totoong pag-ibig ng Ama sa pamagitan ni Jesus sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kung kaya't wow, amen, amen, amen. Alam po namin na hindi niya kami lalampasan. Amen, amen, amen.
1: So mga kaagapay, so sa ating pong pagsunod sa Panginoon ha, kung dumadaan man tayo sa pagsubok, itanong agad si Lord, Lord, anong plano mo dito? Diba? Para alam po natin at hindi tayo madi-discourage. Kasi amen, whether that is His intention or that is for us to si Lord to hone our character, inaayos si Lord ang ating character, o maaring we made a wrong choice that the Lord has to remind us of it, tanong kay Lord, Lord, what is your intention? Pero huwag tayo madi-discourage. Because ang gusto ni Lord, sabi nga ni James, rejoice when we go through suffering sa ating buhay. Kasi doon natin lalong matututunan kung sino ang Panginoon sa atin. And that's a choice we have to make, mga kaagapay, tandaan niyo po. So, lagi po to si Beth Flores nagpapaalala, life is not a series of chances, it is a series of choices.
0: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, niluluwalhatid, pinaglilingkuran, at sa pamamahalang technical ng kapatid na rin G. Villena.
1: At ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Mosura, ang ating mga gabay barkada, siya po sa Broadcast Engineering, sa Radyo TV, sa Prodtech, sa Bukawi Transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At si Jericho Flores po, kasama namin dito.
0: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Murtis, nagsasabi, kapag si Jesucristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang sa Lunes na muli, sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
3: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world through Far East Broadcasting Company Philippines.
4: In Mega Manila through 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, and 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. In Santiago City, Isabela through 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Tiway FM, and Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
3: In Tacloban City, 97.5 DYFE FM, Unang Tugon ng Pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, The Sweet Voice of Salvation. And Cebu City, Up 987 DYFR FM, Life Changing.
4: In Cagayan de Oro City, 103.3 The New J. DXJL-FM, your positive choice. Zamboanga City, 1116 DXAS-AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Coronadal City, 1062 DXKI-AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, the good news radio. And also through our online streams and mobile apps.
3: FEBC Philippines, until all have heard.
5: God, give us leaders in times like these, with hope and courage strong. People with integrity, hold stand against the wrong. God, give us leaders in times like these, with hearts and purpose true. Will stand for right with all their might, despite what others do. God, give us leaders who will not swerve from all that is fair and just. With faith in Thee, through war or peace, a steadfast perfect trust. God, give us leaders with vision keen, men and women of integrity, who will put their heart in Thine and lead

有人摇椅，有人踢球，正人离去，放我孤单。纵使我游玩，你信口上。

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abian, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code na makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid na bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tugtog na ang tanan, makabati.

0: Ini ang 1233 DYVS, padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Heso Kristo sa sulod sang 56 katuig, tubtob ang tanan, makabati.
1: Patuloy tayong mawit sa ating Panginoon.

kasapian. Ikaw bala masyado nakasako? Ikaw bala pareho sa kadamaan nga gabugtaw sang timprano, nagakadto sa ulubrahan kag nahigot sa damong ang maresponsibilidad? Sa madasig nga paghihos ang kabuhi subong, makabatyag kita permis ang stress, kakapoy, kag kun sobra na, nagaka-burnout kita. Apian, ang Ginoong Hesukristo nagahambal sa iya pulong nga magpalapit kita sa iya kag tagaan niya kita sang pahuway. Indi niya luyag nga ikaw maghago kag makapoy, kundi luyag niya nga mangin mamag-an ang imo ginadala. Dumdumo naton, ang pagpahuway is about recovery. Kun ikaw drained na kag nakapoy, maginhawa kita sang madalong. Ang pagpahuway nagahatag man sang refreshment, buot silingon, paghimo sa mga aktibidad ukon mga hilikuton nga nagadala sang relaxation. Kag ang pinakaimportante, ang pagpahuway is about renewal. Ini ang paghatag sang oras sa Ginoo para maglig-on ang aton pagtuo kag aton espiritu. Tandaan gid naton mga abyan nga magpahuway. Ginaimbitar kita sang Ginoo para magpahuway sa iya presensya.

0: Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Hesu Kristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtob ang tanan, makabati.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
2: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Kumusta na po ang bawat isa? Sana po ay nasa mabuti at maayos na kalagayan at siyempre patuloy na lumalago sa ating ugnayan sa Panginoon. Ito po ang programang Kamalayan at tayo po ay napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Pwede niyo pong i-check yung inyong mga local radio stations kung sila po ay merong Facebook page. At kung tayo po ay naka-upload sa kanilang Facebook page, ay pwede po ninyong mabalikan hanggang isang buwan yung mga episodes po natin doon. Sa ating pag-aaral sa pagkakataong ito ay pag-uusapan po natin ang isang bagay na masasabi po nating nagsisilbing malaking balakid sa ating kagalakan, balakid sa ating pag-usad sa buhay espiritual, at syempre, balakid din po ito kung bakit maraming tao ay hindi matapos-tapos yung mga kaabalahan. At yan po'y walang iba kundi yung worry. Eh bakit nga ba? Dahil una po, syempre, pag tayo po'y nag-aalala, ang ibig sabihin niyan, inilalagay natin ang ating source of security sa mga bagay na hindi naman makakapag-provide nito. Hindi man natin literal na sabihin yan, mga kapatid, pero ganyan po ang nangyayari, ano? Kasi pag yung ating pinaglalagyan ng ating sense of security ay mga bagay na lilipas, mga bagay po na hindi magtatagal, mga bagay na hindi naman talaga pwedeng asahan, eventually, ang magiging problem po sa mga bagay na ito, magkakaroon lang tayo ng paghahangad na sabi nga to have more, pero ang problem, even if you have more, materially speaking, hindi po necessarily you have more security. Dahil ang problem po ng security ay hindi sa pagkakaroon ng mas maraming material na bagay. Dahil ang material na bagay po, kahit gaano karami, ay hindi makapagpo-provide ng security na permanente. Bakit po? Kasi po, ang mga bagay na ito, kahit gaano karami, ay pansamantala pa rin. Di po ba? At hindi lang yon. Ang problema po natin, tayo rin mismo ay pansamantala din sa mundong ito. So, maaari po na yung ating ari-arian ay mawala. Isang posibilidad. Maaaring tayo po ay mawala o kaya naman all of the above. Ano po? At hindi naman talaga dinisenyo ang mga bagay na temporal o material para po pagmula ng permanenteng kapayapaan o kawalan ng worry. So yung worry, maaari po na indikasyon that we're trying to find our security on temporal things. Pero hindi palaging ganon. Maaari din po na yung ating worry ay indikasyon din po ng naghihingalong kaugnayan sa ating Panginoon. So tingnan po natin ang sinasabi ng mga talata. Ano po? Ang sabi po sa Romans 8:32, "Since he did not spare even his own son, but gave him up for us all, won't he also give us everything else?" So ito pong passage na ito ay napaka-importante pagdating po sa pag-unawa ng lawak ng pag-ibig ng ating Panginoon. Ang sinasabi niya rito eh, binigay ang kanyang anak, ano pang bagay ang hindi kayang ibigay? Dalawang bagay pong importante kasi rito, no? Una, yung capacity. Kaya ba ng Diyos na ibigay ang pinakamainam? And obviously, the simple answer to that question is yes. Bakit po? Binigay niya nga yung anak. Ano pa ba yung ibang bagay? Hindi ba? Kung yung sukdulan ay kanyang naibigay sa atin, eh ano pa ba ang ibang bagay? So yung issue po ng capacity is answered directly by this passage. Pangalawa po, yung issue ng willingness. Importante yan eh, kasi pwede hong may capacity, pero pag walang willingness, wala rin ho yun eh, di ba? Kaya yung willingness is very important. At pinapaliwanag sa atin ang talatang ito, kung yung sukdulan nga, yung kanyang anak ay nabigay, ano pa bang hindi kayang ibigay? So, yung willingness at saka po yung capacity ay parehas pinatutunayan ng talatang ito na kayang ibigay ng ating Panginoon. So, naalala ko yung sinabi ng isang nabasa kong aklat. Ang sabi niya, tayo daw po ay na-stress, nag-aalala, because we're trying to control things that we really cannot control. Kaya po tayo na-i-stress at nag-aalala dahil pilit nating kinokontrol ang mga bagay na hindi naman natin kayang i-control. Kaya po tayo madalas po ay namumroblema. Sa halip na ipagpasa Diyos, sabi nga, o kaya tanggapin na lang ang mga bagay-bagay, eh minsan po pilit nating kinokontrol at ang resulta later on ay hindi natin makita ang pagkilos ng Panginoon dahil nakafixate tayo sa isang uri ng tugon sa ating panalangin. Alam nyo, ito interesting. Ano? Doon po sa Matthew chapter 6, ang sabi ho rito, let me read verse 30 all the way to verse 34. Matthew 6, 30 to 34. Ito po sinasabi. And if God cares so wonderfully for wildflowers that are here today and thrown into the fire tomorrow, He will certainly care for you. Why do you have so little faith? So ang isang pinagmumulan po ng ating pagkabagabag o pag-aalala ay ang maliit na pananampalataya. Ang sabi na nga ng Panginoon dito eh, kung yung mga halamang gubat nga eh, mamayang nandyan, mamayang ilalagay sa apoy, eh iniingatan ng Panginoon, kayo pa kaya? Kaya nga ang sabi po, He will certainly care for you. At nandoon po ang tanong, why do you have so little faith? Di po ba? Na para bang iniisip natin, eh papansinin kaya tayo ng Panginoon? Naalala kaya tayo ng ating Diyos? Nakikita kaya ng Diyos ang ating pinagdadaanan? Ang maliwanag na sagot po ay oo. Bakit po? Sapagkat sa lahat ng nilikha ng Panginoon, tayo po bilang tao ang bukod-tanging nilikha sa wangis ng Panginoon. Kaya nga ang sabi rito eh, tayo pa ba? No? Kayo pa ba ang pababayaan ng Panginoon? So let's continue. Verse 31 and 32. So don't worry about these things, saying what will we eat, what will we drink, what will we wear. Verse 32. These things dominate the thoughts of unbelievers, but your heavenly Father already knows all your needs. Napakaganda ho ng sinasaad ng talatang ito. Ano? Huwag daw tayong mag-alala sa mga bagay na ito. Ipoprovide ng ating Panginoon. Ang totoo po niyan, kadalasan po, ang binibigay ng Panginoon is more than enough. Di ba? More than enough. Sabi nga eh, naalala ko yung panalangin ng isang kapatirang celebrity. At siya po ay mananampalataya at patagal na siyang may karamdaman. At sa kanya pong binahaging patutuo, ang sabi po niya, ang tagal-tagal ko nang may sakit. Ang prayer po niya, sana gumaling yung kanyang karamdaman. Hindi gumagaling. Tapos later on, nagpa-check po siya at ang natuklasan, mas malala pa siyang sakit. So, sa halip na gumaling, nadagdagan pa at mas matindi pa yung sakit. At ang sabi niya, Lord, nadidinig mo ba yung aking panalangin? Ano bang iyong tugon? At alam mo, ang pinakita sa kanya ng Panginoon, hindi ko man pinagaling ang iyong karamdaman, pero nariyan ka pa rin. Ang totoo niya, dapat matagal ka nang wala. Eh. Sa mga iniinda mong karamdaman, dapat matagal ka nang wala. So ang sagot sa iyong panalangin may not be what you want and what you expect, pero ang sabi nga, you're still there. I'm still here. Nandito pa tayo. At yan po ay kasagutan. Ang ibig sabihin, ang sabi nga ng Panginoon, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. So, hindi man natin makuha yung eksaktong gusto nating makuha sa Diyos, pero magtiwala po tayo na ang Panginoon, He can sustain us. Yan po ang napakagandang katotohanan eh. Kaya nga, pagdating sa verse 32, these things dominate the thoughts of unbelievers. Yung mga inaalalang ganyan, sino ba nag-iisip niyan? Yung mga taong walang pagkilala sa Diyos. Mga taong walang Diyos. Pero sabi ng passage, but your heavenly Father already knows all your needs. So, ang prayer po ay hindi para i-inform ang Diyos. Kasi alam naman niya eh. Hindi pa nga tayo mihiling, alam na ng Diyos eh, di ba? In fact, yung alam ng Diyos na kailangan natin ay masigit pa sa nalalaman natin. Kasi paminsan po, yung mga kahilingan natin ay hindi naman talaga yun ang ating tunay na kailangan. Eh ang Panginoon alam niya yung tunay nating kailangan. Pangalawa, hindi lamang yon, kundi kailangan nating ma-realize na hindi rin tayo nagpe-pray para i-inform ang Diyos, hindi rin tayo nagpe-pray to remind God. Nakakakalimot ba ang Diyos? Yung mga ipanalangin mo ay pag finalo up natin eh, ay oo nga pala, kailangan sagutin ko yan. Ay hindi po ganun ang Panginoon. At pangatlo po, ang Panginoon po ay hindi kailangan turuan kung anong gagawin. Alam nyo, no, nakakatuwa kasi gusto ng Panginoon na tayo po ay specific sa ating prayer. Gusto niya that we ask, no? So ito nga ang magandang tanong. Eh bakit sinabi ng Diyos na ask kung hindi naman pala tayo magsasabi ng ating kahilingan? Ito po ang gusto kong linawin. Ang sinabi ng Panginoon, ask. Hindi po sinabi ng Panginoon na i-inform mo siya. Hindi sinabi ng Panginoon na paalalahanan mo siya o kulitin mo siya. Ask. Sapagkat ang nais ng Panginoon is for us to develop a relationship with Him. To understand that He is our provider and that we need Him. Kasi po yung concept ng need, yung need, yan po ang talagang nagbabalik sa atin sa Panginoon eh. To realize that we need God. In the first place, hindi naman po tayo dinisenyo na walang Diyos at hindi kailangan ng Diyos. We need God. And by asking, we declare, we show, we prove that we truly need God. So we don't ask to inform God. We don't ask to remind God. We don't ask to insist our will upon God. Hindi po. Asking is growing in our relationship with God. Kaya nga sabi rito, yung mga taong walang pagkilala sa Diyos, yan ang pinoproblema. Pero ang Diyos mo iba eh. Okay? Your heavenly Father already knows your needs. Ang point po rito, paminsan, nami-misinterpret natin yung sinasabi ng Bible na be specific. Di po ba? Kasi ang interpretation ng marami sa konsepto po ng pagiging specific is to tell God what to do. Hindi po ganon. Ang idea po ng specific is that alam natin yung ating hinihiling para sa ganoon as we pray na ba-validate sa puso natin ito. So we don't tell God what to do. Naranasan nyo na ho ba yung kunwari may ipaparepair kayong electric fan, mga appliance sa bahay, tapos pagdala nyo dun sa nagre-repair, kayo pa nagturo. Ganitong gagawin ha? Alam nyo, baka sabihin sa inyo, kayo na lang ho kaya ang gumawa, di ba? Kasi tayo ang nagpipilit, nag-i-impose ng gusto natin sa Kanya. Pero dito po, we have to learn to trust God. Kasi yung context ng need, yan po ay opportunity to understand the wisdom of God. Diyan natin nare-realize na ang sagot ng Panginoon may not come in the manner that we expect. At sa pamamagitan po ng karunungan ng Kanyang katugunan, sa pamamagitan po ng kapangyarihan niya sa ating mga panalangin, ay nakikilala natin siya lalo. At nare-realize natin how immature we are in our relationship with God. Can you imagine, ano? Misan po yung mga walang kabagay-bagay, pinoproblema natin. E ang sabi nga ng passage, Romans 8:32, yung binasa natin kanina, na ang sinasabi po roon, kung yung anak nga na ibigay sa inyo, ano pa ba yan? Di ho ba? So nandoon na, given that God is a generous God, He is able, and He is willing kung kalooban niya. So wala na pong question kung siya ba ay magkakaloob, Wala na hong question kung kaya ba niya, kung willing ba siya. He will and he is able. Pero ito po ang gusto kong alalahanin natin. Minsan kasi, meron tayong inaasahan. Paano magpo-provide? Ano ang ipo-provide? Kailan magpo-provide? Nakakulong tayo doon. So pag ang Panginoon kumilos sa ibang paraan, minsan din natin namamalayan. Masyado tayong nakatuon sa paraang gusto natin na hindi natin nakikita may katugunan siya na higit pa sa inaakala natin. Di ba? Talagang kakaiba ho eh, ang ating Panginoon. Ano po? Well, you know my experience, di po ba? Ako po ay nagka-brain tumor way back in 2018 na brain surgery po ako, open surgery. Sa bibig po yan dumaan para i-access yung ilalim ng utak para kunin po doon yung tumor. And the surgery was actually successful by God's grace. And then 8 years later, ngayong taon, eh bumalik po yung tumor na yon. Just last July, ako po ay na second brain surgery. But this time, it was a gamma knife procedure. So hindi po yan binuksan. Yung term na gamma knife may be misleading to some. Pero ang idea po noon is focus radiation. So anyway, ang bottom line, hindi ko pa ho alam as of now kung yung ginawang procedure ay effective. Kasi malalaman pa po yan after another MRI which is scheduled sometime in the future. So as of now, wala po tayong idea kung ano kaya. Of course, ang prayer natin maalis. We are hoping for the best, di po ba? But we always have to remind ourselves na ang Panginoon maraming anyo ng pagsagot. Kaya nga si Pablo, di ba? Sa 2 Corinthians chapter 12, he prayed to the Lord how many times? 3 times. Ano po yung prayer niya? Yung thorn in the flesh, sana maalis, Lord. Hindi inalis ng Panginoon. Pero ang sabi ng Panginoon sa kanya, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Hindi ho nawala yung kanyang thorn in the flesh, pero nagbago yung attitude ni Apostle Paul. Ang sabi niya, I will all the more be glad, be joyful in my weaknesses, for when I am weak, then I am strong. Na-realize niya na, kala natin, isa lang ang sagot eh, no? May karamdaman ka, aalisin. Hindi laging ganon. Maraming kaparaanan ng Panginoon. And one of them is that He can sustain us. Yan po. At yung ating mga karamdaman, hindi po yan magiging dahilan para tayo tumigil. Because even as we serve God while still remaining sick, eh dun po natin marirealize gano'ng kamangha-mangha ang pagkilos ng Diyos. Di ba? Usually, iniisip natin ang tagumpay ay pagka nawala na yung problema, then tagumpay na yan. Well, ang totoo po, kahit sa gitna ng problema, we can be victorious. Bakit? Dahil nandun ang pagkilos ng Panginoon. Kaya nga, ang ganda-ganda ho ng reminder nito. Tingnan nyo, no? These things dominate the thoughts of unbelievers. But your Heavenly Father already knows all your needs. Tayo ho ay may ugnayan sa Panginoon. We are believers and it's very personal. Our personal God, our Heavenly Father already knows all our needs. So, ibig sabihin mga kapatid, nakikita na ng Diyos yan. Kaya nga sabi ng Matthew 6:33, seek the kingdom of God above all else and live righteously and He will give you everything you need. Hindi po ibig sabihin nito magtamad-tamara na lang at ipaubaya sa Diyos ang lahat. At bahala na siya, tayo po ay uupo na lang at walang gagawin. Ang ibig lamang sabihin nito mga kapatid, if you try to pursue material things and sacrifice your relationship with God, alam nyo, pwedeng mawalan ng kabuluhan yung pinagsikapan natin. Pwedeng mawala yan, pwedeng hindi mo yan ma-enjoy, pwedeng masayang yan, pwedeng matapon yan, or pwedeng totally magdulot lang ng sama ng loob sa iyo ang mga bagay na yan. Eh, doon ka umangkol eh. Magtuong ka sa Panginoon. At hindi ka pagkukulangin ng Panginoon. Maraming paraan ng Panginoon para kumilos, gumawa sa nakamamanghang paraan sa ating buhay. Kaya hamon din ito sa atin eh, di ho ba? na ano nga bang humahadlang, ba't di ako makasunod? Sometimes it's worry. We worry too much to the point na wala na tayong time sa Panginoon. Na para bang pilit nating hinahanap yung lesser things at kinukonsider nating mas importante. And in the process, humina yung relationship sa Panginoon and eventually we lose the material things. Pero kung uunahin natin ang ating Panginoon, all these things will be provided. Sabi nga ng isang author, take care of the things that are important to God and God will take care of the things that are important to you. Seek first the kingdom of God and His righteousness. Hindi po ibig sabihin niya, no, ulitin ko na magtamad-tamaran, wala tayong gagawin, di tayong magtatrabaho. Hindi po. Ang ibig sabihin nito is we understand what God wants us to do and then do it. Gawin natin. Bakit po? Because ultimately, by obeying God, we declare yung katotohanan, He is truly the provider. Yung akala natin pag nagtrabaho tayo, yung nakukuha natin, tayo nagsikap doon. Ang totoo naman, feeling lang natin yan eh. Ang Panginoon talaga ang provider natin. Siya naman talaga ang nagpo-provide yan eh. Tingnan niyo po, sabihin niyo, yung mga masisipag, nagtatagumpay. Ang dami namang masisipag na hindi nagtatagumpay. Totoo po yan. Kaya mahalagang ma-realize natin na ang totoo nito, we just need to acknowledge that Lord, eh kayo naman talaga ang pinagmumulan ng katagumpayan at sa iyo kami magtitiwala. Kaya nga sabi dito sa Matthew 6:34, so don't worry about tomorrow, for tomorrow will bring its own worries. Today's trouble is enough for today. Baka namang kota ka na for today. Sapat na eh, no? Yung mga problema ngayon, dinagdagan mo pa nang aalalahanin mo sa kinabukasan. Minsan po may mga nagtatanong, Pastor, paano na kung ganito sa future? Alam nyo, kung gusto nating takutin ang sarili natin, sa totoo lang, hindi naman tayo mauubusan ng panakot sa sarili. You remember yung mga Israelites nung papasok sila sa Promised Land? Di po ba? Kung tutuusin, dehadong-dehado po sila doon eh. At kung maghahanap ng dahilan para umatras, nahanap na nga nila, ayaw na nga nila nilang lumusob eh. Ang sabi nila, lalaki ng tao ron. Eh pinapunta yung mga espiya, ang purpose is not to make a conclusion but a confirmation. Ano yung confirmation? It is as the Lord described it. A land flowing with milk and honey. Eh gumawa ng kanya-kanyang conclusion, di ba? Ang lalaki ng tao, hindi natin kaya yan. Hindi naman kayo pinapunta para i-assess eh. Dahil ang Panginoon ang magtatawid eh. Eh nag-assess, nagrunung-runungan. Yung hindi pinagagawa, yun ang ginawa. Yung pinagagawa, ayaw gawin. So in the end, it resulted in fear. Pero sino po? Yung dalawa, si Joshua and Caleb, na parte po ng mga espiyang pinadala, they saw the confirmation and they said, lusubin natin dahil tama ang description as the Lord said it. And so, sila po yung naspare. In fact, sila yung kinalugda ng ating Diyos. Kaya sa atin din mga kapatid, yung worry kasi can change the way you see things. Walang dapat ikabahala, nababahala. Dapat sumunod, hindi ka makasunod. Kasi pinipilit mo munang isettle yung mga worries mo. Hindi naman mauubos yan eh. Dahil hindi naman dyan matatagpuan yung pagkawala ng worry natin sa Panginoon. And as we pursue God, unti-unti nagde-dissipate na yan. Kaya sana po itong ating pag-aaral ay naging pagpapala sa bawat isa at nawa magbunga ito ng isang pusong masunurin sa ating Panginoon. Yamang alam po natin na ang Panginoon natin ay marunong sa lahat, makapangyarihan sa lahat at nagmamahal sa atin. Mga kapatid, ito po ang programang Kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702-DZAS FEBC Radio TV. At ito po ang inyong lingkod, Pastor Jevo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at sugestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.com. www.awr.ph. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dumway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
4: Abyan! Feeling left out ka bala? Lonely? Full of worries? Best! Ari ang programa Visions of Hope. Hinadulong sa inyo sa Christian Foundation for Persons with Disabilities kagsang sininga istasyon, 1233 DYBS.
5: Good afternoon mga kaabyanan! Welcome sa aton palatuntunan Visions of Hope. Inyang inyo alagad Carla Pendon. And this is the program where we feature stories of hope, inspiration, and information. Isa ka malipayon niya September for everyone. We are so blessed to be with you this episode sa aton nga programa Visions of Hope. And isa ka shout out sa aton nga mga listeners who've been with us, praying for us and supporting the work of the Christian Foundation for Persons with Disabilities. Ang Persons with Disabilities, ang focus ministry sang CFPD or Christian Foundation for Persons with Disabilities Incorporated. And we are an NGO based in Bacolod and but serving Negros Occidental wide. We are connecting the churches to mobilize, to bridge the gap, no, and to help people, no, to help the persons with disabilities nga paagi sa simbahan mabuligan, no, ang simbahan to be the place of refuge and through the accessibility and supporting spiritually the persons with disabilities. And this month of September, we would like to highlight to you ang aton subong focus nga disability type, no, or ang the disability ang ato nga i-focus is the cerebral palsy. No, this is this month is the cerebral palsy month, and some of our organization nagahiwat sang mga nagkalain-lain nga mga activities, and mostly, no, ang aton nga activity nga nabalaan when it comes to including persons with disabilities is what we call the gift giving, no. We take persons with disabilities as, yes, given nga recipient sila, no, in every gift giving opportunity, but including persons with disabilities aton na siling, no, we thank you nga makita naton sa aton mga community that how they involve the participation of persons with disabilities. Mat may iban pagid nga very kinanglan, no, it takes time to repeatedly tell it and hasta nga ma-adapt naton sa aton culture, sa aton community, sa aton simbahan. Yeah, ang person with disability nga ministry is not just about the gift giving recipient, no, hindi lang siya parte sa paghatag sang regalo sa ila, but mag serve as a gift ang ila nga presence, mag-serve as a gift ang ila nga participation in the life of the church, in the life of the leadership, in the life of your home, in the life of your school, and in the life of your workplace. No, kay kadami gid nga maistoryahan nato, no. I praise the Lord gid nga sa gihapon bisan hindi namon ma-cover gid no ang mga iba naton nga mga malagyo nga mga churches, but they get to know us through Visions of Hope. That's why nangin na school on air na ni nato, no? Awareness on air na ni nato nga programa ang Visions of Hope about how to transform our culture towards dealing persons with disabilities. So kada isa sa aton may mga gift gid kita ya, no? We are given a gift by God because number one, we are made in God's image, including no persons with disabilities. So cerebral palsy is one of the type of a disability. So ang aton nga i-share subong is since we are celebrating Cerebral Palsy Month is about cerebral palsy. So paano pala naton ang mga persons with cerebral palsy ma-include sa aton mga simbahan? So ang kada isa sa aton, no, may mga nagkalain-lain naton nga mga differences. So ang aton pag-istoryahon subong, it is by means nga kita maka-effectively maka-disciple kag maka-include sa isa ka person with disability. Perhaps you have seen a child o nakakita na ikaw sang bata nga ang masami ang gina-address naton sa ila lulid, no, or nagaligid na lang, no, ang iban ayhan kaingod, no, nagatingala ka ayhan nga nangaala ini nga magiho ang ini nga bata or ang ini nga adult with cerebral palsy nga ang iya speech nga ala niya hindi ka pud like is maintindihan. Why does someone needs assistance every time magkaon siya? And perhaps as a church leader gapaminsar ka, no, paano ang aton church ministry makabulig sa ila? So today, we want to share as clearly that a person with cerebral palsy is not a project of the church. A person with cerebral palsy is part of the body of Christ. Hindi lang ang aton nga goal nga madala sila naton sa building, no, para sa church building, but the goal is belonging, sinahambal naton, participation, discipleship, friendship, service, and spiritual growth. That's why kung may mga gift-giving opportunity kita, no, una, mangin na nga magkakonect kita sa ila by giving something, but ang culture natin diri sa CFPD is we look forward that after the gift-giving, there are people, there are churches, there are group of believers of Jesus, no, a community of believers nga makapalapit sa ila kag makamigamigo sa ila, maka hi hello sa ila nga hindi ang approach naton ay naano ka oy kaluoy sa iya tugay na siya, no. It helps sometimes, but most often madamo pwede man kita makaistorya na casually nga kamusta ka, no, we're glad to see you, diba? So ang pag-insindi naton, no, una insindihon naton ang what is cerebral palsy, no? So ang cerebral palsy is a group of condition, no, nga naga-affect sang movement sang aton nga posture and coordination because of difference mga injuries that affects the brain or developing brain. So sang last time we have a doctor who shared to us about this. Kag in one of these days we will re-feature it para ma-recall kita on a medical explanation kung paano nagaka-affect ang aton posture, ang aton nga coordination and movements ang isa ka may cerebral palsy. Pero ang cerebral palsy does not look the same sa tanan. No, hindi pala rehos. May iban apektado iya hambal, may iban apektado iya lakat, ang iban apektado iya nga movements. No? Iba naman niya kalakat sila independently. Iba naman gagamit sila wheelchair, which is mostly amoning aton ginadeal, no, kay ang iban for the longest time gahigda lang gid sila, galigid lang gid sila. No? So that's why we do the complex. No, ginatudloan natin kung paano mag-maintain sa isa ka wheelchair or kung dako na ginatakos taanay, no, para maghatag kita hindi budlay sa ila or hindi sila ma-deform or hindi sila mahulog. Ang iba naman sa ila may have difficulty movement. So may ara man nga mga cerebral palsy nga may kabudlayan sila mag-communicate. No? So, ang iba, hindi sila kakita, iba, hindi sila kabati, or hindi sila katulon dali-dali, no? Hindi sila ka-swallow. But here is the important for principle for the church. No? So, do not assume that one with cerebral palsy represents every person with cerebral palsy. Lagkalain-lain ang aton nga mga challenges. So, always ask, listen and learn. So amo na ang aton nga goal as a minister or kita ang church leader or kita ang mga manungmanang nila sa church. And most importantly, recognize the person before the disability. So ang aton nga ginatuyo, no, nga a person with cerebral palsy has a name. So si indi siya yang si Lulid nga amo ni, no? But we call them by name, no? Si Carla, o, di ba? So, kadami, kung nga precious ang ngalan, no? Kung amo na iya ang culture sang family, nga ang bata ko mga lubag, di ba? Na, amo na siya, no? But manami, gid nga sa aton, dapat ma-start ang change, no? We are to start the change nga help sila, no, ma-change ang culture nila towards the disability, no, by labeling them hindi sa disability but according to their name. These people with cerebral palsy has gifts and has dreams and has relationships and even has spiritual questions. Doon may ara sa iba niya, no, nga abi naton hindi sila, kung hindi sila ka humble mayo, wala sila intindi. No, I have a preacher nga i-share karon sa inyo nga despite of the cerebral palsy nga may ara siya, no, may disability man siya, no, may kabudlayan siya nga maghambal, pero he is a pastor and has a capacity to serve. This person, no, bisan may disability sila, has a place in the family of God. The Bible reminds us in 1 Corinthians 12 that the body has many members. So, ang church, hindi lang kita dapat nagapamangkot, paano tani mabuligan ini nga tao, no? But also, how can this person participate? Contribute, serve, worship, and pray kag magagrow siya upod sa amon. So ina nga mga perspective can change the entire ministry. So kabay pa, no, nga kita bilang isa ka simbahan makapangamuyo ay kita ma-include naton siya sa aton nga church council meeting, no, ma-include naton siya sa aton nga programs nga paano from charity model to Christ-centered model na pag-connect or pag-bulig, no, to Christ-centered approach on people with disabilities or Christ-centered inclusion. So, ang aton nga desire, kisa manami. No, manami, aton we have a good heart. Sino man bala ang wala tagipusoon para sa persons with disabilities. Pero, kisa bisan may good heart kita, but wrong approach. We see a person with disability, and immediately, we think nga, we need to help them. Ang wana permino, aton nga thinking. Helping is not wrong, but Christian ministry must go deeper. We should not treat persons with disabilities nearly as recipient of a charity. They are image of God. No, nag-reminds ato ng Genesis 1:27 that church starting point dapat sa isa ka kita nga ministry, no? Is dignity, no? Ang dignidad, hindi ang kaluoy. So Jesus often consistently nakakita ginipermi mga may mga disability. Kagina overlook lang sang society, gina asig-asig or ginapahigad, no? Ginahambalan pangahipos, no? So amo siya sina. Ang approach ni Jesus is he listen. What can I do for you? Nag-engage sang conversation. He touched the life, no? Naga-approach gid siya, no? As person to person. And he welcome. That's how Jesus' approach is. No? So, naga-restore si Jesus yasang dignity of a person with disability. And he brought people into the community. So, remember the Luke 14? To bring the lame, the blind, the deaf, the mute, those who cannot speak for themselves, those who are crippled, no? So amone ang Luke 14 model. In the gatherings, Jesus includes person with disability. So what does Christ approach look like? It means welcome without making someone feel like a burden. So, nag-assist man kita, nag-bully kita, pero hindi nag-kuha sang pagiging independent nila. No? So, isa ka person with disability. Yes, we assist them, but we allow them to independently move. We allow them to independently mabuligan natin sila. No? So, ang pagpangamuyo natin sa isa ka person with disability is not hindi yan naton pag ang kisa nag-pray kita, no, but they are thinking disability is a punishment. So remember that when we release prayer to person with disability, it is a prayer of blessing, it is a prayer of health, no? May mga beyond suffering ya nga reason nga ginallow na, no, sang Ginoo. He hates being disabled, he hates that you have a disease, that you have infirmity, but he allows certain things sa aton mga kabuhi. That's why amo man sina, no, ang life sa isa ka person with disability. So kita, no, nagapangamoy o kita healing, no, but sometimes nag-insist kita, no. Remember that God is a sovereign God. So be fully accepted despite of ano man ang sitwasyon nga may ara sila. So walk with families with the long term. Amo nang isa na to, no, ka i take into be on that mindful attitude when it comes to ministering to persons with disabilities. So practically, paano naman kita makabulig as a church or as a community, as a school or a workplace? So, or if you're a pastor or a ministry leader, Sunday school teacher or a youth leader, amo ni ang isa sa mga bagay nga pwede naton himuon sa ila. Ask, no, don't assume. Instead of saying, "Let me do that for you," mangkut kagid, no? Anong pwede nga imabulig namon sa imo? Oh, and wait for the answer. Kung cerebral palsy siya, no, may mga kabudlayan siya, kis ang mag-speak, wait for them to answer or hindi lang mahuya nga mag-ask liwat ano gani, pwede liwaton or take time to listen to them. So, some people with cerebral palsy, may mga kinanglan silang assistance when it comes to their activities. So, respect the people's choice, kung anong ilay ang preference. Number two, give extra time. No, kanami man nga mahatag kita chimpo kung kinanglan nila mag-explain, no, bisag hindi ta ka-insindido, hindi ta sila pag-i-ignore. No? But instead, take time to listen to them. Person may need a time to move, communicate, or answer a question. No? And even participate in an activity. Do not finish, no? Hindi na pagtapusan niya sentence, but try to be patient as possible. Or do not rush them. So, kung kaya nila, na-observe na ito, no? Kung may upod sila, kung kaya nila mag-communicate sa ila upod, kaya man naton maka-insindi, no? Kaya man naton nga ma-insindihan sila, or kaya man nila kita insindihon, no? So, take time to talk directly to the person kung ma-observe naton nga kaya man lang nila mag-communicate. Speak directly to the person. Third is, make the worship participation possible. So, ask this kung maka-reach ayahan ang person with disability sa aton entrance, makakanto siya sa iya pulungkuan, or pwede sila kaka-participate sa aton communion kung gusto nila. No? So, kung pwede, pag it, can they join our worship team?

Gatam yaw kita sang Mayo nga hapon gid sa tagsa kag isa mga utod, kamusta kamo? Nagligad lang ning mga inadlaw daw perti ang ulan dire, pero daw ginabaslan sang kainit no sa ugto, mainit pero pagkahapon kabaskog sang ulan. Hindi naton ma predict ang chimpo no, ang klima bla mga utod no, ka unpredictable. But anyway, subong niya nga hapon niya ang aton niya nga main concern. Among maka-istoryanay kita, kagang pila kapinanid sang balaan nga kasulatan. Ang mga pulong sang Ginoo aton mapamalandungan, kag mag-serbi ini nga encouragement sa aton everyday life. Mag-serbi ini ang pulong sang Ginoo nga spiritual nourishment naton, no? Pagkaon sang aton kalag kag espiritu. Di sa liwat, welcome kamo sa aton nga programa, ang Friday nga edisyon sang Salmo. Ining inyo kubos nga alagad si Brother Hilda Sataya. Ano ang aton subong nga hapon istoryahan? The other, I think that was 3 Sundays ago na gapamalandong kita sang sining passage bala mga utod. Kag nakita ko daw kadako sang relevance sang sining passage sa aton nga everyday life, no? Dribla sa Matthew chapter 18 verses 23 to Matthew 18 verses 23 to 35, no? May istorya diri mga utod, nahanungod bala ini sa kay kung basahon naton malawig, no? So istorya ta mga Bibles naton mga utod, may istorya diri. Parte siya isa ka amo, isa ka hari, no? Matthew 18:23. Nga nag-give account siya, patawag yung iya mga sulugoon. And later on, he found out nga isa ka sulugoon nakautang si isang tuman kadako nga kantidad. Ti ini siya parabol, ini siya tod, no? Nga istorya, parabola ini, no? Kumbaga ginong istorya ini no less than sang aton Ginoong Hesus Kristo, agod makakuha kita sa mga espirituhanon nga insights kag kamatuoran. Okay, so ang istorya dire, hari patawag yang iya mga sulugoon, and he found out nga may isa ka sulugoon nga nakautang siya sang tuman kadako nga kantidad. Ti according to the story, ang hari nagsiling nga ikaw nga sulugoon, ang imo pamilya, bata mo, sawa mo, kag kung may nabilin kapagda nga pagkabutang, ibaligya ka mo para somehow makaiban sang iyang utang. Pero diri sa may sining passage, no, nag-appeal siya sa iyang amo sa verse 26, no, kag ang sulugoon nagpakiluoy sa iyang amo kag nagsiling, Ginoo, pasensyaha ako, bayaran ko ang tanan nga nautang ko sa imo. Dason sa pagka verse 27, nagsiling ang istorya dire kag ang iya Ginoo naluoy sa sulugoon kay nagpakiluoy. So ginbuyan siya. Okay, ginbuyan siya kag nga ginpatawad ang iya nga utang. Ang unang istorya dire, no? May sugpon ini nga istorya kay ang natabo dire sang pagpanaog sang sini nga sulugoon nga nakautang sang dako a kantidad sa iya nga amo. Nasugata niya ang pareha sa man nga sulugoon nga nakautang siya sang gamay lang gid nga kantidad. Ginsukot niya man ti ang sulugoon to nga isa nga nakautang, nagpakiluoy sa iya kag nagsiling, pasensya ha ko anay, no? Kay bayaran ko gid ang utang ko sa imo. Gamay lang to yung utang niya. Lang taon ta na dire karon kay ang utang ni sina dire daw inang sweldo bala sa isa ka adlaw lang. Ti kung ga adlaw ikaw 700, ti amol nang utang, no? Pero ining sulugoon, wala yagin patawad to, ang parehas nga sulugoon. Kag ang parabol dire naghambal
Nga gin tugyan niya ini kagin papriso ged, no? Ang atong sulugoon nga paresya man nga nakautang sa iya. Gani nakahibalo ang amo. Kag naakig ang amo, kagin patawag siya, atong di mapinatawaron nga sulugoon, kagin butang siya sa prisuhan, kag nga amo nang hambal diri sa aton Ginoo, gani man, ang aton Diyos nga amay, amo man ang himuon sa aton, kung sa aton tagipuson, hindi takabalo magpatawad sa aton nga isig katao. So, subo nga hapon nga mga utod, for further readings, no, again, Matthew 18, 23 to 35, ining ginasaysay na akon. So, pwede nyo i-review ina nga passage mga utod, para nga kamugid mismo ang makabasa, kag kamugid mismo ang makadiskubre sa mga punto nga gusto i-drive sa aton Ginoo at the moment nga gin-istoryaya ini nga parable. So, subong niya nga hapon, istoryahan naton mga utod ang ginatawag nga pagkamapinatawaron. Pagkamapinatawaron. Ti, sa sining nga istorya, nabalaan man naton, nga ang sulugoon, nga gipatawag sang iya nga amo, nakautang siya iya nga amo, ang hambal diri sa English, no, nakautang siya sang 10,000 talents. Diya sa King James nga Bible, no? Kung ato lang taon mga utod, ining 10,000 talents, tumaniya tod ka dako kaayong kantidad, no? Kaya i-convert naton ini sa subong iyang panahon, nangayo kita bulig ni Google. Oo, kay tidugay na ni iyang mga terminolohiya nga ginagamit, no? Ti ang equivalent ko, no, sa subong nga tinion, ining 10,000 talents nga utang sang sulugoon siya nga amo, mga 300 hasta 400 metric toneladas, no, metric tons of silver. My goodness, tuman kadako sini. And the equivalent price nowadays is 300 million to 400 million dollars. Tuman kadako ang kantidad. Kung i-convert na sa piso, gadalagan ina 2.5 billion. Tito, hindi nakamamangkot. Nga nakautang siya sa amuna kadako, no? Nga kantidad. Kaya balaan nyo tod parabol ini. Parabola ini. Istorya ini nga ginhimo sa atong Ginoo. To drive a certain point. Nga ining sulugoon, kadako gid siyang utang niya. Kag mga utod, kay balo bala kita. Nga ining hari nga nakapautang sa iya nga sulugoon. Representation ini sa aton Diyos nga amay. Nga kita iya sulugoon, kita may dako nga utang sa iya. Nakuan nyo ng punto? So, muna ng punto sa istorya mga utod. We are all debtors before God. Na nakautang kita sang tuman kadako nga utang sa Ginoo nga hindi gani naton ina sarang babayaran. Nagahambal ini mga utod sang ginatawag nga sinfulness of man. Nga kita nga tao makasasala kita. Kag nakautang kita sa Dios sang tuman kadako nga utang. Karon, no servant can pay that big amount. Wala siyang sulugoon nga makabayad sa amuna kadako nga amount. 10,000 talents. 300 million dollars ang equivalent. 300 to 400 million dollars. Tanan kita tod, mangungutang kita sa Diyos. Tanan kita, mangungutang kita sa Diyos. Kaya ang siling sang Roma 3:23, ang tanan nga tao nakasala kag nawad-an kita sang himaya sang Dios. So makita naton diri mga kauturan nga tanan gigali kita. Tanan kita nagahambal ini bala mga utod sang sinfulness of man. Nga ang aton sala sa tubangan sang aton Ginoo tuman kadako nga wala sang isa sa aton nga sarang makabayad sina. We have a debt that we cannot pay. And that is the death of sin. No? Tiyang siling dire,
Sa sining nga parabol, ang amo nagdesisyon nang iya sulugoon nga nakautang siya iya, iya ibaligya upod sang iyang the whole family, no? Munang parabol dire. Pero tindi gihapon to, even though nga ibaligya siya kagang niya bilugos nga panimala, hindi gihapon to enough nga makabayad, no? Di, ang natabo dire, nga ini nga sulugoon, nagpakiluoy siya sa iya nga amo. Subong sang istorya kagaina, nagpakiluoy siya. Kag ang amo puno sang kaluoy kag grasya. Ang Ephesians chapter 2 bala, verses 4 to 5, no? Nga God is rich in mercy. Ang Diyos bugana siya sa kaluoy. Ti sang pagpakiluoy sang sini nga sulugoon, naluoy ang amo siya iya. Ginpatawad siya. Hindi lamang nga ginpatawad siya, way siya ginbaligya upod sa iya nga pamilya. Wala, ginpatawad lang. Kag isa diri ka senaryo nga na, ang may ano bala maginatawag nga nag-shift bala ang plot, ang story nagbag-o, no? Oo. Bangod nga sang pagpakiluoy sang sini nga sulugoon, naluoy ang amo. No, naluoy ang amo. Abi nyo to't nagahambal ini sang kamaturan. Na kung kita nga tao, magpalapit kita sa Ginoo. No matter how big our sins may be, no matter how, you know, kadako, how big our transgressions, no? If we plead for mercy before the Lord will show us compassion. Tuod gina yung mga otod. Bisan ano kadako sang aton sala, bisan ano kadako sang aton utang sa Dios. Kung magpakiluoy kita sa Ginoo, magpalapit kita sa iya, nga may mahinulsulon nga tagipusoon, ang Ginoo hindi siya pwedeng ibaliwala ya ina. Because He is a God that is full of compassion. Diyos siya nga napunan sang kaluoy siya tagipusoon. Even diri sa mga accounts diri sa gospel, if ever ang Ginoo makakita sa mga katauhan nga nagakinanglan sang bulig, it always follows the line that says, and Jesus was moved with compassion. Our God is a compassionate God. That's why no matter how big, how heavy our wrongdoings, our sins, no matter how big our debt may be before God, He would always respond to us sa iya nga grasya kag sa iya nga kaluoy. Kaluyaan ka sang Ginoo. No? Amo ni bala no, ang may verse bala sa Bible nga nagasiling si Jesus nga, He who comes to me, I will in no wise cast him out. Ang nagkakari sa akon, hindi ko siya pwede si kwayon. So kung ikaw nga tao, kita nga tao, nagapalapit kita sa Diyos, kaya nakita nato nga kadakos ang utang ta sa Diyos bangod siyang aton sala, ang Ginoo hindi gid pwedeng ibaliwala niya ang aton pangamuyo kagang aton pagpangabay sa iya. Kaya maluluyon siya. Tiging patawad siya sang amo, no? Kagaan kung aton lang taon dire, hindi lamang nga ginpatawad siya, why ginbaligya? Why siya ginbaligya? Why man siya ginpapriso? Instead, ang utang 10,000 talents, which kadako-dako ang kantidad sina, the debt was waived off. That's the word, no? Pangita ko ni nga word. Hindi ba lang utang ginmano? No? Wala man siya putika. Wala man siya collateral. Pero, ginmano, ginpanas, gin-erase gid ang iya nga utang nga tuman kadako. The death was waved off. Amo na gani nga nagsiling ang pulong sang Ginoo, no? Nga, for your sins and iniquities will I remember no more. Ang imo utang waay kunagin kwinta batok sa imo. Ginmano sang Ginoo. Pero ginmano ina sang Ginoo kun aton lang taon mga utod, in the virtue of the redemptive sacrifice of the Lord Jesus Christ in the cross of Calvary, ginmano ina sang Ginoo
Pero may bili ina mga utod bangod ang bili sina amo ang kasakit. Amo ang sakripisyo kag ang kamatayon sang aton Ginoong Hesukristo dito sa cross ang Kalbaryo. Remember that mga utod. God is always rich in mercy. Amo na nga bisan ano kadako sang aton sala, pwede kita mapatawad sang Ginoo kung magpakiluoy ka sa iya. Kag mangayo kita grasyalin sa iya. Ang Isaiah chapter 1 verse 18 nagasiling, "Come now, let us reason together, saith the Lord. Though your sins be as scarlet, ye shall be white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool. We will be cleansed from all our filthiness and our iniquities." Psalms 103 verse 12. Kung ano ka layo sang west, sang east, sa west, siling dire, so far that He remove our transgressions. Tining east kag west niya, muning two lines nga which will never meet, no? Kung sa aton pang geometry, sang una nga subject, no? Meaning to say, ang question dire, how far God has forgiven us? These two opposite line, east and west, they will never meet if we go into a straight line. Ang punto diri sang Ginoo, naging kalipatan sang Ginoo, ng aton mga kapaltahan. No matter kung 10,000 talents ang utang ta sa Dios, kung magpakiluoy kita sa Ginoo, kaluyan gid kita. Amen, no? Nami, no? Mga utod. Hindi bala, bisan pa gani ang 1 John 1:9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. So kung ang Ginoo magpatawad sa aton, sang aton mga utang sa iya, sang aton kasalanan, kung ang Diyos ang magpatawad, hindi lamang ang Diyos gapatawad sang 50%, kundi ang Diyos nagapatawad sang tanan-tanantang kasalanan. Your sins and iniquities will I remember no more. All our sins shall be forgiven. So, amuning natabo dire. So, ang sulugoon nga ini, sa sini nga istorya, He was forgiven and the debt was waived off. Sang pagpanahog yan na sa balay sang iya nga amo, nasugata niyang pare sa mga sulugoon nga nakautang sa iya. Kagang utang dire sa English nga Bible, ang taon ta bala, no? 100 denari, no? Ang utang dire. Okay. Oo. Ti ang bili sini nga utang sang pareha nga sulugoon. Equivalent ini sang isa ka adlaw nga pagtrabaho. Ti kun nga adlaw ikaw 700, 800 or ang ibang dobles, no? Nga inadlaw kit tag 1,000 nga aton adlaw. Ti amula nang utang. Tigin sukot niya man ang paresa nga sulugoon. Tigaling kay wala siyang inugbayad, ginliab niya, kaging kuga niya. Amo na ding hambal sa Bible. Oo. Kaging padakop niya gid, gin prosecute niya gid sa maayo. Karoon ang iban nga sulugoon, nakakita sa ginimo niya. Sa paresa siya man nga sulugoon, nanugid dito sa amo. Ang amo naaki, kaging patawag siya, kaging papriso siya. Atong nakautang sang dako nga utang. Ang punto diri mga utod, nakita ta diri nga ini siya nga sulugoon nga ginpatawad. Anay nga may nakautang siya sang gamay, ginsukot siya gid. Nagakalipat siya nga bag-o lang siya ginpatawad sang tuma niya kadako nga utang, ginpatawad siya sang amo niya. Karon sa gamay nga utang sang paresa nga sulugoon, hindi siya iya kabalo magpasinsya. Abi nyo tod ano ang punto sang sini nga parabol? Ang ini nga parabola naga-drive sang punto na kung kita nga Kristohanon, kita bala ginpatawad kita sang Dios sa tuman kadako naton nga sala. Nga hindi kita kapatawad sang sala sang aton utod sa aton nga hindi man nadalagko gid gagmay malang na. Pi amo na dire, amo na nga ang amo na akig sang sini nga sulugoon nga ginpatawad niya. Oo. This gives us to mga ideya. Sang isa ka pagtulunan
Number one, nga magapraktis dumdumon tagid kung ano kadako nga sala ta, nga pagkulang, nga utang naton sa Diyos. Dumdumon ta nga nakautang kita sa Diyos. Second, ginpatawad kita sa Ginoo. Ginpasensya kita, ginwave off, gincancel, ginerase, gindelete. Kaging kalimtan ang aton utang atuman kadako. Ano gidyabitod ang aton rason? Nga ay hindi kita kabalo magpatawad sa parehas tanga utod nga nakasala sa aton sang gamay lang. Dumdumunta kay kadako sang sala tayas tubangan sang Ginoo. Sa utod ta sa gamay nga sala, dumtan tagid siya, i-prosecute tagid siya. Now, ini nga parabol, istorya ini sang Ginoo. Kang nagatudlo ini sa aton, na kinanglang kabalo kita magpatawad. Ang utod ta kung nakasala sa aton, kabalo kita magpasinsya. Kay always to, dumdumon ta, na first of all, kadako sang aton nga sala sa Ginoo, kaging pasinsya man kita. Ang Kristohanon nga hindi kahibalo magpatawad, mga utod, amun ang Kristohanon nga wala nagadumdum nga siya ginpatawad man siya sang Ginoo. Wala sa bala, wala bala nagadumdum kung ano kadako ang iya utang sa Diyos nga ginkalimtan sang Ginoo. Dumdumon tagid na, mga utod, ini nga parabol nagatudlo ini sa ato nga kinanglan magmapinatawaron kita. We understand, mga kauturan, one way or another, may ara gid tawo nga nakasala sa aton, di ba?

feeling of our fellow Christians. Matuod ina mga utod. No? Matuod gid ina. Nasakitan man kita kung kisa, pero madamo mga tinion, nakita man ang gasakit sang balatsyagon sang iban. Amo na yatod ang realidad sang atong kabuhi nga Kristohanon. That's why we should practice forgiveness. Sundon ta ang tagipusoon sang amo, kay ang amo compassionate, ang amo mapinatawaron, ang amo forgiving. No? Kag ina nga amo nagarepresentar ina sa aton Dios nga amay. Let us practice forgiveness. Kabalo kita magpatawad. Hindi kita maghupot sang dumot sa aton tagipusoon. Kung ano mga butang nahimo again sa aton, dumdumon tagid. Nga there were also times nga kita man ang naghimo sina sa iban nga tao. Ang aton diri mga utod, isa sang pulong sang Ginoo nga magahatag giya sa aton. Amo nin sa Efeso bala nga nagasiling speak the truth in love. Kung may ara gid man

And it was the very time wherein ang mga utod, yung nga sa una, nga nagbaligya sa iya, nagkadto dito sa Ehipto, kay tit grabe nga tigulutom, mabakal sila mais, kag mga pagkaon, no? Iti pag-abot nila dito, atubang sila sang prime minister, na tingala gani, sila nga, daw prime minister dito yan nag-atubang sa ila. Kaya ti, kumbaga daw, hindi man sila sa lapakon mo, hindi man sila bagay, gitagaan importansya sang prime minister, ginpakaon pa sila. Not knowing that it was their brother Joseph, ang ginbaligya nila, ginulog latubla sa bubon. Ti, we all know the story nga sang ulihi, hindi nag-gid makuntay ni Joseph, ang yako galingon. Gin-reveal ni Joseph, yes niya, ang ginaatubang niyo subong, nga prime minister, amuning inyo manghod, nga ginulog niyo to sa bubo, no? Nga ginbaligya niyo sa mga Ismailites. Kita na sila nagkulurog eh. Because that time, their lives was upon the hand of their brother Joseph. Pwede to yan si Joseph kabalo sa ila. Pwede to sila ipapriso, pwede sila dakpon, pwede sila i-execute. Pero grabing hambal rin ni Joseph, kay wa'y balagid siya gadumot sa iya mga utod. Genesis chapter 50 verse 20, siling niya you meant it evil, pero siling niya God worked it out for good. Nga sa sininga intense nga tigulutom, masalbar ka mo, kag ang akon kita as a family. So he still consider his the betrayal of his brothers, no? Ginakonsider yung utod, yagi-yagi-apon niya, biological yung utod. Nga hindi ka mo mag-adlock. Kung baga, kung sa atong istorya, hindi ko yan magbalo sa inyo. Yeah, part niya tanan sa plano sa Ginoong, hindi ka mo mapapas sa gutom. Amo nang tagipusoon ni Joseph. Joseph, although he had been mistreated, he had been betrayed, and there were so much hurt sa iya nga tagipusoon, bangod siyang ginhimo sa iya mga utod, pero wala sa nag hupot sang dumot, kung amo pa na sa Ilunggong word, no, wala sa naghupot sang dumot sa iya tagipusoon. Forgiving gihapon siya. Because Joseph is a type of Christ. Nung dumon taginatod. Laragway siya ni Kristo. Ang iyang karakter, nagalaragway sang karakter sang aton Ginoo. So, ginpatawad yung mga utod niya. Although nga, he has all the chance and he has all the opportunity to get even with his brothers. Gusto, kung magbalos to siya, pwede gede. Pero wala. No? Ti amuna tod kita nga Kristohanon, kinanglan. May mga time nga ang mga tao nga nagakontra sa aton, i-allow bis ang Ginoo, no? Nga tagaan siya nga makabalos ka. Ti mabalos ka gid. Aton, ti mabalos ka gid ya. Kung magbalos ka, ti ang tagipusoon ta, hindi bala compassionate, no? It will never reflect the character of our Lord Jesus Christ, no? May isa pagid ko di ka story sa kay David ni bala, no? Pero siguro sa sunod na lang, no? Si David gintagaama sa chance sang Ginoong makabalo sa kay Saul mo, no? Pero wala ya gintandog ang hari kay ginarespeto niya ang hari. Ginggisian niya lang ang bayo ni King Saul. Kag pagpalayo ni King Saul niya, mahal nga hari, aring imo bayo, ginggisi ko lang. Niya kagaina, kapadiri sa sulod siyang kuiba. Tiis niya kung himuan takasang malain, labot tagid ka. Pero siling niya, hindi ko ya pagtandugon ang ginhaplas ang Ginoo. Hindi ko, I will not lay my hand upon the one who had been anointed by God. This is it. Mga utod, kabay ni lang atong ginaistoryahan. Sa aton pangabuhi, practice tani. Eh. Learn to forgive. Even sometimes nga God has given us the chance to get even with our enemies. Most especially

Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat dahil Ikaw ang Diyos ng katotohanan. Salamat, Panginoon, dahil gusto mo na iwaksi namin ang kasinungalingan sa aming buhay, ang mga kasinungalingan na nanggagaling sa kaaway na hindi totoo. Marami po rito ang aming pinaniwalaan. Hanggang ngayon ay aming pinanghahawakan. Kung kaya, Panginoon, tanggalin niyo po ang mga kaliskis na nasa aming mata na bumubulag sa amin kung ano ba ang sinasabi mo tungkol sa amin na nasa iyong salita. Panginoon, tulungan mo na paniwalaan namin ang iyong katotohanan na kami ay iyong mahal, na kami ay precious in your sight, na kami, Panginoon, ay kailanman hindi mo iiwan, ipababayaan man. Tulungan mo na ang mga katotohanan na ito ang aming panghawakan at maging gabay sa aming buhay. Ito pong aming samot dalangin sa tanging pangalan ni Jesu Kristo na aming Panginoon at tanging tagapagligtas. Amen.

Wala pang ulan noon. Noong araw, mayroong natural mist ang earth to water the fields. Wala pang mga malaundoy na ulan noong araw. So yung mga tao can just imagine saan gagawin ni Noah yung arko. Doon, sa may bundok. Doon, maraming mga truso, maraming mga kahoy. Katakot-takot na ang aalipusta, tinatawanan siya, na sila ay mga siraulo. Siguro pagkatapos ng mga tatlong taon, Noah, hindi ka pa ba napapagod niyan? Wala pa naman umuulan na. Sabi ni Noah, no, darating ang ulan. Tayong lahat ay mamamatay. Ito ay paraan ng Diyos na husgahan ang mundo dahil sa kasamaan. Magsisi na kayo at kali kayo, tulungan niyo ako. Pero yung mga tao, inatawanan pa rin siya. Can you imagine 120 years? Wala ka nang ginawa kundi maggumawa ng isang barko dahil magkaroon ng matinding ulan at pagbaha na hindi pa nangyari noon. Sa isipan ng mga tao, imposible. Pero si Noe, dahil sinabi ng Diyos, sumunod dahil kung ano man sabihin ng Diyos ay totoo. Kahit ngayon, may mga taong sasabihin nila, siraulo ka, bakit ka simba ng simba? Pupunta ka ng church ng Linggo? Lalo na noon ako nagtatrabaho sa secular. Pupunta kami ng church sa Linggo, kami mga pamilya, ni Mrs. sa kayong aming tatlong anak. Punta ng Linggo ng umaga, at dahil meron pang Sunday night, pupunta kami ng Sunday night. Dahil may Wednesday night service, pupunta pa kami ng Wednesday night. Busy-busy kaya ako noon. Busy-busy din si Mrs. Wednesday night, pag may prayer meeting ng Friday, nandoon din kami. Sabi ng aking mga katrabaho, siraulo ka no? Church ka ng church, church, church, church. Alam nila na, binibigay ko yung tithes ko at magbibigay sa Panginoon sa offering. What? You're giving money to the church? You're crazy. You could use this for vacation. You could use this for that. Sabi ko, I'm not crazy. Investing with God is the best way He can bless my life and my family. Pero sa mundo, marami sa kanila, hindi nila maintindihan ang buhay mo bilang Kristiyano. But sige lang, maglingkod ka lang sa Panginoon. Sapagkat darating ang araw, the judgment will come. So Noah, keep doing the things he did. Imagine, ang kanyang pamilya lang ang nailigtas niya. Ang aking pong panawagan, gawin niyo ang lahat ng inyong makakaya, mahikayat ninyo ang inyong mga anak, mga apo, nanay, tatay, kung hindi pa sila born again, mga kapatid, for them to know the Lord. Sila ang number one na mission natin. People did not heed God's warning through Noah 120 years. Modern day scientists and archaeologists discovered the ark on top of Mount Ararat. Merong documentary na movie na napanood ko. The ark was covered by snow and ice, preserved for all to see and to know. Siyempre, ang unang-unang mga lupain o sa earth na mag-recede ang tubig ay yung mga bundok. Kaya doon nag-rest. At kung ano yung dimension ng ark, sinuri nila ganun din ang nakalagay sa Bible. Yung mga kahoy na ginamit, special wood na ginamit, ganun din sa kanilang pagsuri ng mga scientists. Can you imagine? Thousands of years have passed na preserved pa rin ang mga ito. Nakita din nila na doon sa loob ng ark, nandoon yung mga na-preserve na mga tai, na mga animals na nandoon. That's amazing, no? Sapagkat ang salita ng Diyos ay totoo. God's word is true. Now, the modern cataclysmic judgment that will come upon the earth is by fire. God is going to burn up everything. Sabi sa 2 Peter 3:7. But the heavens and the earth which are now preserved by the same word, meaning the word of God, are reserved for fires until the day of judgment and perdition of ungodly men. Verse 10. But the day of the Lord will come as a thief in the night, in which the heavens will pass away with great noise, and the elements will melt with fervent heat, both the earth

Ngayong gabi, mga Futuran, welcome to our Prayer and Praise program this first Friday of October. Tulayawan gid, takuwit ang pasalamatan natin sa Ginoo sa pag-sustain niya sa aton for the whole month of September. And as we encounter naman sa sininga bulan, no, sabay pa nga ang Ginoo gid, ang mga tipig, ang mga tuy-tuy kagiya sa aton. And despite the challenges nga gakatubang naton sa mga adlaw-adlaw nga pagpabuhi, no, kabay pa mga kauturan niya aton nga paglaom, aton nga pagtuo na sandigid kay Kristo sa aton nga pagpabuhi, aton gid ihatag tanan sa iya, kay aton gid niya idulog sa iya tila ng mga mga palangan mo yung anaton sa sining gabi. Kaya niyong mga utod, obtinin niyo ako sa pagpangan mo yung anaton this Friday evening. Let us have first a word of reflection that can be found in Psalm chapter 61 verses 1 to 2, verses 1 to 3. Nga nagasiling, "Hear my cry, O God, listen to my prayer. From the ends of the earth I call to you, I call as my heart grows faint. Lead me to the rock that is higher than I, for you have been my refuge, a strong tower against the foe." Malami gini ang mga tinaga, mga utod, because in this verse, ma-reflect din natin kung paano si David mano nagatawag sa Ginoo sa pagpangayo sa bulig sa adlaw. And even description niya that even to the ends of the earth, so biskan diin man siya talagang sa Ginoo, no, ang iyang pagunakaton ng iyang kabuhi na pwesto gito ginaplas target permis ang Ginoo sa sitwasyon nga mas maayo gid, and diri niya ginapakita man that his hope, his refuge, his strength, his victory is not found in who he is or being him as a king or for his position, but it is only through God's power, through God's leading and guidance sa iya. Ganda sa aton nga mga kabuhi, mga utod, aton gid nga dumdumon that our hope, our trust, even our future is not because of what we have done or through our lives, but it is through who our God is, for who our God is, for He is a faithful, He is a kind, merciful, a strong God who we can rely and entrust our whole life, even the future and our plans to Him. That is sining gabi, mag-apamuyo kita mga autoran.

0: mayong agas sa ato nga makauturan sa kay Kristo kag sa mga abyanaton sa kanginan nga padayon nga nagaupod sa sining radio station DYVS The Sweet Voice of Salvation. Kamusta ang aton pagbugtaw? Isa ka dako naman nga bugay nga ginhatag sa Dios aton. Kagamito naton ini sa pagpangabuhi nga ang Dios giladayo kag aton ginahimaya. Ubdon ay kita karon sa sining programa Morning Prayer Saturday Edition. This is Pastor Joel Acosta, kaupo ninyo si Pastor Jo sa Worship Hope Fundamental Baptist Church Gospel and Zion. Pagbasa ko sa pulong sa Ginoo, Mark chapter 5, 35 to 36 sa Ilonggo nga version na gasiling. Sang naghambal pa siya, may nagabot gikan sa balay sang pangulo nga nagasiling ang imo anak nga babae patay na nga balabod layon mo pa ang manunodlo. Apang si Jesus nga wala nagasapak sang ginpamulong nagsiling sa pangulo sang sinaguga, dili ka mahadlok, magtuo lamang. Dios magpakamaayo sa iya pulong nga aton ginbasa. At aganta sang pagpamalandong ining ginhambal ni Jesus Christ, dili ka mahadlok, magtuo lamang. Ginambal niya ni sakay ay rok ang pangulo sa sinaguga diin ang iya anak tagumatayon kag sunod sa aton ginbasa napatay na gid gani karon ang pamangkot sa sininga ano ang kahintangan ni Jairo nga si Jesus Christ nagsiling siya dili ka mahadlok magtuo lamang. Una, ang iya kahintangan puno sang problema. Ang problema niya iya anak nga din nagamasakit kag tagumatayon. Ikaduwa, ang kahintangan na puno siya sang kapaitan, pain, nga puno sang kapaitan bangod kay sunod sa ginbasa naton sa verse 35, hindi lang tagumatayon kundi napatay na gid kani. Kag ang ikatlo sa kahintangan na si Jairo yara sa mabugat nga pressure sang life niya. Siguro kung ikaw abi sa side ni Jairo, ang imo nga anak nga ginhalinan mo tagumatayon, kag nabatian mo, napatay na, siguro either madalagan ka balik sa imo, puluyan, kag malantawon ang imo anak. Pero ang kanami diri kay Jairo tungod kay namati siya sang hambal ni Ginoong Hesukristo. Dili ka mahadlok, magtuo lamang. Lantaw naton sa punta diri kung ano ang natabo liwan sa kabuhi ni Jairo ang iya anak na buhi na ang kunya liwat ang sabat sang iya nga mga lulat karon nga aga sa sininga aga utod kagabian ang minsay nga gusto sang Dios sa aton amuni kung ara man ikaw sa problema bugat nga problema kung ara ka man sa kapaitan kasulubon kung ara ka man sa bugat nga pressure sang kabuhi, tandaan mo ni utod kagabian. Ang aton Ginoong Hesukristo nagasiling sa aton, dili mahadlok, magtuo lamang. Gabay pa sa sininga sa pagbugta mo, kag mabatian mo ni nga mensahe, di ka mahadlok, magtuo lamang. Salig sa Ginoo, dili ka mahadlok, magtuo lamang. Kasubong sa ginimo ni Jairo. Ang Diyos magpakamaayo sa inyong pulong nga aton nga ginbasa kag ginpamalandungan sa sinigid nga aga. Pagkakanto kita sa aton pagpangamuyo. Loving God and merciful Father, nagapasalamat kami luwas ning bag-ong adlaw nga ginhatag mo sa amon nga kami Ginoo na kapamalandong sang pulong kag karon makapangamuyo, makapakigyaangot sa imo. Salamat sang kabuhi ni Jairo. Nga sa pihak sining problema, pain and pressures in life, wala iya ginalalimtan ang pagpamati at pagsunod sa ulong sang amon Ginoong Hesukristo nga nagasiling dili madlok magtuo lamang. Gabay unta kami mangin kasupong sini ni Jairo. Nagapray naman kami limat o Dios kag nagadayon sa imo sa sining kaagahon. Salamat sa imo pagtuytoy, pagtipig, pagbantay, ikaw ang amon ginadayo kaginahimaya. Especially sa ginhimo mo sa 702DZAS, Agapay ng Sambayan, Manila. Nagadayo kami o Diyos sa imo for your guidance, protection, sustenance, and wisdom nga diin gintugot mo sa DZAS reporters and staff. ang pagdayo namon ginabalik namon sa inyo. Subuman ang 106.9 DXGRFM Radio Gandingan, Cotabato. We praise you, Father God, sa padayon mo nga pag-iya, pag-sustain sa DXGR's initiatives and their continued fellowship with the Muslims to point these people to our Savior, the Lord Jesus Christ. Nagapasalamat man kami sa CARE 104.3 DWAYFM Legazpi Albay. Salamat o Diyos sa safe and successful receipt of the recognition from the Social Security System as the 2026 Balikat ng Bayan Best Media Partner broadcast dito sa Luzon on September 21. Ang 1233 DYVS o Diyos, salamat in a sweet voice of salvation, Bacolod, na din Ginoo, naging meaningful and nadayaw ka sa pagtipon, sa pagpangamuyo sa mga listeners, kag sa tanan nga staff, sa fellowship dito sa City Harvest Church, o Diyos, ang September 24. Ang kadayawan ginabalik namo sa imo, o upod man Ginoo ang up 987 DYFRFM, life-changing Cebu. Lord, salamat ang imo Ginoo nga pag-upod sa ila sa DYFR, especially Ginoo during Mission Sunday at Cebu Gospel Church on September 20, 2026. Amo man Diyos ang pagdayaw namon, ginabalik namon sa imo sa 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan, Tacloban, ang kadalagan nga din Ginoo sa gihapon gintugot mo sa sining radio station. Upod man o Diyos, nagadayaw kami kag nagahimaya sa imo for the safe travels of select CCRD staff to Iba Zambales and back to Manila. We praise you, Father God. 1233 DYPS Bacolod's 56th anniversary celebration. Ang tanan nga kadayawan kag kahimayaan o Diyos, kinahatag namon sa imo. We praise you for sa imo provision, ang venue, kag ang mga needs ning DYPS 56th anniversary celebration. Padayon kami nga nagapray nga sa gihapon ng wisdom, guidance, unity, and good health as sa gihapon nga ginahimo namon ini sa imo Ginoo nga kadayawan. Nagapasalamat man kami kag karon nagapangamuyo kami o Diyos sa gihapon sa mga prayer request, mga fundraising projects o Diyos, sinay mga radio stations nimo, Christian stations o Diyos dito sa Pilipinas. 1143 DZMR Missions Radio Santiago. Ginaampo namon nga ikaw gid magpakamaayo sa gihapon. More donors for the Handog Radio Project. Ginaampo namon sa imo ginoo nga ikaw gid magpanghikot sini. Up 987 DYFRFM, life-changing Cebu, sa gihapon ang imo provision, be upon DYFR, and for guidance on the contractors for the tower again o Diyos retrofitting projects ini. Ang 1116 DXES, your community radio Zamboanga. Nga-pray kami sa gihapon ang imo padayon na provision kagang tanan ng mga needs ini o Diyos. Ang FEBC mobile app, sa gihapon nag-pray kami, increase listeners, Lord, engagement, and for more people to download the mobile apps of 702DZES, the new J, up 987 and 98.7 DZFE-FM. Ang mga events, ginatugyan namon sa imo, sa sinigay ni Aga, ang 1116 DXES Zamboanga's 58th anniversary celebration. We pray, Father God, for wisdom, guidance, favor upon the planning and implementation of all activities for the 58th anniversary of DXES. Lord, ikaw gimaga panguna sa ni taga-isla sing kadalaga. Amo man o Diyos ang event dito sa up 987 DYFRFM Cebu's 51st anniversary celebration. Amo man amon ginoo nga pangayo nga ikaw gid maghatag kadalagahan sini. Nagapray kami sini mga domestic broadcast stations 702DZES, kagapay ng sambayan ng Manila, gihapon ginoong guidance over their field reporters in all their coverages. Lord, ikaw give them good health, discernment, and knowledge to report and to constantly stand by the truth for God's glory. Ang 98.7 DZFE, the Master Stats Manila, ang among pangamuyo, ang imong ginapagpanguna, upon DZFE is a small but a committed team. We pray, Father God, for their smooth and stable operations as they continue to communicate Christ through classical music. Ang 1143 DZMR, Missions Radio Santiago Isabela, ginatugyan namo ini sa imong Ginoo. Tanan nga mga hilikoton dito, ikaw gyud magpakamaayo sa humansang Care 104.3 DWAY FM Legazpi, ang Medical and Dental Mission, KBP Seminar, etc. Ginoo. Ang amon pangamuyo, ang tanan nga hilikoton nila, ikaw gyud nakakita na kay Manusini. 1233 DYP is the Sweet Voice of Salvation, Bacolod. We pray, Father God, nga sa gihapon ang mga programs like The Word Between Us and Lift the Group will be effective, Lord, in connecting with these people and reaching the unreached with the gospel. Ang good health, strength, unity, and padayon na paghimo sa mga buluhaton, sang ining radio station, especially in staffs in DYPS, ikaw gid magpakamaayos ini. Lord, nag-pray kami sa iban pa nga mga stations like Up 98 or 987 DYFR FM, ang 97.5 DYFE FM, 1116 DXES, ang 103.3, the new J DXGL FM, your positive choice, Cagayan de Oro. Initanan Ginoo, ginatugyan namo sa imo. Kay ikaw gid ang magpakamaayos ini. Lord, nag-pray kami sa amon state, sa amon nation, Pilipinas, ikaw Ginoo nakakita sa situations. Lord, gabay pa nga ikaw ang mag-protect, mag-cover, kag mag-pangunag Ginoo. Nga sa gihapon, ang amon pungsod may kadalagan batok sa mga problema. Ang iban pa nga mga countries sa ibang Ginoo nga mga kapungsuran ginatugyan amon sa imo, sa Middle East, ikaw Ginoo magapatungan sini. Amon nga amon prayer ang ginatugyan sa imo nga may pagpasalamat. In Jesus' name, amen kag amen. This is Pastor Joel Acosta sa Mercy Hope Gospel and Zion, Tagasiling Galanglesyo, Ginoo gid aton saligan sa aton kabuhi.
1: The time right now is exactly 5 o'clock.

pagakom sa Ginoo sa sininga kalibutan. Ini ba lang topic ko, madamo ini na pamangkot kung ano gid ba na ang manabo sa mga katapusan ng mga inadlaw. Ako na punaan kung inasundan ninyo ang atong pagtuon sa libro sang Bugna, ngalin sa chapter 1 about who Jesus is, tapos nagkatukita sa chapter 2 and chapter 3, nanungod sa mga local churches, tapos nagtuon kita sa pagsimba sa manunugay in chapter 4, natunan natin nga ang kaluwasan hindi lamang ang pagbaton kay Kristo Jesus, kundi ang pagtuuman sa Diyos. Believe ye in God, believe also in me, silingsang atong Ginoo sa John chapter 14. Now, sa chapter 5 is about the worship of the Lamb. Ginsimba nila ang kordero sa Ginoo, who is the Lord Jesus Christ. Siya amo ang takos sa pagbukas ining mga pagpayag sa libro sang Bugna, the seven seals. Kag sa chapter 6 amo ini ang paglarawan sa aton kung ano ang mahanabo sa palabuton sa kalibutan. You notice from chapter 4 hasta gid sa chapter 22 sang Bugna, wala na mabitlang na mention ang ginatawag naton nga iglesia, the church. Madamo nga mga Bible scholars nga pati nga wala na mention ang iglesia, the church, mga ginatawag naton nga mga tumuluo nga gitawag sa Ginoo sa kadudurman pagkadto sa kapawa. Amo ini ang tanan nga nagsali kay Kristo will be raptured before, kasi in chapter 6 nagalarawan na ini sa tribulation period, ano bala matabo, tapos ang pagsinabdit, and then mapayag na ang the man of sin, which we are going to read this later. Kag amuni ini ang pag-umpisa sa ginatawag naton nga pito katuig nga kapigatian sa kalibutan. Now, ini ba lang ginatawag naton nga prophecy concerning the last days? Ginambala ini sa daan nga katipan. Labi na gid sa libro ni Daniel. If you read the book of Daniel, may ari ni sila relasyon sa book of Revelation. Kung may panahon kamo, basahin ninyo ang ginsulat ni Daniel, ang iningal ginsulat sa Bugna. Now, just to remind ourselves, may inibalang mga symbols. They are not meant to confuse us. Pay madamo, wala nagbasa sini, ito kay sininila kang damo sa mga simbolo nga hindi mahangpan. But you know what? The symbols are meant to be understood. Ano na yung gamit sa ginudili mga simbolo, earthly things, earthly circumstances, to show us these spiritual and heavenly realities. Amo man na sa parables, right? Sa parables, may mga earthly stories with heavenly meaning. Di amo ni dali, kung ninyo bala pamaladungan ang Bugna, kung gina-presentar ang mga simbolo dali later, padayunon nyo lang basa, kaya gina-explicar na sa katapusan ng bahin sang kapitulo. So, balik kita sa chapter 6 sining sa libro sang Bugna. Hindi tayo tanan mabasa gin ang kapitulo, but I want you to read this. May panahon ka mo. Magbasa lang ko dili isang portion of this, tapos ako i-explicar ini nga mga dinalan. Now, in the light of the truth about the gospel, kay amo ini ang tinutuyo sang tinapay sang kabuhi na this is a gospel radio ministry. So kaunta lang dili ang ginatawag naton na gospel. Kay ining pagtuo niya sang dulugin niya kapitulo, verse by verse, ginatawag na exposition, matunan ta na sa aton ng mga iglesyahanan, matunan ta na sa aton mga Bible studies and discipleship, matunan ta na sa mga Bible schools. Pero luya ko lang natagaan ang emphasis parte dili sa kaluwasan. Nga sa chapter 6,
in presentada diri liwat ang ato Ginoo as the lamb, the ang kordero, kag siya langgid ang takos nga magbukas ni mga pati nga ginbit lang diri, the seven seals. And chapter 6 is only 1 to 6 nga mga seals. Kay chapter, sa chapter 8, magsugpo na ang sunod nga mga silyo. There is an intermission here sa chapter 7. Kay larawan na iniyas ang mga 144,000 Jews and the martyred believers na nilarawan na dira. So, balik kita si chapter 6. Basahan ko lang the first part of the saposugpunan naton. Pagkasiling dali ang dinalan, karon nakita ko ang paghukas ng kordero sa isa sang pito kapatin. Kag napatian ko ang isa sang apat kasapat nga buhi na nagasiling sa tingog na subong sang daguob. Kari kag nakita ko, kagyari karon ang kabayo nga maputi, kag ang nagasakay sa iya may pana, kag ginatagan siya sing purong-purong, kag naglakat siya nga nagapagdaog, kag sa pagdaog. Kabayang inuogin magbasa sining dinanan sa kabalaan ng kasulatan. Now, makita natin diri, ining apat ka mga sapat, imit lang diri. Naglarawan ini liwat sa ato natunan na this describes the character, the attribute of Jesus Christ. Kay puno ini sila sa mga mata, the all-seeing God. Kag naglarawan ni si Buro, ini siya kung sino ang atong Ginoo. So, sa sinibla na dinalan, ginlarawan ka na yun, ang umpisa sang ginatawag natin nga pito kapigatian, ang the seven-year tribulation. The seven-year tribulation. So, the first part here, taga ko lang diri, emphasis anay ang una, tapos the rest diri nga gin-mention. Nagpakita dayon ang inigadinalan sang laylaing nga mga kabayo. Ang una diri maputi, halaman diri ang pula, ang itom, kag ang pale. So, kan malabnaw, the gray. So, initanan nagalarawan sang different judgments na babalabot sining kalibutan. Madamo nga nagasiling ining maputi nga kabayo. This is the Antichrist. Kay amoy niya yung pag-umpisa sang the seven-year tribulation na mag-umpisa ang kapigatian. Kung magpahayag nini ang the man of sin, ginatawag sa Biblia, the man of sin, the man of perdition, the false Christs. Kag siling diri nag-sakay sa kabayo nga puti, kagintagaan siya sing purong-purong. Kabalo kita nga Antikristo, kilalaon ni siya sa bugus gid nga kalibutan. Kay siya amo ang magasaad sa ginatawag natin universal peace. Tiyamon na gani diri, ang iya gani diri nga ginauyatan. Nagasakay sa iya may pana siya, pero wala na sa sang aros, pana na lang. Do naimo na niyaya ang iya nga pagpanaog. Kagin na siling diri, kag naglakat siya nga nagapangdaog, kag sa pagdaog is going to conquer lands and kings this time. Kamu naging kilala siya later nga mag-promote sang universal peace. That is his promise, a universal peace. Kabalugi kita mga abyan kag mga kauturan. Ang aton nga kalibutan na punan sang kagamul, na punan sang gera. Kag naghahandom kita na may kalinong ang bugusgit nga kalibutan, a universal peace. Natawagin ninyo ang natawag natin nga tagna sa dalang kasulatan nga bisan ano katinguwa sang kalibutan sang ginatawag natin nga United Nations, kaliban pa nga mga pagtililipon na nungod sa kalinong, wala gid sang kalinong. We thought after World War II, mayara na sang solusyon ng kalibutan, kaya na organizing United Nations. Pero what is going on today? Hindi natap na ang gera dito sa Middle East. Hindi naman natap na ang mga away kagera sa mga pungsod, kag sa mga localities, ara gihapon ang gera. Kag diri bala ini nga
dinadan kun ining antikristo nga magakari kag magsakay sa diri sa maputi nga kabayo nagalarawan man ang ini mga hiligugma nga ang pagkamadaya sang antikristo kay in fact si ni sa ni Apostle Pablo sa second Thessalonians he would come to make peace and to make a treaty with the children of Israel. Di ka namigid kay amuning andom sang pungso sang Israel na maayara kalinunga sa ila that nations, the Arab nations would stop persecuting them. Di ang pungso sang Israel naman nagasiling never again matabo liwat ang natabo sang una sa ila na there were more than 6 million Jews were destroyed who died. Never again, na muna nga sige ang away. But later, makita natin sa prophecy na hindi ning Antikristo ang maghatag kalinong sa ila, kundi si Jesus Christ mismo ang ilang Messiah that they have rejected. Ang ilagin sikway, wala ilagin baton, magakariliwan sa pagtabang sa ila. And all the Jews, it says in the book of Romans, will be saved. Dito palang inaangtion na makilala nila sa Jesus na ila na Messiah. Now today, of course, damo ng mga Jews nga nakakilala na kay Jesus Christ. Kung magbasa kita ba na sa AI, go to Jews for Jesus. There are actually millions of them who acknowledge Jesus Christ as their Savior. Dira sa Israel, damo na mga Jews man nga nagkristohanon na they have been used by God to witness to their fellow Jews. Apang liwat ini sa ka pagpanumdum sa aton sa deception in the last days. Abinin nyo ang sunod ba lang mga kabayo ni Mitlang Dari, amo ang paglarawan sa tapos ining tanyag nga peace sa Antikristo, mag-start na ang madamo nga inaway kag problema. Ang sunod ganito yung kinlarawan ang pula nga kabayo. It speaks of the of wars. And then, yun pala, tawag sa aton man, ang isa ka pagbukas sa isa ka patin, ang isa ka kabayo nga maitom. It speaks of death, damo, magkalamatay. The Bible tells us one-fourth of those magkalamatay sa bugosin nga kalibutan for the percentage of that. And then, kinsundan tungod sa gera, may ara na kamatayon, kami arata after sini may tagirutom. Amoy na dali ang ikatlo nga patin na nakitaan ni Juan. Isa kakabayo maitom tapos sa verse 7 ikapat nga patin hari nakitaan ni ring ang kabayo nga maluspad ining ispail maluspad na nagalarawan sa gutom. Te, we know that is the result of war. Inapunggan ini ang gera mga kauturan kay not only will cause damo mga patay kundi mga buhi mga antos. Damo, may mga gutom. Muna kita, damo kita ng mga places in the world na may mga refugee camps. Kaya dito na sila ginadala, kaya ginapakaon. Tapang madamo, yapon, ang nagaanto sa gutom. Namun din rin, ginlarawan sa chapter 6. Kaya, luyan ko lang ilarawan, ining chapter 6 is actually nagkakoinsan sa Matthew Kapitulo 24 sang Mateo basahon ko ninyo na dinalan ini nagalarawan ning Matthew 24 sang matabo sa kalibutan after the rapture. Okay, this is not about the rapture but this is about the revelation magpayag ni Jesus Christ sa kalibutan. Sa Matthew 24 namangkot ang mga disipulo sa Ginoo kung saan o ini ang hinahambal niya nga magkalapukan ang mga bato sa templo kag ginamad mandili isang Ginoo nga this will be mga signs ang katapusan nga mga inadlaw nga nagasiling diligan yung Ginoo sa ila na wala diri sa mabilin diri nga isa ka bato sa ibabaw sa isa na hindi marumpag. Kag natuman ini, by the way,
ining prophecy sa ato Ginoo when Titus destroyed the Roman general destroyed Jerusalem again guba nila ang templo kagwa agin isang bato nga nagasampaw-sampaw kay abinin Dios suno sa mga nagtuon bala nga aamoy ni ang inamba sa Ginoo nga bisan mga bato nga gatong patong pato marumpag itaw ti may nagatag sining komentaryo na tungod pala sa pagsunog sa templo, ang mga bulawan, by the way, there are may bulawan sa loob sa templo, nagkatunaw, nagdasok ato sa mga bato-bato, kagini ng mga Roman soldiers na nag-destroy sa temple, yindik-dikit nila ang mga bato ng kapatong-patong just to remove the gold in yung mga bulawan. Kagtama gini ang ginambasang aton nga Ginoo, natabuy na sa 70 AD. Dili pa gyud ang ginambag ni sa Ginoo man nga ini sa katanda sa katapusan sa pagpanuygon. So may duwa dili ka larawan sa iyang prophesied the destruction of the temple and the end of the age, ang katapusan nga mga inadlaw. Now, luya ko lang di emphasize sa aton. Nanibilang ibasa natin sa kapitulo sa isang bugna na nungod sining mga kabayo. Ari din makita natin ang kinuogin larawan niya din in detail. Detalyigid. In details about these horses na did you notice na ginhambal din sa Ginoo ang tanda sa iya na pagkari. Now, hindi niya ang rapture. In fact, ang rapture, ang pagsinabnit, wala niya sang signs nga ginmit lang ang Ginoo. Ang ginmit lang diri nga mga signs is the coming of Jesus Christ on the earth to judge the world. This is the coming of Jesus Christ in Mount Olives na matuga inagani nga duog kag siya mag-away sa mga nations and then he will establish his kingdom for 1,000 years. Okay, kabayan, nagkasunod ka mo sa akon sa pagsiling-sili. Kaya kung natawag na ninyo chapter 24, right away, the Lord mentioned about the false teachers, about the false Christ. Madamo nga magkari sa akon nga lang siling diri na nagasiling ako ang Kristo. Di nakita nyo dito sa chapter 6 of Revelation, right away, napresenta dito the Antichrist. Di amo na dali, and then yun ang mala dali pagkatapos ito sa ikaduwang nga kabayo, amo ang mapula nga kabayo, kag nagsiling dali ang Ginoo, kag pagkabati ka mo sa mga inaway, kag mga kuno-kuno, sa mga inaway, turupang dali nyo nga hindi ka mo magkalisang kaini kinanglan nga mahanabo, apang hindi pa ang katapusan. So there will be wars, may gera. Tapos insuludiri ang may mga tigulutom ay tungod las ang gera, damo magkalamatay. Kaga ginamba diri ani man sa Ginoo pagingabot tagna man gani diri. Niyan itugyan kamo nila sa kangitngitan kag pamatyon kamo. Kagdumduma kamo sang tanan nga kapungsuran bangod sa akon ngalan. Dumtan kamo siling diri sang bukid. Now, you notice the next year after sang death, sang gutom and wars in verse 9 of chapter 24 about persecution. Tigimit lang man ang diri sa sinulat sa bugna chapter 6 nga nagasilingan diri sa ikalima na patin. Siling diri sa verse 9 of chapter 6. Chapter 6, verse 9. Sang pagukas niya sang ikalima, napati nakita.

ay panandaling nga baha na mga dinadaan sa mga kasulatan. But let me close this sa pag walang tao sa aton madalas sa kung anuhugit ang matabo sa katapusan ng mga inadlaw. Kaginidig na siling diri sa pagukas niya sa ikan-om nga patin. Nagtulok ako kagyari karon. May dakong linog, tigad adlaw, nagitom subong sang sako, nga panapton kag ang ugsad nga bulan, mangin subong sang dugo, kag ang mga bituon sa langit, nahulog sa duta, subong sang higera, nga nagataktak sang iya mga linghod, nga higos kon inauyog sang mabaskog nga hangin. Ang langit nagatariwan subong sang tulunan nga ginalukot kag ang mga tagsa kabukid kag pulo ginhalin gikan sa iya duog. Diyan ang mga hari sa maduta kag ang mga kalagkuan kag ang mga general kag ang mga manggaranon kag ang mga makusog kag ang tagsa kaulipon sang inilway nagpanantago sa mga lungib kag sa mga igang sang kabukiran, mga nagasiling sa mga bukit kag mga igang. Tiphag kamo sa amon kay tagua kami sa nawong sang nagalingkod sa trono kag sa kasingkal sang kordero. Kay nagabot ang dakong adlaw sang ila, kasingkal kag sinubala ang sarang makabatas sini. Now, ini tanang ginambal na sa ginuuman sa atong ginoo Jesus, kung man nung matabo sa bugos ng kalibutan, may linog, may ang adlaw, magadulong, kag ang bulan, kag ang paglarawan ba sa ginuuman na mangilidlis. He would flatten the earth by earthquakes. Grabe nga pagukom sa ginoo. Tintawag ini siya the wrath of the lamb, ang kaakig sang kordero. Now, isa ini kapag panundog sa atong mga abel kag mga kauturan. Ang atong Diyos may gugmaon. Grabe ang gugma sang Diyos, ipadala niya ang iabugtong anak, the lamb of God, agud kita maluwas sa atong nga mga sala kag maluwas ining kalaglagan nga may eksperyensya sang bugos na kalibutan. Karon nilarawan sa aton kung aton si kwayon na aton Ginoo Jesus na siya mo ang isa lamang ka naghalad sa ikabuhi sa aton kaluwasan. Si kwayon aton ining kaluwasan niya itanyag sa aton na wala si bayan na magtuo ka lang maghibusod sa imo mga sala, magtuo ka lang sa iya, sumumpiri imo personal na manluluwas, ikaw iya paga luwason. Kagsalamat sa Ginoo kay may ara kita security in the Lord Jesus Christ. Again, hindi na nakon ulat po ini na ang pagukom sa Ginoo sa kalibutan, sa mga makasasala, sa mga nagsikway sa iya. There is peace, there is refuge in the Lord Jesus Christ. He is the Ark of Life. Timo niya ang kordero sa Diyos. Kabay sa sinin ato ng pagpamalandong nanungod sa pagukom sa Ginoo, ikaw abyan, makadangat kagit sa pagnulsol kag pagkilala kay Kristo Jesus na imo personal na manluluwas. Initanan yin larawan sa atong Ginoo Jesus, nagkalatuman ini one by one sa atong karon balang panahon. Kag we are waiting for others nga mga prophecies here na ginahambal diri sa katapusan ng mga inadlaw. Labi na kid, the convulsion of nature na tawag naton. The calamities that will take place in the world, hindi lang niya lokal, kundi sa bugusin ng kalibutan. The wrath of the Lamb of God, kabay makalampuas, ikaw abyan, kaga batun mo si Kristo Jesus ng imo manluluwas, so that there is safety and there is salvation in Christ. Amuni ang inintanyag sa atong Ginoo Jesus, magsalig, magtuo sa iya, ikaw tagaan sa kabuhi, wala sa katapusan, dito sa langit, kag ikaw mahilway sa katalagman sa impyerno, mas grabe ini ang pag-antos sa way katutuban na pag-antos dito sa impyerno. Matamugin nga salamat sa inyong pamati, siling mensahe sa mga kasulatan, sa sunod naman natin nga pagtuon sa libro sang bugna. Ini inyo alagad sa kanginan, Pastor Henry
Sinina, mayong adlaw.

0: Ο σατανάν εμεγαλέσαι.
1: Ini ang 1233 DYBS, padayon nga nagapalayak sang maayong balita ni Hesu Kristo sa sulod sang 56 katuig. Tugtog ang tanan, makarami.
2: Ang puno sang ato ni Hesu Kristo sa Mateo 24:35 nga kasiling, ang langit kaduta magataliwan, apang ang akon mga pulong, inigid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuuhon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
3: Mayang aga sa tanan, welcome sa aton nga programa Subong Aga. Kakita nagpasalamat gid sa Ginoo nga yara mo subong, nga nagasunod sa aton nga programa diri sa DYBS Buhing Paglaom. Kaya kita nagapasalamat gid nga ang Ginoo naghatag naman sa sininga dako nga oportunidad ug pribilehiyo sa aton nga makapamalandong sang iyang pulong. Now, diri kita subong magpadayon sa Psalm 127 verse 2. Kaya nagamban ang pulong sa Diyos diri, "For He gives to His beloved sleep." May God bless the reading of His Word. Magapangamuyo kita na Diyos ng walaan, kagamay namon sa langit. Salamat o Diyos sa siniman nga kayo na ang imong ginhatag sa amon. Nga makapamalandong kami o Diyos ang imong putli, kagsagrado nga pulong. Kagamay pa Ginoo sa amon, pagpadayon subong, tuyo-tuyo kita ang tisitagsa. Kagamay pa ang hatagi kami Ginoo sing kahalam. Kagamay pa ma-experiensyaan ginamon ang tutuod nga rest pagi Ginoo sa mga kamaturan nga halin mismo sa imong pulong. Kinatugyan ko sa iyong tanan nga may kalipay kag pagpasalamat sa ngalan ni Jesus. Amen. Kag amen. Now, may mga katauhan sa sining kalibutan bisan gani sa araw sa aton nga mga kasibahanan, bisan man gani kung kisa kita nga masako sa paghimo sa mga hilikoton sa bilog adlaw, di ba? Kag wala kita nagahatag sang pagpahuway. Pero ang aton nga lawas, kagkabalo man kita, ang aton nga lawas, nagkakapoy o maka-experience sa kakapoy. Pero ang ilang nga utok, ang aton nga pangunauna, nagpadayon sa pagtrabaho, ang muna ganing iban ng mga katawahan, ng mga workaholic, di ba? And, bisang gani, ara ka na sa imong bed or gapahuway-huway ka na, gaprepara ka na magtulog, kung kisa nagpanguna-una ka pa, itong natapos ang akon ng trabaho kaginaman? Or ano bala ang kulang? Or enough bala ang akon ginhimo? Ano bala ang mga plano nga posible nga basi ma-fail? Or maybe ara sa imong nauna, nga while nagpahuway-huway ka na, what if gapanguna-una ka? What if nga ining akon pagkahimoon or pagkasugudan nga hilikoton ma-pirdi? Or hindi maging successful. Ang mula ganing ang Psalm 127 nagatudlo ini sa aton directly. Nga kita nga mga katauhan, kinalanon kinaton ang ginatuwag nga pagpahuway. Kaya nga man, kita tanan, we are experiencing anxiety. May ginakahadlukan, may ginaworry. Ang mula ganing nga kita nga mga katauhan, wala man tagin dumilian sa Ginoo or ginbawalan sa Ginoo nga hindi kita magubra. But in fact, bisan magani sa Proverbs or sa Solomon, ginatudlo gani dira ang kinahanglan kita ng mga katauhan, hindi kita magtinamad. Pero ang aton nga pagtrabaho, He calls us to a faithful kind of work nga combine ini sang pagsalig naton sa aton nga Ginoo. Ang muna gani nga ang Psalm 127 nagasugod ini kag nagapakita ini sa aton sang futility of human effort without God's involvement. Ang muna hambal diri ni Haring Solomon, unless the Lord builds, unless the Lord watches. Kaya sa verse 2, gina-address niya diri sang isa naman ka-issue ang another human tendency nga mangin excessive and anxious labor kita or laborer kita. Ang muna ganyan hambal siya diri nga damo ang mga katawan, kaya mga katawan, they rise early, they work late, and they eat the bread of anxious toil. But, ini naman nga salmo, nag-remind sinin sa aton, nga ang paghimuno sa Ginoo sa aton cannot be produced merely by exhausting ourselves, hindi ba lang mangin busy body kita? Kaya aman, for He gives to His beloved sleep. Kaya kining sleep or pagpahuway diri becomes a beautiful picture of trust. Trust nga nagsalig ikaw kag kita ang mga katawhan sa aton ni Ginoo. Ang mga nagani nga kung kita nagkatulog, we stop working, we stop controlling, we stop managing, di ba na? Kung nagasurrender kita, kag kung nagpahuway-huway kita or nagkatulog kita, we surrender the world to God. Ang mga nagani, ang main point sa sining pagtuon nato sa buong aga, nga mo niya, that God calls us to work faithfully but rest confidently in His providence. Again, God calls us to work faithfully but rest confidently in His providence. So in a practical sense, how can we rest in God's providence? How can we rest in God's providence? Number one, by trusting God's provision. A rest that trusts the Lord's provision. It is in vain that you rise up early and go late to rest. Kag ini nga mga tinaga ni Haring Solomon, nagahambal ini sa aton, kag nagremind ini sa aton nga ang trabaho or ang mga responsibilidad nga ginahimo naton hindi man iya malain. In fact, this passage wala iya nagakundinar sang hard work. Ang point diri nga hambal sa scripture nga nagatudlo magaling scripture nga kinahanglan mangin value, i-value naton ang diligence. Pero ang issue diri, the main and the central issue sa sining mga tinaga diri ni Haring Solomon is this: anxious dependence upon work. Meaning, nagatrabaho ka kay tungod nagakahadlo ka sa mga responsibilidad. There is a difference between I work because God has given me the responsibility kag I work because I believe everything depends on me. No? Amun ang isa sa mga rason nga ang tao grabe ang iyang pagpangabudlay because para sa isa ka tao or para ayan sa mga pipila ka mga tao or bisan man gani kita ang mga tumulo kay Kristo Jesus, nagatrabaho kita kay tungod we think nga ang tanan nagadepende sa imo. But at the end of the day, brothers and sisters in the Lord, we work because God has given us the responsibility and we should work joyfully. Kaya nga aman, He is the one who provides the work. Di ba na? Ang aton Diyos siyang naghimuno, naghatag sang trabaho. O siya man naghatag sang mga oportunidad. Siya man naghatag sang mga katauhan nga wherein makakonek kita, kagagod, makatrabaho kita, paagi man sa ila. Ang muna nga ni Martin Luther gani, that gi-emphasize na gani, that the providence of God is ordinary work, teaching that God works through the ordinary vocations and responsibilities He gives the people. Meaning, yes, ang Ginoo, naghatag sang trabaho, responsibilidad sa aton, pero ayay, pero nagkatrabaho kita, hindi kay tungod nagkakahadlo kita sang responsibility, pero nagkatrabaho kita faithfully because God is ultimately the provider sang trabaho. Secondly, how can we rest in God's providence? Number one, rest by trusting God's provision. Ikatuha ng principle na makuha natin dili is this: rest by trusting God's timing. God's timing. Isa sa mga rason nga ang mga katawhan become anxious or worried is because they want everything immediately, di ba? Gusto ta instant, insigida, yara na yun. Pero, kita ng mga katauhan man gani, gintawag kita sa Ginoo, hindi nga ara na yun ang immediate answers, immediate success, immediate results, or resolutions, or solutions. But God's providence often works through process. Proseso. Ang mga gani, tuod man ginang hambal dira nga we should trust God during this process. No? For example, bala, no? Si Joseph, no? Kapalo kita nga si Joseph the dreamer. Ginalaw niya itong mga sirkumstansya, ginalaw sa ginawa itong mga sirkumstansya nga ma-experiensyahan ni Joseph the dreamer, bisan magani sa mga paagi sa paghimo sa malain, no? Sa mga kautura niya sa iya. Kag bisan magani atong sa kay wife ni Potiphar and so on, kag atong mga sirkumstansya, ginalaw ina sa Diyos kay tungod may tinutuyo ang Diyos agud ma-fulfill ang tinutuyo sa Diyos. Another example, si David. David was anointed king before he became king. Di ba na? Abraham received the promise before seeing its fulfillment. Kag ining mga example or ihimplo, makita kag mapamalandungan naton pagi sa pulong sa Diyos nga may mga processes bisan man sa mga kabuhi sa sini nga mga Bible characters. Ang muna ganyan biyang manigugma, I would like to remind you that God's delay is not necessary God's denial. Again, God's delay is not necessarily God's denial. Kung kisag ang Ginoo nagatrabaho paagi sa mga ways that we cannot see and we cannot understand, we cannot fully comprehend. Pero ginalawi na sa Diyos, agod kita mag-mature. No? Ang muna gani, abiya manigugma, kung ang Ginoo wala pa nagsabat sa imo, no? Sa mga pangamuyo kag desires mo, don't automatically assume that God has forgotten you. Continue obeying, continue praying, serving the Lord and trusting the Lord. Why? Because God's providence includes not only what He can give or ano mga butang na pwede niya mahatag sa aton, but also when He gives it. Kunsan unya ihatag ina. So again, how can we rest in God's providence? Una, isatran, rest by trusting God's provision. Secondly, by trusting God's timing. Kakatlo din, rest by trusting God's purpose. Trusting God's purpose. Now, ang pinaka-ultimate goal sa paghimuno sa kinahanglanon sa Ginoo sa aton is not simply to make our lives comfortable. Kaya nga man, ang Ginoo mismo gusto niya, kagluyag niya, i-accomplish, kag i-fulfill ang iya mga tinutuyo. Ang unang hambal ni sa Romans 8:28 nga nag-remind sa aton ng mga believers that God works all things together for good for those who love Him and who are called according to His purpose. Ang muna nga ang Ginoo nagahikot kag nagawork, no? Bisan sa mga circumstances, every circumstances nga nagkatabo kag ginexperyensya naton according to His purpose. Ang muna gani nga kung kisa ang Ginoo nag-change sa aton nga situation, agud kita mismo may kabag-uhan sa aton nga kaugalingon. That's why our responsibility is faithfulness. Kag ang responsibilidad sa Ginoo is the outcome. Ang muna biyang manigugma, may pagpahuway kita sa paghimuno sa Ginoo pagi sa pagsalig sa iya paghimuno, sa iya provision, sa ligiman ang iya timing, sa ligiman ang iya nga mga tinutuyo. Brothers and sisters in the Lord, ang Salmo 127 does not tell us to stop working. It tells us to stop working anxiously. Kaya nga man, kaya ang Ginoo naghimuno. Kaya ang Ginoo nakabalos ang timing. And lastly, ang Ginoo may tinutuyo. Kapay pa nang in-blessing ini nga mga kamaturan, subong nga aga sa aton subong, kagakuin niyo lagad, Pastor Zerl na kaginiang buhing paglaw. Have a blessed day.
2: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kagkabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sa Dios si Ginoo Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.

shall be increased. Diba kayo Ginoo, magapakamaayo gid sa iyang pulong. Magapamanalo kita sa sini nga topic about the rise of artificial intelligence. Kag kun ano ang angaton nga pananaon sini suno sa pulong sang Ginoo. Kaping pasubong gabi ang balita nga nagagawa sa internet o kun sa news nga mag-aabot ang tion by 2030 ang AI hindi na mapunggan. Kag suno sa balita ang ini ang AI magahalit na sa tao o kun magpatay sa tao. Amo ina ang nagalaptang balita sa subong panahon. So, alarming katama mga abiyan kay utol si Ginoo at tulantawon ang ining pagpamalandong naton kung ano ang luyag itudlo sa Ginoo sa aton bahin sini kag ano ang ginhambal sa Ginoo na lumud man sa mga katapusan ng panahon. Importante ini nga topic nga aton pamalandungan. So ining the rise of artificial intelligence, mga abiyan kay utol si Ginoo, hindi tamalipat, part ini sa unfolding plan sa aton Diyos. Especially sa subong ng mga generation kag sa umalabot pa. Pero, bilang mga Kristwanon, dapat i-approach natin ini with caution, with wisdom, and discernment. So, nagkabuhi na kita sa subong nga madasig ang technology, no? Nag-advance na gid ang technology.

0: ang ilang mga robots, no? Sang ligad ng mga binulan. Kag kun ato lang tawon sa balita ang Amerika hindi man magpapirdi. So we are living in a rapidly advancing technology age. Sa din ang artificial intelligence or AI is no longer a distant idea but a real part of everyday life. Amo na inisubong nga atong ginapangabuhi mga abyan kamoton sa Ginoo. Halin sa voice assistants to self-driving cars, ang AI is shaping industries, societies, and even spiritual engagement.
1: Wow, grabe no?
0: Ining rise ang knowledge and innovation, hindi na ini bag-us aton abyan utod. Hindi kita dapat matingala sini. Kay ginhambal na ini nga daan sa pulong sa Diyos. Amo na sini sa Daniel 12:4. Basahon ko liwat, ha? But thou, O Daniel, shut up the words and seal the book. Even to the time of the end, many shall run to and fro, and knowledge shall be increased. Amo ni ang AI abyan. Artificial intelligence. Amo ina ang butsing ganun sa Daniel chapter 12, verse 4. Kinahambalan kita sa pulong sa Ginoo, in the end times, knowledge shall increase. So, AI na. Amo na nga makita na ito atong panahon sa buong grabe na gidya. Madasigid ang technology. Ang panahon. That is why makasiling kita ang pagbalik sa atong Ginoo lapit na. So as the world celebrates the power of machines and algorithms, the believer must pause and ask, ano ang dapat natun pamalandungan o kung ipamangkot? Ano ang perspective sa Ginoo sa sining rampant ng pag-expand sa technology natin sa buong? What is God's perspective on this rise? Paano nga ton, o kung bilang kita nga mga Kristohanon, mag-engage ang sini ng mga gagkananabo sa buong sa aton na technology? O kung AI, without compromising sa aton na faith? Ano ayhan ang moral, ethical, kag spiritual boundaries that we must not cross? So ano ini abyan utod, no? Ini nga mga palamangkutanon importante katama bilang kita nga mga tumulo. So tandaan ta abyan utod sa Dios nga ang AI nagapresent siya both opportunities and dangers. Liwaton ko, ang artificial intelligence o kun ang AI nagapresent siya both opportunities and dangers. It can serve the gospel, but it can also distract from God. So bilang steward kita sa creation sa Ginoo, hindi ta dapat mahadlok sa technology, but to use it wisely under God's guidance. Amoy na! Alright? So ang pulong sa Ginoo, tama ka at haldari, nataw natin kung ano ang guidance din para sa aton. Sang agi na kita sining ginatawag advancing sang aton nga technology. So, how the Christian equips us to respond to AI with discernment, purpose, and unwavering faith. Number one, abyan utod sa Ginoo, let us know nga ang knowledge shall increase. Tagdama ina kaathal sa aton textubong Daniel 12:4. Knowledge shall increase, a fulfilled prophecy. Amo na ni subong nga makita naton kag maeksperyensya naton nga ang rise ang AI is part of the prophetic unfolding of the last days. Ari na kita abyan utol si Ginoo sa sining katapusan ng panahon. Makita naton nga ang technological advancement daan na gintag na sa pulong sa Ginoo. Amoy na ang atong text, Daniel 12:4. Increased knowledge is a sign that we are growing nearer to the return of Jesus Christ. Bo, grabe abyan o tulad sa Ginoo. Kunbaan ang pag-expose ng isa ka researcher, no, na nag-ubra sa OpenAI o kung sa Anthropic Company, amo si Jacob Copson, nga by the end of or by 2030 ang ining AI magpatay gid sa mga tao. Well, we all know nga sa pulong sa Ginoo, bago ini tanan matabo, ma-rapture kita nga mga anak sang Diyos, mga Kristohanon, mga tao na nagtuod kay Kristo. So may paglaong kita. Alright? That is why, kung lantaw na ito sa pulong sa Ginoo, hindi na kita makibot sini. Ginapahayag na sa pulong sa Ginoo na lapit na ang pagkarisa ng atong Ginoo. Gani, mag-aman kita nga mag-atubang sa Ginoo. Amo na ang siling sa pulong sa Diyos. Amos 4:12, prepare to meet thy God. Not only na ang technological advancement was foretold sa pulong sa Ginoo, ang AI nag-reflect man sa man's God-given capacity to create. Amo na siling sa Genesis 1:26-28. Ngayon, siling ang pulong sa Ginoo, and God said, let us make man in our image after our likeness, and let them have dominion over the flesh of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. So God created man in his own image. In the image of God created he him. Male and female created he them. And God blessed them, and God said unto them, be fruitful and multiply, and replenish the earth, and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth. So tama kaathag sa pulong si Ginoo that man was made in God's image with the ability to think, design, and subdue creation. Ikatatlo, hindi lang ang technological advancement was foretold. Hindi lang ang AI reflects man's God-given capacity to create. Ikatatlo nga masapuan pag natong dili that Christians must not fear knowledge but use it with wisdom. Alright? Ginhambal man sa Proverbs 4:7. Ano ang siling sa pulong sa Ginoo? Wisdom is the principal thing. Therefore, get wisdom. And with all they getting, get understanding. Proverbs 4:7. So, ang wisdom, not fear, is needed to navigate a world of increasing complexity. Amuni, ang masapuan natin sa aton panahon subo. Gani, kita nga mga tumuluo, dapat mag-discern kita sa sining nagkanabusubong sa aton panahon. Ha? Believers must discern the times and seasons. Kaya ginhambal din sa pulong sa Ginoo sa 1 Chronicles 12:32. And of the children of Issachar, which were men that had understanding the times, to know what Israel ought to do, the heads of them were 200, and all their brethren were at their commandment. So again, abyan utod sa Ginoo, ang punto diri nga makita nato nga ang spiritual understanding is key to interpreting technological trends. Like for example, nga ma-share natong diri sa inyo, kung amoni ang dalagan sa aton panahon subo nga ang knowledge shall increase, fulfilled prophecy na ini, kay amon ni sa aton panahon nakita ta na gid kag na-experience ta na gid. Now, let's go back sa biblical principle or biblical example. Parehas man sa time ni Noah. Si Noah, ginagamit niya ang technology sa iya nga panahon, ano ina? Amo ini ang pagtukod o kung paghimo sang arka. Sa ano nga tuyo? Nga i-fulfill niya ang mandate sa Ginoo na ginhamba sa Genesis chapter 6, 14 to 22. So, imagine abyan o to sa Ginoo, if we connect and if we go back sa biblical principles, kung ano ang ginhamba sa Ginoo sa kay Noah, the same gyapon subong sa aton. Nga sang nagahulat kita sa pagkarisang aton Ginoo, makita naton nga ang Ginoo naghatag sang mga instructions sa aton. Kinanglanon gid nga mag-aman kita kay lapit na magkari ang aton Ginoo, kay ang pag-aman abens batunon mo gid si Kristo Jesus nga imo madaluwas. Kilalahon mo nga ikaw magsasala, pangayuan mo patawad, kay magtuo ikaw sa Ginoo nga siya ang Diyos ng kalibutan. Kaya kung batunon mo siya sa bugos ng mga tagipuson, maangkon mo ang kabuhi nga wala sa katapusan. Yan yung salamat sa pulong sa Ginoo ato nakita sa buong natunaan. Since limitado itong tiyon, padayunon natin ini ang aton ng pagpamlandong sa sininga topic about the rise of artificial intelligence. Kaya kung ano man ang aton nga pananawon sini bilang mga Kristiyano. So sa liwat, ang una nga punto na nakita naton nga ang knowledge shall increase kag na-fulfill na ini nga amunan ni ang aton na kita at na-experensyahan subong. Well, salamat din sa inyong pagpamati. Sa liwat, aton ni padayon na atong pagtuon sa deson aton na pagpamalandong ang Ginoo magpakamayo sa aton tanan. Damo salamat.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ng Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.

0: σαν γλώσσο και καμό και καλύσαν ο Διός να τον τραλπάν. Αν τα καταβολή σε τι όσο την άγλαν. Την καπομάτη καμό σε τίγου σε κομματούρα, ο προγράμμα, με το άλλη, σε με βαλίτα, να σε κρίστη Ιησούς, να ματάει του μουσά τον μασολά, γινωβούν καρσά, η κατλό αντάλλο να πανάω και με κακαλιουάν. Καγινή μου να χώμουν σαν Διός σε καλουάσαν, σε τάξε τα μισά, να μονατούγω σε ία.
1: Mayroon ng mga biyan na gusto sa inyong nalipay kita sa sininaga, makapagayang kita sa pagtuon sa aton series sa Book of James and kita kihapon sa chapter 5 verse number 11. Kagabago kita magkapatayon, nagpasalamat kita sa aton ng mga kauturan na nagpaabot, ka nagpamati sila, kaga inyo man ang kahigayunan na magiging pagpakamayo in pulong sa ino na aton ginatunan sa naligad kaga God willing sa mga padayon ng mga pagtuon. So, katutuloy kita sa verse number 11, kag sa James chapter 5, and sa example sa Ginoo, behold, we count them happy which endure. Ye have heard of the patience of Job, and have seen the end of the Lord, that the Lord is very pitiful and of tender mercy. So, makita natin dali ang discussion sa verse number 11, sa suffering na nag-aabot sa iya nami nga climax. So kung balikan na ito sa verse number 8, si James nag-command patience. Sa 9, nag-warm siya about grumbling. Sa verse number 10, naghahatag siya sa example sa mga prophets. Sa verse number 11, naghahatag siya sa kay Job as a supreme example of endurance. So makita natin dala ang movement sa command, be patient, ang caution, grudge na, tapos ang example, the prophets. Kag makita natin dali karon ang encouragement, we count them happy which endure. So si James dali nagahatag biyan sa suffering ni Job sa pakadto sa character sa Ginoo. So ano dali ginhambal ni James na luyag dapat mapaiabot sa mga nagasuffer ng mga believers. So siling dali sa pulo sa Ginoo, behold, we count them happy which endure. So si James dali nagasugod sa word na behold, buti nga nun attention getting, kag naga-express ini, buti nga nun look, lantawa nyo, pay attention, kag i-consider nyo gid. Kag si James nagahambal gid, carefully lantawon nyo ini. Kag what should we look? Them which endure. So si James dali wants suffering believers to change the perspective. You know, ang kalibutan naton paglantaw sang isa ka nagasuffer na Kristohanon is isa langit ka miserable nga tao. Pero si James dali as guided by the Holy Spirit in selling niya, we count them happy. Ang kalibutan na nagalantaw sang suffering, pero ang pagtuuyan nagalantaw sang nakakita sa endurance. Ang kalibutan niya, nakita nila ang pagtilaw, pero ang pagtuo, nakita niya what God is producing through the trial. So, ano ba lang mo siya ganun dali na ining word dali na happy? Ining word dali na happy, it means blessed or spiritually favored. Hindi magiging siya necessarily na comfortable or wala naging problema or wala naging trouble. So, mo siya ganun dali, i-pronounce siya na blessed, kag i-consider someone spiritually privileged. So, hindi ni siya shallow na idea. Abot siya nun, happy ka because everything is doing well. So, hindi ni siya dari abong, abot siya nun. And actually, kung lang tao natin ang context, makita natin dari ang suffering. So, si James dari actually nagahambal something very remarkable. Bangod kay ang tao na nag-endure siya faithfully under suffering is blessed. Nga, blessed, nag-antos man siya. Because ang endurance nag-demonstrate in isang genuine nga pagtuo. Ang endurance siya nag-develop in isang Christian maturity. Ang endurance siya nag-produce in isang Christ-like character. And because in the endurance will ultimately be rewarded by God. So, kanami mga utod ko sa Ginoo na makita natin ini ng mga kamaturan. And sa ato ng mga utod subong na nagpamati, naara kamo under suffering, kanami ini na magiging encouragement sa inyo. So blessed
2: or biblical blessedness, hindi ibot si ngano na absence of trouble. Dodamo galing na tao na nag-pray na Ginoo ipalayo lang ko sa problema or trouble. Actually, that is not a biblical prayer. Kag, abi nyo, kung amo ni ang aton prayer, hindi kita magiging mabakod gin in our Christian life. And you know, biblical blessedness is also God's favor na ma-experience naton even in the middle of trouble ang favor kag katutom sa Ginoo. Katutom diri sa ikatatlo naton nga pamangkot. Who then, who are ining them which endure? Makita naton na ining them diri, sila yung mga tumuluo who remain faithful under prolonged suffering. Kung lang tao nato sa book of James, grabe ang ilan ng mga suffering. But biskansa sila ng mga suffering, they remain faithful sa Ginoo. And actually, kung lang tao nato ng word na endure, it means to remain under, stay, persevere, endure, or remain steadfast under pressure. So makita nato ining word na naghatag sang klaro nga picture na instead na palagiuhan nila immediately ini na burden, ini na mga believer remains underneath it while continuing to trust sa Ginoo. Hindi ibo sa Ginoo na ini na mga suffering is pleasant para sa ila. But it means na ini na mga believer wala gid sila nag-refuse sa pag-abandon sa Ginoo because sa ila kabuhi na nagiging mabudlay. And this is a biblical endurance. Hindi nga, I don't feel the pain. But, nabatsyagan mo ini na pain, pero nag-remain ka faithful. Hindi na everything is easy, but everything is difficult. Yet, magapadayon sa pagsalig sa Ginoo. So, kung namin mga abiyan kagutod sa Ginoo sa sunin aga, that we will be encouraged and comforted. And along sa sunin na kabuhi, hindi niya tanan kalipay. No, hindi niya tanan hapos. No, hindi na kalipay yan na makita nato dali, biskan pa na may ara na mga pagtilaw or suffering na makita nato. So, ano dali ang example na ginagamit ni James? Kag may ara siya gin specifically mentioned dali na Bible character. And siling sa pulo sa Ginoo, dali sa iya libro, siling niya, "You have heard of the patience of Job." Now, si James dali karon nag-introduce ang isa ka dako na example sa isa ka tao na grabe ang iya pag-antos. Kabalo kita kay Job, na dulaan siya sa iya ng mga possessions, patay ang iya ng mga kabataan, ang iya health, hindi nami, no? Kagindigin maayo, iya na eksperyensyahan ang intense emotional suffering, kag hindi siya na insindihan sa iya ng mga friends, tapos nag-reason siya with question na hindi man makakontento na makahatag sa iya sang answer. And yet, he continued to bring sa sinin na pain before sa Ginoo. Kaya si James dali nag-assume sa iya ng mga readers na naghamal niya, "Okay, nakabati naman kamo sini." Kag nabatian na nila ining story or sa kabuhi ni Job. So, buot siya ganun, any story ni Job nagiging familiar sa ila bilang ng mga tumuluo under sa sinin ng mga suffering subong. So, kanami mga utol ko sa Ginoo, if you just like to have an observation dali. So, si James dali, wala nag-appoint sa aton sa kay Job because Job never struggled. Iya gina-point out dali sa kay Job because si Job endured while struggling. No, grabe ang iya pag-struggle. But yet, nagapadayon siya sa pagsalig sa Ginoo. And this is a very important difference na makita natin dali. So si Job, yes, nagapamangkot siya. Gin-express niya ang iya grief. Nag-resol siya sa purpose sa Ginoo. But makita natin dali si Job did not ultimately abandon sa Ginoo. So, utol sa Ginoo sa sininaga, siguro may mga suffering ikaw, may mga questions ikaw na hindi man ayan masabay.

0: honestly, natapos man ini, biska na patay ang akong tatay with all of the need sa mga bayad naman bills sa hospital, sa, you know, sa funeral, and sa ano panadra sa mga lulubngan, no? Hindi barato subong kung mapatay ka, no? Damo mga galastuhan. And yun makita ko how the Lord has been, hindi lang na mag-endure ikaw, but you know also the Lord, gina-honor niya ang pagtuo. And ipaabot niya sa imo that indeed, tuod gid siya sa iya ng mga promisa. So hindi but siya ganun na ining endurance, na ining na mga questions mo, o hindi ka, you know, hindi ka maka-question. Of course, we are not questioning about God. But you know, sa ato na kabuhi, damo kita ng mga questions na hindi man natin masabat. And at times, masili kita wala, manigil na sabat sa Ginoo. And endurance means your questions do not cause you to walk away from God. So ina ang mga pamangkot in that would not cause mag-iban, wala manigil na sabat sa Ginoo. And wala mo lang guro masyado gina-engineer. At walang siguro ginsabat na base ang sabat sina, no, or wait, no? So ato niya gusto gina permiti, yes, ano? So what does patience of Job mean? It means Job's perseverant endurance under extraordinary na suffering. Kag si Job dali, makita, si James dali nagagamit sa sili na concept about endurance or sili niya dali preserving endurance. So this is very important because Job's story was not simply about, okay, mapungko lang siya, maghipos lang siya, tapos wala na siya ginahambal. So makita natin dali sa story ni Job, at uli naghahambal siya, naglaman siya, nag-question siya, naghibi siya sa Ginoo. It doesn't mean na immature man siya. Yun ang nagpakita lang that in a real life, in a sitwasyon, hindi niya basta-basta. In which kumaabot man ini sa atong kabuhi, and probably amo man ato mahimo ini, but beneath sa sali ng mga struggle, magapadayon kita sa atong relationship sa Ginoo. Hindi kita mag-abandon, mag-abiya sa Ginoo. So sa atong mga radio listeners, you can bring your pain to God without turning your back to God. Siguro magsalikad, Lord, I don't understand, but nevertheless, Ginoo, saligan ko ikaw. So pwede ikaw makahibi, magwawaw, but you can still worship God. Masakitan ka man, but still you have hope. Siguro may mga question ka man, but still you believe sa ginahambal sa pulong sa Ginoo. And pwede man na mag-suffer ka, but still remain faithful. Kaupon sa mga kautulan sa Fellowship Baptist Church of Talisay, nila Pastor Jonathan Vargas, ang pulong sa Ginoo magiging pagpakamayo sa imo sa sinina aga. Mayong aga gid, God bless.
1: Salamat sa inyong pagdumati sa pagbuhi sa sining programa. Ang Dios ang bugay kay tuloy nga sarang makatipig sa aton mga lawas kag kalag magmangin sa imo karon kag sa hapon.

Nag-assign mabiyan ka gutod sa Ginoong nag-aaprayan sa pagsunod sa sining programa, Victory in Jesus. Sa Gyapon, nyo abiyan ka gutod sa Ginoong si Pastor Algar, Pastor sang Green Pastor Baptist Church sa New Nisus Subdivision, temporaryong nag-abulos sa sining programa ni Pastor Ferdinand Franco. Classmate, thank you again sa pribilyo makabulos temporaryo sa imo programa. Kabagin ang Diyos magpakamayo sa imo dira sa Florida, USA, upod sa imong family. At the same time, ang Diyos gid magagamit sa imo effectively sa ministry.

Trina Ginto, Gensan Yosei, mo sa sinaka lugar. Okay, napadayon kita sa aton pagtuon dire, about ini sa Fariseo, kag sila ni Jesus Christ dire, ini nga mga Fariseo nakabatigid sa ginhamba ni Jesus Christ, in verse 14 na gasiling, and they derided him. Miningin kadlawa lang nila si Kristo, kay Dawud derided him means to laugh at him or ridicule at him. No? So, ginkadlawa lang nila si Jesus Christ pagkabati nila sa ginhamba ni Jesus Christ sa mga disciples niya as a steward, dapat mangin fully devoted sila sa pag-alagad sa Diyos sa Ginoo. At the same time, dapat ang ilang manginuway sila sa paggamit sa nilatawag nga God's blessing sa ministry sa Diyos. So, ginkadlawa ng dire sa mga Fariseo si Jesus Christ sa paghamba niya sini. Why? Why the Pharisees laugh at him? First, dire, no, because they don't believe that Jesus Christ was the Messiah. They don't believe that Jesus Christ is God. So tungod hindi sila magpati nga si Kristus Messiah manluluwas, at the same time hindi man sila magpati nga si Kristus Diyos. So paghamba ni Jesus Christ sa iyang mga disciples about the necessity sang bilang isa ka steward nga gamiton gid ang God's blessing, kaya amoy ni ang natuwag na may eternal value, at the same time dapat wholly devoted gid ang iya mga disciples sa pagsunod sa iya. Tingin kadlawan ng sila ni Jesus Christ because they don't believe that Jesus Christ was Messiah. So, utod sa Ginoo, hindi nga makatawan religious sila, and yet wala sila gapati, hindi nyo the law, kabalo sila sa kasuguan sa Old Testament, kabalo sila sa mga Old Testament prophecies, and yet they don't believe that Jesus Christ was their Messiah. So, amuni ang masubo sa sining mga katawan sa Diyos. Why? Because of their unbelief. Hindi sila matinuhon o kung wala sila gapati sang ginahambal sang pulong sang Diyos nga si Kristus magakariaas a Misaya. Di ano pag isilin sa verse 15 o kung verse 16? The verse 15, and he said unto them, ye are they which justify yourselves before men, but God knoweth your heart, for that which is highly esteemed among men is abomination in the sight of God. Verse 16, the law and the prophet were until John. Since the time the kingdom of God is preached, and every man preached into it. So the second thing dali, nga makonsider nato nga ang mga Fariseo, hindi sila matinuhon o kung nakita nato dali ang ilang unbelief because they don't believe that Jesus Christ was the Messiah. Kundi number two dali, they also rejected the ministry of John the Baptist. Sino si John the Baptist? No? Kung ang taon nato, bata siya ni Elizabeth. Kulang taon na ito na rin, si John the Baptist rin was the forerunner of Jesus Christ. He was born ahead of Jesus Christ. He preached about Jesus Christ. And yet, ini nga mga katawhan, tungod wala man sila nagpati kay Jesus Christ, at the same time, hindi man sila matinuhon sa ginawali o kung wala sila nagpati sa ginawali ni John the Baptist rin about Jesus Christ. Actually, kung ang taon na ito ng Bible, gin-permit pa nilang si John the Baptist pag-apat yun. Even though they knew that John the Baptist was a prophet, they also rejected the ministry of John the Baptist tungod kay ini nga makatauhan wala agapati nga si ginawali ni John the Baptist is about
Jesus Christ. So, masubo mautod sa Ginoo, no? Tungod ini nga makatauhan, although they were religious, they believed the law, and yet, ini man nga makatauhan, hindi lamang they reject Jesus Christ as a Messiah, but they reject also the ministry of John the Baptist na ginawali niya about si Jesus Christ. May saying, malang kasiling, no? When your life is controlled by the love of money, you open the door to every kind of sin. Why? Tungod kung hindi kung control ka sa kwarta, hindi ka na magpati sa mga kamaturan nga bisan kabalo kasi na matuod. Why? Tungod ang pagigugma sa kwarta, nag-open ini isang tanan na klase sa mga sala, kag ini nga sala, nga hindi sila magpati about Jesus Christ nga Messiah. At the same time, hindi sila magpati sa ministry, sa ginawali ni Prophet o kung ni John, ni John the Baptist about the coming of Messiah nga amo si Jesus Christ. In verse 18 dire, whoever putteth away his wife and married another committed adultery, and whoever married her that is put away from her husband committed adultery. So in verse 18 dire, ang pamangkot, no? Why did Jesus Christ talk about divorce and remarriage? Nga ang topic there is about covetousness, is about money, no? Nag-mention din ni Jesus Christ about divorce, no? By the way, during that time, no? Si ang mga Pharisee dire, divided man sila when it comes sa ginatawag nga about divorce and remarriage, no? Tungod may mga Fariseo nga wala gapati sa ginatawag nga divorce, walang iban nga mga Fariseo gapati man sila, so they were divided dere. But by the way, mga utods, you know, no? Jesus Christ did not commend divorce and remarriage. Tungod kay clear dere siling sa verse 18, whosoever putteth away his wife and married another committed adultery. So, kung i-divorce ni mo yung mga asawa kaliwat, nakakommit ka sa adultery. Siling sa verse 18, so Jesus Christ did not commend ginatawag divorce and remarriage. Kung masaw na ito ng chapter 19 sa book of Matthew, dra, mabasa na ito ng verse 3 down to verse 12, dra, ginalaw ni Moses, dra, ang ginatawag na divorce tungod kay gusto sa mga tao, pero hindi ni gusto sa Diyos. Kay in verse 6, dra, sila sa Bible, dra, no? Whosoever putteth away his wife and meet another committed adultery. Pero sinin sa sinang Bible, ang gintingob sang Diyos, to those whom God joined together, let no man be put asunder. So in short, wala ni Jesus Christ ginakomendere ang ginatawag na divorce and remarriage. Pang pamangkot nga agin mention ni Jesus Christ nga ang topic na rin about ini sinatawag nga covetousness. Because during that time, divorce and bold money, kag ang makabenefit sini, amo ang mga Fariseo. So that's why ginmention niya ini, a good nga ma-remind rin, ini nga mga Fariseo, nga nagahigugma sa kwarta, gusto sa iban to divided sila, no? Nga iban mag-divorce because it involves a lot of money. Kag once again, ang maka-benefits ni amo ang mga
Pariseo. So ginsabdong ini, ginsabdong ni Jesus Christ diri ang mga Pariseo sa paghambal ni siniway tungod ang Diyos, si Jesus Christ, wala nag-commend sa natawag nga divorce and remarriage. Why? Tungod what? And whosoever married her that is put away from her husband committed adultery. So ambiyang kagutod si Kinoo, no? Ayhan may mga pungsod nga naga-practice divorce, remarriage, and yet the Bible is very clear nga ang magbulag sa yabana o asawa kag mga asawa liwat nagakumit sang adultery. Kag very clear ina in the book of Exodus, thou shall not commit adultery. So sinisang atong text dere, no? Ini nga mga Pariseo, nga mga religious, makita na tundri ang ila pagkadi matinuhon. Not only they believe, they don't believe the ministry of John the Baptist, they don't believe Jesus Christ as a Messiah, but ini nga makatawa, no? Kung ano ang ila mga teaching, o kung ano ang mga nahibaluan nila sinatawag ng law about in the Old Testament, sila man mismo nag-violate sini. Because there are Pharisees na nag-allow sinatawag ng divorce and remarriage, which is against what the Bible says.

0: Ikaw ba'y naliligtas?
1: Siguro, dahil tumutulong naman ako sa mahihirap at nagpapakain ng nagugutom.
0: Ang kaligtasan ay hindi nasusukat sa dami ng kabutihan ng ating nagawa. Kaya nga sa pagkamatay ni Kristo sa krus at sa kanyang pagkabuhay na mabuli, tayo ay kanyang binubos. Ang pagliligtas ay naganap na sa pamamagitan ng ating pananampalataya at dahil sa grasya ng Diyos.
2: Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagkapalayag sang maayong balita ni Hesu Kristo sa sulod sang 56 katuig. Tugtog ang tanan, makarabi.
3: Profound teaching, exposition, biblical insights from the unchanging truth of God's Word. Listen to Weekend Radio Bible Study. Here now is your host.

0: Ngayong aga abyan, isa naman kada kong nakalipay para sa akon ngaroon nga atlaw, nga maduwa ko ikaw abyan pagi sa aton program WRBS, dili sa station DYBS. Kabay pa ini nga Bible study karoon nga atlaw will be a blessing to you, kag sa imubugos nga panimalay. Sa gihapon ang imo masunsun nga host sa nga program, Pastor Parkon, Senior Pastor sa Grace Baptist Church, Issue Kawayan, Negros Occidental. Ang title sa aton Bible study, Looking for the Blessed Hope. Kagbasahon na po ng Titus chapter 2, verse 13. Looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. Abyan, nagkakabuhi kita subong sa isa kakalibutan na napunaan sa uncertainties. Ang mga tao nag-worry na nungod sa ilang palabuton. Nag-worry na nungod sa economy, sa balatian, sa mga family problems, sa gera, sa political instability nga nagkatabo sa kalibutan, kag nag-wonder ang mga tao kung ano naman ang dalon sang buwas sa ilang mga kabuhi. Pero salamat sa Ginoo abyan kita yung mga Christians, may ara kita paglaom nga hindi mahatag sang kalibutan. Ginatawag niya sa Bible a blessed hope. Ang aton paglaom niya abyan hindi lang mag-improve ang aton circumstances. Ang aton paglaom niya hindi kay kwarta o kung maayo nga gobyerno o kung libre nga medisina o kung tahom nga education o kung ano man abyan nga mga material things. Ang aton paglaom iya ara sa persona ni Jesus Christ. Siling ni Paul sa kay Titus, looking for that blessed hope and the glorious appearing of Jesus Christ. Ang pagbalik abyan ni Jesus Christ for the second time, hindi lang kay isa ka doktrina nga aton ginatuuhan o kung ginatindugan. Isa ini kakamatuuran nga sarang makabalhin sa aton perspective sa kabuhi kag kung paano kita magkabuhi sining kalibutan. Hambalabian ni Paul sa kay Titus, we have a blessed hope, looking for that blessed hope. Ang word abyan nga hope there is a Bible, hindi lang na yan kay isa ka wish. Kay kalabanan, abi nato nga hope, wish mo. I hope nga maayo lawas mo. I hope nga makapasar ka sa imo exam. Kung magsiling ang mga tao, I hope, pwede nga waay ina sa certainty. Pero ang Biblianhon abyan nga paglaom nga ginahambal ni Apostle Paul, isa ka confident expectation nga nabasi sa promisa sa Dios nga wala nagabutig abyan. Ang aton paglaom is resting upon what God has promised. Kag ini nga paglaom abyan is a blessed hope. Our hope is blessed. While naghahambal si Paul nga may hope kita, kundi ginatawag niya ni nga hope, that blessed hope. Nga ang blessed ini nga paglaom abyan. Because Christ's return will bring the fulfillment of everything God has promised to His children. Ang pagbalik ni Kristo, katumanan sang tanan nga ginsaad niya sa iya mga kaanakan. Saying ni Jesus Christ, I will come again and receive you unto myself. Ara sa John chapter 14 verse 3. Ang mga tumuluwa abyan pwede nga magatubang sa mga difficulties sini nga mainadlaw. Pero may ara siya matahom glorious nga palaabuton. Pwede nga mag-experience kita sa mga kasulubon sini nga mainadlaw. Pero may paglaom kita sa kalipay sa palaabuton. Pwede nga mag-experience kita sa mga balatian sini nga mainadlaw. Pero may ara kita ginapaabot nga blessed hope nga maabot ang tiyon nga aton nga health will be perfect in the presence of God. Pwede nga mag-experience kita abyan sa kamatayon sa aton mga hinigug masubong, but resurrection is coming and that is our blessed hope. Pwede nga mag-experience kita sa separation, pagbinulagay subong, but one day we will be with Christ. Amo nang humble ni Apostle Paul nga our hope is blessed. Kag ini nga hope abyan is centered in Christ. Ang aton nga paglaom abyan hindi lang na iya optimism. ang aton nga paglaom abyan hindi nga kabay pa maayong aton buwas. Ang aton Christian hope nagasiling, Jesus Christ is coming again, and because He is coming again, everything that God has promised will ultimately be fulfilled. This is our blessed hope. And then number two, samtang nagapaabot kita sining blessed hope naton bulahan nga paglaom, we must be looking for Christ, looking for that blessed hope. Inotis naton abyan ang word bala nga looking. Ang tumuluo wa ay lang nagapaabot. He is looking. He is watching. May diferensya abyan sa waiting mo kag sa looking o kung watching. Pwede ya nga nagapaabot ka sang bisita, pero daso wai lang sa imo, gasigi ka lang ya luto, gasigi ka lang ya basa sang imo nga Facebook. Pero kung may isa nga importante sa imo kabuhi nga manug-abot, you are watching for His arrival. Nagahulat ka, nagabantay ka, you are looking for His coming. Ang mga tumulo abyan sang una, nagkabuhi nga may amusin nga expectation na hanungod sa pagkari ni Jesus Christ liwan. That is why, kabay pa nga ang pagpaabot naton sa pagkari ni Kristo, maghatag sa aton sang sense of expectation. Nga adlaw-adlaw ma-remind kita nga nagasiling sa aton kaugalingon, Jesus would come again today. Why ta kahibalo sa eksakto nga adlaw o kung panahon sa pagkari ni Kristo? Kaya naghambal siya, what's therefore, for ye know not what hour your Lord doth come. Makita nato na sa Matthew 24:42 abyan, we should therefore be ready. Hindi lang abyan nga may aton kita sense of expectation as we wait for Christ, kinahanglan may aton man kita sense of urgency. Kung matuod gid nga nagatuo kita nga si Kristo magakaririwan kag malapit na, we should not waste our lives. Damo sa mga tao nga kinahanglan pa makabati sa gospel labod maluwas man sila. Damo pa sa aton mga family members nga nagkinahanglan sa kay Kristo. Damo pa sa aton mga abyan nga nagkinahanglan sa kay Kristo. There are souls who need to be saved. Ang doktrina abyan sa pagbalik ni Kristo liwat, kinahanglan nga maghimo sa aton nga more active in evangelism, not less. Hindi lang abyan nga samtang nagpaabot kita sa pagkari ni Kristo nga may ara kita sense of expectation, sense of urgency, kinahanglan may ara man kita sense of faithfulness. If the Master is coming, we should want Him to find us faithful. Amo ni hambal ni Jesus Christ, blessed is that servant whom his Lord when he comes shall find so doing. Luke 12:43. Ang pamangkot abyan naton nga importante hindi kay san o makari si Kristo. Ang importante nga pamangkot amo ini, kung magkari si Kristo, masapwa niya ayan ako nga matutom nga nagaalagad. And then number three, suno sa aton text abyan, we are waiting for a glorious appearing. May aton kita blessed hope, we are looking for the coming of Jesus Christ, and we are waiting for a glorious appearing. Looking for that blessed hope and the glorious appearing. We are waiting for a glorious appearing. Gina-describe abyan ni Paul ang pagbalik ni Jesus Christ as an appearing, nga isa kapagpahayag. Sang primero nga nagabot si Jesus Christ sa kalibutan, nagabot siya in humility. Natawo siya sa Bethlehem, nagkabuhi siya kaupod sa mga ordinary people. He was rejected, he was mocked, he was beaten, he was crucified. Pero kung magkari sa liwat, when he appears again, he will come in glory. Ang first coming ni Jesus Christ, ginmarkahan sang manger sang pasungan. Ang second coming niya will be marked by majesty. Ang first coming napunan sang humility. Ang second coming will be characterized by glory. The first time He came as the suffering Savior, the next time He will appear in glory. Amo nang hambal sa Revelation chapter 19 verse 11. And I saw heaven opened, and behold a white horse, and he that sat upon him was called Faithful and True. what a day it will be. Pwede abyan nga sini nga mainadlaw, gina-ignore sang kalibutan si Jesus Christ. Pero maabot ang adlaw sa yasekan kaming nga ang kalibutan magatanaw sa iya nga may kahadlok. Pwede nga subong ang kalibutan nag-reject sa iya, pero pag-abot sinang adlaw, his authority will be undeniable. Every knee shall bow before him. Pwede nga subong ginahikayan, ginapakanubo si Jesus kagang iya mga followers. But one day Christ will be glorified and will be honored sa iya nga second coming. And then, ikaapat abyan. We are waiting for the return of the great God and Savior. Of the great God and our Savior, Jesus Christ. Isa ni abyan ka, hindi laog-laog na declaration na hanungod sa pagka-Diyos ni Kristo. Gin-identify ni Paul si Jesus Christ as the great God and Savior. Si Jesus Christ abyan, hindi lang merely isa ka great teacher. Hindi lang siya isa ka-prophet, hindi lang siya religious leader. Ang Bible nag-ahambal that He is our God, He is our Savior. Ining isa abyan nga magakariliwan, amo man na siya nagpanginmatay para sa aton mga sala. Ining isa magakari nga si Jesus Christ, magakari sa himaya, amo man na siya nagpatulo sa iyong dugo dito sa cross sa Kalbaryo. Ining Jesus Christ sabyan nga mag-aabot subong hari sang bugos nga universe is the one who came first as Savior that should cause every believer to rejoice. Amulan ni abyan ang akon pamangkot karon nga adlaw. Kunyara ka na kay Kristo, preparado ka na sa iya second coming. Preparado ka na sa sining blessed hope, sining appearing sang great God and Savior Jesus Christ. Pero kung waay pa ikaw sa kay Kristo, waay pa nimo siya nakilala subong Ginoo kag manluluwas, wala pa siya sa imo tagipuson kag kabuhi, amana abyan ang imo kaugalingon. Hinulsuling imo sala, pasudla siya sa imo tagipuson, batuna siya nga manluluwas, agud sa pag-abot sinang adlaw, ang iyang pagkari, hindi kay paghukom sa imo, kundi isa ka blessed hope. Kay ikaw abyan, kaupod sa iban, kaupod sa tanang ngayon kay Kristo, pagdalon sa ibabaw, na sa diin kita magkalipay, tugtog sa katugtuban. Maraming salamat sa iyong mga pagpamati, abyan. Kita ay kita next week, same time, same station. And God bless you richly.
1: You've just heard Weekend Radio Bible Study brought to you by Grace Baptist Church, Isuke, Cagayan, Negros Occidental. God bless you.

0: Bangod sa lugar ng luwas sa kitap, inikoton nga ginasakdag sa Conservative Bible Believer Ministers Fellowship Incorporated, ining programa nagapahayag sa nahong mensahe sa Diyos sa kaluwasan para sa tanan.
1: May aga mga biyang kuturan, daga tuon kita sa pinaka-importante nga teaching sa Bible, nga mo ang The Doctrine of God's Grace. Siling naton from start to finish, it's all about the grace of God. From Genesis to the book of Revelation talks about the grace of God. And when we think of the grace of God is pride crusher. The grace of God is glorious. And the grace of God will teach us to live gracious in this ungracious world. Gintunan to sa ligay mga bayan kuturan ang foundation of the doctrine of God's grace nga atong makita sa the Gospel of John. Sa apat ka Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John, sila naton ang the Gospel of John amo ang pinaka labaw tungod kay diri sa the Gospel of John at makita ang foundation sang grasya sang Dios. Matthew, Mark, and Luke nagahambal ni parte sa humanity ni Jesus Christ. Pero ang Gospel of John, mga abiyan mga kuturan, diri atong makita ang foundation sa doctrine of God's grace. Kaginatong natunin ang foundation. Importante ang foundation sa tanan ng mga bagay, hindi lang sa construction. Ang foundation, bisan pa sa pag-asawahay, napaka-importante. Gani, mga abiyan mga kuturan, makita natin sa Gospel of John, intunantos ng ligad, ang tatlogid parte kay Christ Jesus as foundation. Because natin, the foundation of the doctrine of God's grace is God Himself in the person of Jesus Christ. We can see in the Gospel of John the deity of Christ, ang pagka-Diyos ni Christ Jesus. I am what I am, and before Abraham was I am, I the Father one, damo-damo pagid ng mga bersikulo nga itong makita sa the Gospel of John alone, nga siya ay Diyos. Importante na nga foundation. Kaya kung si Kristo Jesus hindi Diyos, tanan nga mga tao mapaimpernogid. Kaya kung si Kristo Jesus ay propita lang, teacher lang, kung si Kristo Jesus ay tao lang, hindi siya Diyos, ay ti ang tao hindi makaluwas sa tao. Ang Diyos lang ang makaluwas sa tao. That's why the deity of Jesus Christ, that means being God, ay napaka-importante ng foundation sa the Gospel of John kagong magtuuntas ang grasya sa Diyos. So not only the deity of Jesus Christ, but also the supremacy of Jesus Christ. Ang pagkalabaw niya. Labaw siya sa tanan ng mga propita, labaw siya sa tanan ng mga anghelis, labaw siya sa tanan. Sa attributes pa lang niya nadaan, kag sa ginapuyan niya, halin siya sa langit. Hindi nga halin siya sa duta, ang duta ginhimo niya. So, the deity of Christ, the supremacy of Jesus Christ, at yung katatlo, the sovereignty of Jesus Christ. Soberano. Siya, kag diri sa Gospel of John, ginturo sa ligad nga may ara free offer of salvation in an evangelistic way. Gintunan naton ang two sides of the coin. The first side is the free offer of salvation in an evangelistic way. Si Jesus Christ mismo open sa Jerusalem, nagatindog, nagawali sa itong mga tao, adri sa tanan. Pero, ang ikaduha naman, na emphasis, the other side of the coin, the sovereignty of God in salvation. Ti maghambal ta sovereignty of God in salvation, ti monergistic trabaho na siyang Diyos. Wala participasyon, wala suggestion, wala contribution ang tao. Kag ini nga kamaturan, maghambal ita nga sovereignty of God in salvation, kamo mga tumulungin, di makabaton sini. Kay para sa ilaya, synergistic kid, ang Diyos kag ang tao equal salvation. Wala mahimo ang Diyos kung di pasugot ang tao. Wala mahimo ang tao kung di pasugot ang Diyos. So may partida ginyang tao, synergistic. Tindi na niyo ba mabaton ang sovereignty of God in salvation. Pero ang Biblia matag kag very securing truth ini. Basta mo baton kita sa ginatulog sa Biblia parte sa the sovereignty of God in salvation. That is the other side of the coin. Ti masiling kita paano na i-reconcile ang isaya pre-offer of salvation in an evangelistic way, pero sa piyak naman ang side siling naton the sovereignty of God in salvation, siling is for John, hindi mo ni kinahanglan i-reconcile. It is what it is. Ti kung magwali ka, address na sa tanan regardless of the races, the culture, the colors. Huwag tayo gawali sa mga pinili lamang sa Diyos, because in the first place, wala tayong balo kung sinong pinili sa Diyos. So kung magwali kita, address to all, free offer salvation, na in an evangelistic way, ti address natin sa tanan. Nagawali kita sa merkado, nagawali kita sa radio, bisan din din na lang, address na iya tanan. Pero, bisan address na sa tanan, nabalaan ta sa likod ng ato niyang ulo, sa utok nato, nabalaan nato that only the elect, only the believers of the Lord Jesus Christ will come to Jesus Christ in God's way, in God's time. Nabalaan ta na. So that's why sovereignty of God in salvation. Hindi tanang tao mupati. Only those people who are elect by God before the foundation of the world, among ning kapati, kay ginatagaan ni sila sang Dios, sang gift of faith. Kay ang faith ini, dumdumon tagid, hindi nihalin sa aton. Ang Ephesians 2:8-9, matag, for by grace you are saved through faith, and that's not of yourselves, kaghamra, it is the gift of God. So faith is a gift from God to those who are chosen by God before the foundation of the world, and that man, that woman, na pinili siyang Diyos before the foundation of the world, will receive that faith in God's way, in God's time, kag makonvert gidi na. So, amoy na ang two sides of the coin. Karon, nagatuon kita sang doctrine of God's grace. Ang topiko natun siningaga, ginatawag nato ni nga radical depravity. Ti ginatawag niya sa iban total depravity. Again, damo mag-react diri, hindi na namiyan ang iban sini, kay hindi pwedeng total. Ti mga ben kuturan, pamatihan dagid bago ta maghukom kag mag-refuse. Basi isa lang aton pag-intindi sang total depravity. So, another word for that is total corruption or radical corruption or pwede tawagon radical depravity. Kag na-mention ta na, isa sina total depravity. Tuod bala ini? Hindi ni mabaton sa ibang. Now, first of all, we must understand the word means something horo, fundamental, or extreme coming from the Latin word radix. Inang word nga radical, radix. Ang tinaga nga radix sa Latin, nagakahulugan root, gamot. Gamot. Nagakahulugan ini nga ang sala nagaapekto sa tanang parte sa kabuhi sang tao. It means that sin affects every part of human nature. Nag-apekto. So, nabalaman naton nga ang tao may ginatawag nga hunahuna, may ginatawag nga balatsyagon, kag may ginatawag nga desisyon, mind, emotion, and will. Aman ang tao. Ang Diyos may ara man sina. Ang Diyos may mind, may emotion, may will. Kinaiba lang, kay ang mind sa Diyos, perfect. Ang emotion sa Diyos, perfect. Ang will sa Diyos, perfect. Kitaya, masami ang ginapinsar ta, sala. Ang ginabatyag ta, sala. Ang desisyon ta, sala. So, ang iya sa Ginoo, perfect mind, perfect emotion, perfect will. Pero, dumdumong tagid, nga ining depravity o radical, ang natawag. Halin sa Latin word radix, which means root, ugat. Nagakulungan ini, that sin, amuning ugat. Ang sala, importante yung sala, nga mabaluan sa tao. It means that sin affects every part of human nature. Ti bisan tanong gani, kung gusto mo patyon sa katanong, ugat gidi mong katuan, root, gributon mo, kaya nag-apekto na ya. So, ang mind, ang emotion, ang will, ang lawas, ang soul, affected gid. The mind, emotion, will, body, and soul. They're all affected sang sala nga nakomitar sa aton unang ginikanan nga si Adan kag si Eva. Nga ginatawag naton ini nga original sin nga nakomitar sa aton unang ginikanan kag kadalom ang halit sina nga sala. Hindi na iya seryoso, hindi na iya nga wala pa sa panunod, seryoso katama. Ati may mga pagtuon kaangay kay Pilay Diyos, hindi mabato ni Pilay Diyos. Kaya ti ang teaching ni Pilay Diyos siya, ang sala ni Adan kag ni Eva, exclusive para lang sa ila. Ti, kung yung nantao ng Bible, because of one man sin entered and death passed all men. So, hindi exclusive. So, ang Biblia naghambal, no righteous, no not one. For all have sinned and come short of the glory of God. The wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Makita naton nga sala ang panghuna ni Pilay Diyos. Ano? Kay hindi kuno seryoso ang sala ni Adan kag ni Eva nga nakomitar. Exclusive kuno to sa ila. Pero ang ginutunan natin na ang sala nag-apekto every part of human nature. Hamal natin, the mind, the emotion, the will, body, and soul affected. So, amuni ang pagtuon. The doctrine of God's grace does not teach that every person is a wicked or morally corrupt as they possibly can be. Yung doctrine nga itong intando karon nga radical depravity or radical corruption, ini nga doktrina, wala nilatudlo nga every person is a wicked or morally corrupt as they possibly can be. People can still do acts of human kindness. Ugaling, gibalikan naton nga afflicted gani ang mind, emotion, will, body, and soul. Amo nang may tinaga nga total nga ginagamit sa iban. Total depravity. Kay the whole of you, the whole of me is greatly afflicted. Pero pwede tatanan makahimo sing mayad bisan notorious pa na nga tao damo pa na siya nang mahimo nga mayad pero afflicted gani ang iyang mind, iyang heart, iyang decision, Ya lawas, kag ang iya karag. Ginatawag pag ini mga author nga spiritual inability. Spiritual inability. Humans are dead in sin. Meaning, the human will is in bondage to evil desires and cannot choose spiritual good or turn to God without divine help. So, hindi mo ni mahimo kung wala bulig ang Diyos. The Bible teaches that salvation requires a miraculous internal regeneration and renewal of the heart by the Holy Spirit. Hindi gid ka maborn again, hindi ka gid ya matawliwan kung wala ang Holy Spirit. Na matag na sa pulong sa Dios. You know what? We cannot appreciate or value the good news unless we can see the bad news. Amo na gani mga bayan kuturan nga bago kita mag-highlight, before we highlight good news, we must emphasize bad news. Because I said we cannot appreciate or value the good news unless we see and hear and experience the bad news. So, siling naton, before you feel good, you must feel bad. Amunay dapat eh. Muna nga kung magwali kita, gina-emphasize tagid ang repentance bago i-highlight ang good news. Si Jesus Christ mismo, una niyang ministry, una niyang wali sa Galilee, gahambal siya, repent and believe. Na complete gospel na, panawag. Repent and believe. Kaya ang complete gospel, ginhambal mong bad news bago ang good news. That's why repent and believe. Kaya kung believe lang tanan, baton-baton lang tanan, kag hindi mo namit lang ang sala. Ti, mga utod sa Diyos, wala sing tuod-tuod nga kaluwasan. Kung wala sing tuod-tuod nga paghinulsol, kag pagtuo kay Kristo Jesus nga aton Ginoo kag maluluwas. Again, the word radical conveys the idea of comprehensive. That word comprehensive, familiar na sa aton kay bisan sa mga salakyan naton, may mga ginatawag comprehensive insurance, may TPL. So damo na iniya comprehensive, that means kompleto gid. Ano man ang tawag na radical? Kompleto. In other words, the entirety of a person is covered by pervasiveness of sin. Grabe gid ang epekto sa sala. Nga comprehensive, the entirety, ang kabilugan sang tao, siling naton, mind, will, emotion, body and soul, apektado gid. Covered by the plague of sin. Grabe gining sala. Nga nakumitar sa atong unang ginikanan. Inang word nga pervasive, it means spreading through every part of the body. Kag-amunay ang sala, nag-apekto sa kabuusan sang tao. Ti, mga utod sa Diyos, amoy na kaseryoso. Kagabay pa na hindi na ito ng tinalang radical corruption, radical depravity, or you've heard total depravity. Wala, ninagatudlo ang tao di naging makahimo sing mayad, kundi ninagatudlo na diya, makahimo siya sa damo ng mayad, pero ugaling ang iyang mind apektado sa sala niya dan kaniba, ang iyang emotion apektado, ang iyang decision apektado, ang iyang lawas apektado, ang iyang kalag apektado. So, that's the word pervasive, spreading through every part of the body. Na, ti, Kung sa bagay, ang tao nga patay, lalo na kung pila na nagkaadlaw, ti ang baho sina kung kadunot na ma balaan din na sang mga tao nga buhi pa. Tungod kay ang bilog nga lawas sina affected. Baho na rate na because of man's sin. Now, Romans 5:12 matag man sa aton nga because of one man. Sin entered and death passed to all men. Iniya hagni nga hindi na dibatihan. Nga ang kamatayon nag-abot sa tanang mga tao. Bangod sa sala. Sa yuron, kung may isa ka tao nga wala sing sala, dapat hindi siya mapatay. Maliban kay Kristisos, wala siya sala, kung napatay siya para sa mga makasala. Siyang gabayad sang sala, sang tao. Ang Romans 3:10 to 13, familiar tani, nagahambal ni parte sa sala, no righteous not one. Kag ang verse 13 gani, ginamit diri ang analogy nga open grave. Ti, imaginon mo ang lulubngan mala sa isa ka tao. Bukas, wala gintabunan. After few days, musbong ginang baho sina. Amo na nga kinanglan tabunan gid, bisan gani sapat. Ibutang mo sa buho, kung hindi mo tabunan, musbong gina. So, yung gamit rin ni Pablo, ang analogy, ang picture, open grave. So, rin kita iya, tungkol sa tungkol sala, ga-expose ginang baho. Mga bernoturan, bangod sining ginatawag naton spiritual condition nga ini. Because of this spiritual reality, una, makita naton sa Gospel John, especially sa 1 John chapter 1, 9 to 11, ang ginatawag naton spiritual ignorance. Sa verse 10, siling sa Bible, the world did not recognize him. Di ba spiritual ignorance? Si Kristo among manunuga sang kalibutan. Siya ang kapawa. So, damo mga milagro ginhimo ni Kristo pamatuod nga siya ang Misaya. Pero ang verse 10 na kamal, yet the world did not recognize him. That is what we call spiritual ignorance. Siling sa Bible, the true light which gives light to everyone was coming into the world. Tapos ang verse 10 naghambal, he was in the world and the world was made through him. Yet, the Bible says the world did not know him. That is spiritual ignorance. He came to his own, and his people did not receive him. That is spiritual ignorance. Wala na kilala, wala naging welcome, and that is what we call spiritual ignorance. Again, una ini nga butang, epekto kung ano kadalom ang halit sang sala nga nakumitar sa aton unang gilikanan nga gintunan ta nga nag-aapekto ini sa huna-huna, sa kasing-kasing, sa desisyon, sa lawas kag sa kalag. Rason nga ginatawag ini nga radical depravity. Rason nga itawag ini nga radical corruption. Rason nga itawag si Ban, total depravity. Sana naintindihan na. Ang total depravity. So, idalong sina ang espirituhanon ng kahimtangan kag kamaturan. Ang First John. Now, ang John, the Gospel of John, chapter 1, 9 to 11, I mean, nagahambal ni about spiritual ignorance. Amo kita ka-ignorante sa espirituhanon ng kahimtangan. Nga bisan si Kristo Jesus nagkari, kapawa, nagtugas, kalibutan, He came for His own, but His own received Him not. In His incarnation, He came to this world that He created. Siya nagtugas ng kalibutan nga iyang inkaduhan. And when He stepped into this world, in human flesh and stood before people and lived the perfect life, sinless life. Nagatudlo siya as no one has ever taught. Nagaperform siya sang

Salamat sa inyong pagsunod sa inyong hilikoton. Tob-tob sa dasong na Sabado, alas 7, tob-tob alas 7.30 sa aga sa sining estasyon. Kaupod kay Pastor Warlito Monsalud, ini ang bangod sa bugay na luwas.

Tiun sang pagbago. Programa nga magatanyag sang kasiguraduhan sa pagbag-o sang kabuhi sang tao. Kabuhi nga may matahom sa atubang sang Dios kag mga tao paagi lamang kay Ginoong Hesukristo. Tiun sang pagbago. Ini nga programa ginasakdag sang Victoria Fundamental Baptist Church San Enrique, Negros Occidental. Kagyari karon, agalagad sang Ginoo, Pastor Edward Maglikian.

0: saluwat maayo gid nga agasay mo abiyad nga nagasunod sining aton diri nga pagpamalandong sang pulong sa naton nga Ginoo diri sa sining istasyonan sang Radyo DYVS kag nagapasalamat gid ako sa mga kauturan naton kag members sang Victoria Fundamental Baptist Church diri sa Banwa sang San Enrique Negros Occidental nga nagpangamuyo kag nagasupport financially sining aton nga tulumanon sa aton nga Ginoo nga aton gid itudlo ang iya nga mga pulong. So happy birthday gid sa imo abyan nga naga sa ulog ikaw sa imo birthday labi na gid sa sining adlaw o kung sa sining semana kabay pang Dios magapakamayo gid sa imo abyan ang maayong panglawason kabay ihatag sa Ginoo sa imo kag kabay nga himunaan ikaw sa Ginoo sang imo nga mga kinanglanon kag bisan pa sa aton nga husband and wife nga naga sa ulog gama sang inyo nga wedding anniversary kabay pa ang dugang gugma katutom sa isa kag isa kabay nga makita sa inyo gid nga mga kabuhi. So sa ato nga pagpamalandong sang pulong sang Ginoo sa sining atyon magbabasa ako diri sa John chapter 10 from verse 11 and verse 14 nagambal diri si Jesus sa mga pulong, I am the good shepherd, the good shepherd giveth his life for the sheep. Verse 14, I am the good shepherd and know by my sheep and am known of mine. Kabay pa ang balaan ng Espiritu maghatag sa nga alam sa akon kag bisan pa sa imo abiyan sa aton nga pagpamati sa mensahe sa Ginoo sa aton sa sinigtion. So nga aton mensahe, Jesus our good shepherd. So si Jesus ang among aton nga maayo nga manugbantay o kun maayo nga pastor kag ginahambal ina mismo ni Jesus nga he is the good shepherd, no, kag ginpamatud-an ina ni Jesus nga siya gid man maayo naton nga pastor, maayo siya naton nga manugbantay tungod kay ginpanginmatyan kita ni Jesus, no, kay ang hiring o konsuluhulan lamang, hindi sinsiro, hindi matuod nga shepherd, kung may mga katalagman nga mag-aabot, magpalagyo siya. So Jesus, our good shepherd, number one, his sheep hears his voice. Ang mga ubiha sang Ginoo o kung mga karnero, sang Ginoo nagapamati sang iya na tingog. Ang sheep diri, nagahambal ini sa mga tumuluo, sang aton nga Ginoo o kun sa isa ka pulong mga sumulunod sang aton nga Ginoo kun mga Kristohanon, mga followers ni Jesus Christ. So ang mga followers ni Jesus Christ nga ginahambal niya di kasubo nga sila amo ang mga karnero nagapamati gid sa tingog sang aton nga Ginoo. Diren diin bala nato mabatian ang tingog sang aton nga Ginoo, of course by the grace of God subong ako ginagamit ni Jesus nga maghambal siya sa aton. So ako spokesman sa Ginoo nga nagatudlo sang iya nga mga pulong. So ang mga mabatian naton karon ang tingog sang aton nga Ginoo kag paagi man sa pulong sang Dios kun kita magbasa sang Bible, mabatian naton ang pulong sang aton nga Ginoo kag ang mga sheep sang aton nga Ginoo na namian gid ukon nagapamati gid sang ginahambal ni Jesus sa iyang mga pulong, paagi sa mga preachers nagawali sang biblical nga pulong sang aton nga Ginoo halin gid sa Biblia sa aton mga Sunday school teachers nga nagatudlo gid sang pulong sang Dios, kabisan pa sa aton mga evangelist nga nagatudlo sang pulong sang Ginoo, kagbisan pa sa tanan nga mga tumuluo sang aton nga Ginoo nga nagatudlo sang iya nga mga pulong kasubong lang nga si Jesus nagahambal sa aton. So ang kinaiya sang ubiha sang Ginoo kung karnero sang Ginoo nagapamati gid sang iya nga ginahambal. Kabay pabian ikaw karon nga nagapamati sa akon, kabay pa, no, nga ikaw gid karnero sang Ginoo o kun kamudra nagapamati karon sa akon, kun nanamian kamo magpamati sang pulong sang Dios paagi sa akon, I believe, no, by the grace of God, nga ikaw ubihagin sa Ginoo, ikaw ship sang aton nga Ginoo kag si Jesus amo ang imo nga maayo nga pastor, good, your good shepherd. Number two, there, his sheep were known by him, ang iya nga mga karnero na hibaluan ni Jesus. Yung makita natin nina sa verse 27, my sheep hear my voice, amotong una natin nga punto, and I knew them. Kaya sila niya diri, nahibaluan na kun sila. Naghambal ini sang pagkadyos ni Jesus nga sa madamo nga mga karnero nga makaroon nga makita natin diri sa sining kalibutan. Sining ko, naghambal ina sa mga Kristohanon, nahibaluan kita ni Jesus by name, naibaluan ni Jesus ang atong ginapanghimo, naibaluan ni Jesus ang atong mga pagsimba, mga pagpanalagad sa iya, naibaluan ni Jesus ang atong mga pagpanaksihon sa mga katauhan, because silinakon si Jesus, anak sa Diyos, si Jesus Christ, Diyos ang mga nasilin niya, and I know them. Naibaluan ni Jesus kung sinugin ang tuduod ng mga ship niya, no? Kita ya, hindi natin ginaibaluan gani kung sinugid ang mga matutuod ng mga ship sa Ginoo. Kung gisa, nagkisala pa kita. Bisan pa kami ng mga pastor, kung gisa, binamon ship, gali, hindi. Siling mula niya iban, ay kanding gali, no? Hindi gali tumuluo sa Ginoo. Ang mga usami na tugmawan, kag sa muli, wala na nagpangalagad sa Ginoo, nagpakita sa iya nga hindi maayo ng mga pamatasan, kasubong nga siya hindi ship sang aton nga Ginoo, because naibaluan ni Jesus ang iya nga mga ubiha, ukol mga karnero, kag ang karnero sa Ginoo naibaluan niya nga nagasunod sa iya. Kung maghambal si Jesus, nagasunod sa iya, that is verse 1, no? Ang ginahambal diri sang pulong sang Ginoo, I mean sa verse 4 natin makita ina, no, nga sila sang Bible da, and the sheep follow him, no, ang mga karnero sang Ginoo nagasunod gina sa kay Jesus. Kaya kung si Jesus hindi natin shepherd, hindi kita magsunod sa iya, lain ang aton ginasunod. Ayan, sino nga mga tao, sino nga mga religious leader, o kung anong reliyon ang ginasunod natin, pero posibleng wala natin ginasunod ang tingog sa natin nga Ginoo nga ari na sulat sa Bible, sa iya nga libro, kag sa mga tao nga naghambal sa ni sini, pagi sa mga spokesman sa aton mga pastor, as I said, mga evangelist, mga teachers sang pulong sa Ginoo, kag ang sheep ni Ginoo na ibaluan niya, nagasunod sa iya, kag nagasulod sa iya nga sheepfold. Ano ni sheepfold sa Ginoo? Tiyan mo ni ang kinabon sang mga tumulo, yara sa sulod sang simbahan. Ang sheepfold rin, nagambal ini sang church, no? Ang mga nga kung ikaw matutuod nga sheep sa Ginoo, nagasulod ikaw sa simbahan, no? Diba niya, wala nagasulod kadto sa simbahan, wala nagasulod membro sa isang simbahan, pero wala nagasulod. O, doubt kita sang ilang ginatawag nga pagka-ship bala sila ni Jesus, o hindi. Kaya matutuod nga karnero sa nga itong Ginoo, nagasulod sa sheepfold, nagpamati siya sa ginahambal ni Jesus, na namian siya magpamati sa ginahambal ni Jesus, na ibaluan sila ni Jesus kag siling nakundiri, nagasulod sila sa sheepfold, that is the church, I believe, no? And ang mga hindi iya siling nakon, makita natin diri nga mga karnero sa Ginoo, wala nagasunod sa ato ng Ginoo. Ginatawag diri sila sa Bible ng false sheep, no? Ni Jesus. Kag siling sampulong sa Ginoo diri, amo ina ang kinaiya, bisan pa sa mga thief. Ang thief diri nagahambal ini sa mga false teachers, false shepherd, ha? Abiyan ini gugma kiti may mga tao sa sining kalibutan nga sala man nga pastor, no? O kun siling natun shepherd, amo nang magandam kita sa sini nga kalibutan. And number 3 diri abyan ni gugma, his sheep has eternal life. Amoy ning mahatag sang dini Ginoo naton sa matuduod niya nga mga ubiha. Ano matag ni Jesus diri? Ginambal ni Jesus diri sa iya mga pulong nga tagaan sila sang eternal life, that is verse 28, and I give them eternal life. So amoy ini ang benepisyo kung ikaw sheep sa aton ni Ginoo, ikaw tumulo sa aton ni Ginoo, ikaw Kristuanon, mayara ikaw nga eternal life na ibaluan nato nga ang aton kabuhi sa sining kalibutan, temporaryo, that is ano na nga temporaryo mo ning aton lawas noon, dutan noon nga pagkabuhi sa sining kalibutan, maabot sa aton nga mapatay ini nga lawas naga ang aton lifespan subong 70 pa 80. Pero kung ikaw ship sa aton nga Ginoo, ikaw tumulo sa aton nga Ginoong Hesus Kristo, ikaw nakabaton kay Jesus Christ sa imo tagipuson, then mayara ikaw nga eternal life ma subong na baton mo ini kag kung mapatay ikaw ang imo kalag abyan dito magakadto sa puluyan sa Ginoo. Ginatawag mo nato ina nga heaven, you have eternal life. Amo ini nga aton assurance, and I give them eternal life and they shall never perish. So ang aton kaluwasan nga mga tumuluo sa aton ni Ginoo, wala ini nagahukas hukas nga kun makasala kita, nagahukas nga aton nga kaluwasan, wala ina ginatudlo sang Biblia, sang pulong sang Ginoo, ginatudlo sang pulong sang Ginoo, mayara kita nga 100% nga kasiguruhan kung kita na karnero sang Ginoo, kita na nagtuo kag nagbaton kay Jesus Christ nga aton personal nga manluwas, mayara na kita nga eternal life. Si Jesus mismo ang nagambal sini, and I give them, or and I give unto them eternal life, and they shall never perish. Anong busyang shall never perish? Meaning, hindi lang sila magkabdo sa imperno. Neither shall any man pluck them out of my hand. So, wala sang tao nga makakuha sa imo bilang ikaw, karnero sa Ginoo, magagagahom si Jesus. Kagang amay, magagagaw mang amay ni Jesus, ay ara ikaw sa kamot sa amay. Umunang sila niya dra, sa dinalan sang balaan niya kusulatan sa verse 29 sang John chapter 10, my Father which gave them me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. So ara kita sa kamot sang Ginoo, do ano ka dako sang kamot sang Ginoo, dako pa sa kalibutan. Mga bisan mag backslide pa kita sa aton term, o kung magpalayo kita sa Ginoo, hindi kita magkapalagyo sa Ginoo. May eternal life kita diapon, pero of course, disiplinahon kita sa Ginoo kung kita mag backslide o kung magtahaw ang aton tagipusoon sa pag-alagad sa Diyos. Kung kita sheep sa Ginoo, kag hindi naton paghihimuon ang gusto ni Jesus, hanuton kita ni Jesus. Mayara siya nga balakol, ihanuton niya kita. Of course, magkita nato ina sa Book of Hebrews nga disiplinahon kita sa Ginoo. Kung hindi pagkita madala, iban nga mga sheep, kusubong nga may shepherd, kung hindi mamati, hindi mamati sa bakol, itang ginabali pagkita sang shepherd. Ano na? Agod ano? Pero magbalik ang tumulo sa Ginoo, parang ship magtanda. So anak kita sa Ginoo, mayara kita nga assurance of salvation naton, mayara kita kabuhi nga walay katapusan. Abyan ni gugma nga nagpamati karon sa aton pagtakop, si Jesus amo siya ang aton maayo nga pastor nga man ginhatag niya ang iya kabuhi para sa aton. Ang reliyon, hindi niya naghatag sa aton sang hindi niya makahatag sa kabuhi nga walay katapusan sa aton. Ang aton nga reliyon o konsikta, wala ya nangin matay sa aton mga sala. Sinong nangin matay sa aton mga sala? Amo si Jesus Christ is the true religion. Siya amo ang makabalik sa aton sa Ginoo. kagkong kita mag-inunsul sa nato sa lahat magbatong kay Jesus Christ sa atong tigipuson nga ato na naluwas tagaan kita sa Ginoo sang kabuhi na wala kitapusan ang atong kalag dito mag-iista sa Dios sa kalangitan pero kung hindi abiyan wala kita sang kabuhi na wala kitapusan dito kita magtato ang atong kalag sa impyerno sa walay katugtuban ang biyan kini Panginoon na tiyan ka ni Jesus. He gave His life for you. Abay pa ang imong kabuhi ihatag mo sa Jesus. Si Satanas, he is a thief, he is a robber. Kagkun mamati kita sa ilatimog, si Satanas kagiyang mga demonyo, sigurado gid na malaglag ang atong kalag sa impyerno. Jesus is the only shepherd at una siya sa iyong pagkipuson pag-inong suriyan mo sa nakabay ng Diyos ng mga pamayo sa atong drama.
1: Salamat gid sa inyong pagpamati. Kabay nga makadangat kita sa pag-inulsol sa atong mga sala. Magbaton kay Ginoong Jesucristo nga atong manluluwas agud makadangat kita sa matuod-tuod nga pagbag-o sang aton kabuhi.

Ang Diyos nga mo ay nagpahamtang kay Ginoong Hesukristo nga mo ang palatukuran sang kabuhi. Wala na sang ibang bas. Sagsarang sang kabuhi. Ini ang programa ginasakdag sa La Castellana Fundamental Baptist Church. Yari karon ang inyong kubos na alagad.

0: Mayugin nga aga sa tananamon ng mga abyan kagining gumas ini nga tion kapasalamat kita sa Ginoo sa ang padayon niya nga pagtatap sa aton paghatag sini nga mga kahigayunan nga makadala kita sa pulong sa Diyos sa inyo dira mga puluyan diin man kamo na pahamtang lugar. Salamat sa inyo padayon nga pagsunod sini aton nga program. Inadayo ginaton kinapasalamatan ang Ginoo sa passing radio station sa DYBS na Christian Station 1233 sa Rizuan sa inyong radio na padayon nangin blessing ini sa pagwali sa pulong sa Diyos sa mga katawan na hindi nato makatuan personal apang malampot kamu on the air sa kamaturan sa pulong sa Diyos. Kaya isa sining aga, ginapasalamatan ginato ng Ginoo na siya naghahatag sini kay gayunan kag may dinalan sa kasulatan kita diri nga pagbasahon diri sa Book of Deuteronomy chapter 8 verse 10 nagasiling diri o sa verse 8 nagasiling ang pulong sa Ginoo, a land of wheat and barley and vines and fig trees and pomegranates, a land of olive and honey, a land wherein thou shalt eat bread when scarceness, thou shalt not lack any things in it, a land whose stones and iron and out of whose hills thou mayest dig brass when thou hast eaten bread without or thou shalt bless the Lord thy God for the good land which he hath given thee. Beware that thou forget not the Lord thy God in not keeping his commandments and his judgment and his statutes which I command thee this day. Lest when thou hast eaten and art full, I hast built of godly houses and dwelt therein, and when the herds and thy flocks multiplied, and thy silver and thy gold is multiplied and multiplied, then thine heart be lifted up, and thou forget the Lord thy God which brought thee forth out of the land of Egypt from the house of bondage. Kabay ang Diyos magpakamaayo sining pulong nga aton nga ginbasa mga utod sa Ginoo. Salamat sini nga passage nga aton karon mapamalandungan nga ang mga Israelites anti sila nagsulod dito sa Promised Land. Ano sila ni Moses tells Israel right before they enter the Promised Land, when you eat and are satisfied, when you build houses and live in them, be careful that you don't forget the Lord. Hindi kamo malipat sa Ginoo. Kay ang tao may tendency nga kung malipat, kung ang tao ara na sa natawag kabuganaan sa pagpangabuhi, bisan ang mga Kristuhanon, no, may ara sina nga mga katauhan nga kung ara na sa kayuhan sa ila pagpangabuhi, malipat na sila sa Diyos, malipat na sila sa ministry sa Diyos, malipat na sila sa alagad sa Diyos nga sa diin. Amo ang nagahatag sa ila, nagpatubo sa ila sa espirituanon ng mga butang. That's why ang aton pamalandungan, when you got enough, don't forget who give it. Hindi gid kita malipat kung ara na kita sa panahon nga sa diin ara na ang pagpabugana sa Diyos. Nga sa diin ginhimun-a na sa Diyos ang iya bugay bugana na sa imo kabuhi. That's why una nga makita nato dali, the provision was plentiful. Ano siling sa verse 10? Siling sa balaan niya kasulatan. When thou hast eaten and art full, then thou shalt bless the Lord thy God for the good land which he hath given thee. Beware that thou forget not the Lord thy God in not keeping his commandments and his judgment and his statutes which I command thee this day. Nasiling sa Ginoo, hindi kamo malipat sa akon. And when the herds and the flocks multiplied
1: ang inyong mga panom kag ang inyong mga pananom magamuad ang inyong mga kasapatan bisan pa ang pila kag bulawan magadugang ina and all that thou hast multiplied sining sa Ginoo kay nga aman makita naton the provision was plentiful amo na ang Dios magprovide plenty and satisfied by God's provision when thou hast eaten and art full ini nga mga katawhan sang Israel na angko nila ang provision sang Dios ang kabugana sang Dios kag ang paghimuno sang Ginoo sa ila they were very satisfied ginpakaon sila bisan pa sa ato sila sa Egypt sang wala na si Joseph nga sa diin nalipat na ang nagsunod nga mga hari more than or 400 years nga slave sila dito sa Egypt wala sila ginpabay-an sang Dios kag nakita ina sang Ginoo sa ulihi nga mga kaantusan sa mga Israelites nga ang iya promise kay Abraham iya ina halungan iya ina pag-aatipanon nga mga katawhan that's why sa nakita sang Dios ang kaantusan sa mga katawhan sa Israel dito sa duta sa Egypto ginsugo sang Dios si Moses nga magwa sila kag sang nagalapan lakaton sila ato sila sa Egypt ato sila sa wilderness makita naton nga kung ano ang Dios nagpakaon sa ila kabudlay sang panahon or kabuhi nga ara ka sa ginatawag wilderness but when thou ano sa isang verse 10 when thou hast eaten and art full may ara ginatawag satisfaction ang plan ang provision sa Ginoo ang isang balaan niya kasulatan and settled in God's place in verse 12 makita naton nga ang iban sa inyo nagpatindog na sang manami nga mga balay no apang siling sa balaan niya kasulatan when thou hast eaten, or verse 11, nya beware thou hast forget not the Lord thy God, in not keeping his commandments and his judgment, and his statutes, when I command thee this day, lest when thou hast eaten and art full, and hast built goodly houses, and dwelt therein, sing andam kamo sina, sing sa balaan niya kasulatan kay ang tao gali may tendency gid nga kung maayo ng iya kahimtangan malipat siya sa Dios o bisan sa mga Kristohanon nagkatabo sina madamo sa mga Kristohanon grabe nga pangamuyo sang ila pastor sang simbahan para maka-abroad makagwa makakita sa maayo nga trabaho apang sa ulihi anong nagkatabo wala na ang ila madumduman ang bisyo na ang mga worldliness na sa sininga kalibutan kag nalipat na sila sa Dios apang sining sa balaan niya kasulatan beware that's why satisfied by godly provision or God's provision settled in God's place and successful in God's prosperity and verse 13 thy silver and thy gold is multiplied naguswag na ang ilang mga kamanggaran kaysang unang mga panahon ang manggad sang tao ginaisip kung malaha, madamo siya sang panong, damo siya pila, damo siya bulawan. Subong niya, maisip ang tao kung damo siya piso, damo siya kwarta, may million siya, may billion siya, may mga dollar siya. Habang sa unang panahon, ang lain ang pag-isip kung ano ang tao kamanggaran, bisan pa sa mga Israelites, that's why nag-success sila sa ginatawag prosperity sa Diyos. That's why nga siling sa balaan niya kasulatan, halong kamo, andam kamo, sining ang mga itabo. Siling sa verse 11, beware that thou forget not the Lord thy God. So ara na ang provision sa Diyos, and then surrounded by God's plenty, and all that has multiplied. So makita natin, the provision was plentiful. Ikadua, the pride was pernicious. The word pernicious, it means deadly. Ang bugal makahalit sa tao. And slowly it is poisonous. That's why ang bugal makahalit sa isa ka tao. Kung ara na ang iya kamanggaran, ara na ang iya pagkabutang, ano nagatubo sa tao? Bugal. Amo na nagsiling sa balaan niya kasulatan, pride goeth before destruction. So makita naton, mga hinigog mga ang Diyos dat naton the danger of pride. Then your heart be lifted up, siling sa verse 14. Ano sa verse 14? Then thine heart be lifted up and thou forget the Lord thy God. Babayawon ang imo tagipusoon kag malipat ka sa Diyos. Kag nagakatabo ina mga hinigog makaron. Amo ina nga ang handong sa Ginoo sa tao nga mag-uswag ang iya pagpangabuhi bisan pa ang mga Kristuhanon. Pero ugaling may tendency nga ang may katalagam kay nga aman ang tao kun ara na ina nga kamanggaran. Ano ang nag-aabot sa iya? Bugal. Say? Bugal. Amo ina, makita naton mga inigugma. Pride can cause us to forget God. Amo ining bugal nagkabangdanan nga ang tao nagkakalipat sa Diyos. O sa una, hindi. Masami siya kapangamuyo. Sa una, masami siya nga nagkasimba. Sa una, madumduman niya ang ministry sa Diyos. Apang sa ulihi nga ang tao nag-uswag na iyakabuhi. Ano nga tabo? Nalipat na siya sa Ginoo. Amo inang paandam sa Ginoo, siling sa Ginoo kay Moses, Moses hambala ang akong mga katawhan nga hindi sila mag binugal, hindi sila hindi sila malipat sa akon. Siling hambala niya kasulatan kay siling sa verse, when thou hast eaten and art full, then thou shalt bless the Lord thy God for the good land which he hath given thee. Beware that thou forget not the Lord thy God. Halong or handam kamo mga utod. So the danger of pride and success can shift out attention from giver to the gifts. Amuna kung kaysa, kung mag-uswag ng kahimtangan sa tao, iyang i-attention ara na sa mga butang, ara sa iya palibot, ara sa iya manggad, ara sa iya sininga mga butang sa mga gifts, kag nalipat siya, sang source sina, sang ginhalinan sina, mga hinigugma. So makita naton, so apang sini sa Biblia, so the deliverance from the past, sini sa Diyos, kung malipat gani sila sa akon, dumduman, dumduman,